0: blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ram-

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB-262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa music.
2: Kampyon sa kalingawan.
1: Kampyon sa serbisyo publiko.
2: K5.
1: K5 News FM
3: 88.7.
1: Kampyon.

0: five galingawantay.
1: Uy, anak, wala ka man na huya. Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay, mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh.
0: Hey, five galingawantay.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Barapa.
4: Ko si Joshua Darin de Lavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agravante.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. E3 Bio.
6: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Mga, mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabasa butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
8: Mabasa nga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
7: Clinica DioFresh.
6: Available now.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon.
10: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
11: Kadaragsa nga punggot.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaw magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulik sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Para sa matinlo nga dugo,
15: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay,
15: DTX 500.
13: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tay,
15: happy kanunay.
13: DTX 500,
15: masaligan,
13: epektibo.
15: DTX 500,
13: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500,
13: ikaw ba na
15: ang may diabetes?
13: DTX 500,
15: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
13: kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
13: DTX 500,
15: masaligan,
13: epektibo.
15: DTX 500,
13: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
13: Yung may D3.
15: Mabatas mga butika.
13: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
13: Yung may D3.
15: Mabatas mga butika.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Tay, natinig ako.
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
3: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
1: Reset! Hey, bye! Galingawan Time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga buti ka.
7: Pinakabarato nga data.
8: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
9: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
10: My family history ba nakamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Yanagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Ara mismo!
11: DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauhaw!
10: Masi may diabetes ka na!
11: Mag-TDX! DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.

0: Phoenix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
4: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababa ka sa mga butika.
6: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
10: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kasakit ang tiyan?
10: Max4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Klinika
10: Max4 Biotics.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. E sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
16: Oh, hindi! Nga, permi lang ako kinalangawan.
9: Botanica, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica, Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica, Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica, Deo Fresh. Bili na sa Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
20: DTX 500.
17: Masaligan.
20: Epektibo.
17: DTX 500.
20: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio.
17: Ang D3.
20: Yung may VCO.
17: VCO.
20: Yung may D3.
22: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
23: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa music. Kampyon sa kalingawan. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.
2: K5 Kalingawan Time.
3: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko, pero sa subong apigado na ko, nagakutsara na ko.
4: Ba, waraw-waraw ka man imuya, nga man haw.
3: Balaan mo, pre, bunlay kamuto ng luga.
2: Hey, hi!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pakakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
13: Happy kalunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may
6: Physio.
13: Yung may
6: D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
13: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: Kampiyon sa balita. Kampiyon.

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
3: 88.7.
0: Kampiyon!
4: K5 Kalingawan Time!
5: Dok, ngaamo ni operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
4: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
5: Nay!
4: K5 Kalingawan Time!
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ini si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Ini si Kirby John Panes Agravan.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. E3 Bio.
10: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ag hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
12: Mabagat sa mga butika.
13: Para sa matilo nga dugo.
14: DTX-500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX-500.
13: Ang DTX-500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo nga tayo.
14: Happy kanunay.
13: DTX-500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX-500.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX-500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX-500.
13: Ang DTX-500.
14: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
14: DTX-500.
13: Masalikan.
14: DTX-500.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mamasaga butika.
13: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
12: Mamasaga butika.
13: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
19: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
20: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahat.

0: pinakamataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend food supplement for men para sa matinong na dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligad, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligad, epektibo. DTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mabagas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mabagas, mga butika.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.
4: And you see?

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K5 Kalingawan Time.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
9: Pinakabarato nga data.
10: Sa Shopee.
11: May 10% off pa.
10: Para sa tanan.
9: Mag-umayos sa
10: data
9: piso lang.
10: Local data. Shopee na gigya.
12: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
13: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: yan ang panubos ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: garantisado
14: epektibo
13: para mismo.
14: DTX 500
13: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
13: Masami nagapangihi?
14: Masami ginauha?
13: Masi may diabetes ka na?
14: DTX 500 na!
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: yan ang panubos
14: ang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: garantisado
13: DTX 500
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya.
14: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Butod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
19: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Halika mga langaw! Ari nga ang paborito natin niya, Ila!
20: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggod,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika.
0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

I'll be waiting at the mailbox. Seal it with a kiss.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang 45 Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
4: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suave ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Junita Gabakulod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Masaligan.
3: Epektibo.
0: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
0: Ang D3.
3: Yung may Physio.
0: Physio.
3: Yung may D3.
0: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
3: Yung may D3.
0: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. 88.7.

0: Sa balita, kampiyon sa music,
1: kampiyon sa kalingawan,
0: kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampiyon
5: D3 Bio Health News D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
7: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Kaspa.
8: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
7: A masking disease na.
8: Mga kuko nga, hindi maayong
7: patuloy lang.
9: Nelfungi.
7: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika.
8: Hamot ang bulak.
9: Yes.
8: Buksan mo.
7: Bulaklak, ang bulaklak.
12: Sa buhay ay kailangan.
7: Bubuka ang bulaklak.
8: So haabot ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagpamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
7: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
13: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
12: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
8: Kuno mi gid ang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
7: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
8: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko na makanto kay kapamunyag pa ko. Sa mga flowers.
12: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako na may kidney stone.
2: ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika.
15: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
15: DTX 500.
5: Masaligan.
15: Epektibo.
5: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
5: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
15: Masaligan.
5: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sa lecithi, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa
5: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
20: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!

Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga KK5 sa aton sining programa kada Domingo nga adlaw. Dire lang sa inyo sini paborito nga istasyon. Ang DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo may puso. Ini naman ang inyo sining programa Ilonggo Caption Air. Kada alas 11 tubtob alas 12. Domingo nga adlaw mga kaabiyana. Sa alas atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rizalan, ag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Mangin ka upod ninyo sa isa naman ka oras natin nga pag-ilistorya hanay. Natoy sa mga proyekto, inisyatibo sa ang inyo sining mga Ilonggo Caps. Laki pang mga nagabaga talalopang doon nga balita. Mga KK5. So first of all mga kabinan, we would like to thanks sa aton sining Chief Executive Officer sang DYKU 88.7 K5 News FM. No other than Dr. Ramil Uy. Sorry mga kabinan. Doc Ramil Uy at same time tagiyaman sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Thank you so much gid Doc no sa sining opportunity. No kag isa pa gid mga kabinan ang paghatag sa aton sang dito mga kabinan sa aton sining provincial headquarters sang Iloilo Police Provincial Office sang Kabalikat Multimedia Convergence Center. Thank you so much gid Doc Ramil. Kasi mo sining bulawanon nga tagipusoon. No being our partner. Mga kabinan, sa pagwaragwag sa mga balita impormasyon, proyekto, inisyatibo sa inyo sining mga Ilonggo Caps mga kabinan. At the same time mga kabinan, natamayaw taman ang aton sining area manager kay KK5 Ray Espiha Umalay. Sir, good morning gid. Kay sa aton na rin nga station manager kay KK5 Warren French. Good morning, sir. Kag sa tanan nga katapo sang K5 News FM. No kag nga aton nga kaupod diri sa Subo nga aga. No duan aton sini ka mga world class technician. Okay, K5 Paul Adrian, kagaya ka K5 JC mga ka K5. No, thank you so much gid no sa pag-assist sa aton sa Subo nga aga. No, pizza 16 kita karon sa bulan sang Agosto, no. Tigkiriwe. Sa mga kauturan pa na naton. No, Domingo nga adlaw kag sa tanan-tanan gali no nga mga kauturan naton ra. No nga nagasaulog sang ila sining kaadlawan. No, happy birthday gid. I do hope nga mayo lang inyo nga pagasaulog dra. Iba dra no to do lang alang gid ang budget. Wala anda, sige lang. No, importante still alive and kicking dra mga ka K5. No, kag pwede gid kamo makapadangat no sang inyo diri nga mga greetings. No, birthday greetings, anniversary greetings mga kabinan, mansari nyo dira. No, subo nga alas 11 si bandara nga nagapakals na. No, tigpala niya gana mo. No, kaol lang dira sa nga Mayo Abiana. No, ginatamyaw tagid ang aton sining mga pumuluyo. No, sa bugos nga probinsya sang Iloilo. No, mga kabinan. Ang aton sini 43 ka police stations. Pagduan naton ka mga mobile forces ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. No, good morning gid sa inyo dira tanan. So sit back mo dira and relax. Okay, madamo kita sa mga topiko nga pag-aistoryahan sa Subo nga aga. Sa Subo nga aga, mga kabinan, first in line sa aton sining mga nagatutok sa aton sining programa ay Ma'am Ching Aranyo. Ma'am, thank you so much gid no sa pag-monitor sa Subo nga aga. Kay Chris Cloud Bluza, thank you so much gid man no, for monitoring. And sa aton dira lagting no nga investigador dira sa may New Lucena MPS kay Sir Hermar Sitaw Soloveres. Thank you so much gid. And subuman kay Mama Laura Sumagaysay. Namayong odto mga ka-K5. Thank you so much, good ma'am.
Likewise gid man, no, blessed Sunday morning gid sa aton tanan. Okay, para sa aton sining topiko sa subo nga aga, syempre no, mga accomplishment naton mga kabinan. And subo man gali no. Nagapasalamat gi kita sa during sa aton sining gin patigayon, no, aton sining Iloilo Police Provincial Office, no, sa aton sining salamat kapatid programa kabinan with our retiree, no, Police Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Sardoma, no, aton sining Chief Provincial Community Affairs Development Unit, no, nga nagretiro na mga kabinan, no, formally retired, no, last Friday, August 14, 2026. So ang inyong imo sini ma'am, no, nga Iloilo Police Provincial Office family, imo sini nga mga Ilonggo Cops, no, nagapasalamat gid sa imo sini nga wala pagkataka, no, mahigugmaon, no, responsable, no, nga klase sang leader, no, officer, no, sa although, no, sa malipot nga tinion, no, nga si mama nga aton sining Chief Picado, no, dako gid ang kontribusyon, ang bulig, no, sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo, especially mga kabinan sa mga programa sang aton sining tanod capability enhancement mga kabinan. So isa gid si Ma'am Dra, no, sa mga utok-utok, no, nga nagpatigayon sini mga kabinan, no, sa aton sining mga tanod capability enhancement, youth empowerment aton mga kabinan. So congratulations gid Ma'am, no, graduate ka na, no, sa imo sining pagserbisyo o sa imo sining pagka or bilang member, no, sa Philippine National Police, no, sa inyo imo sining mga Ilonggo Cops, no, kag subong naman another chapter naman sang imo sining kabuhi, no, ang imo naman sining atubangon kati back to sibilya na no mo ni mga kabayanan. So congratulations ma'am, no, I do hope nga no, sa mga kauturan man naton dira, no, mapa PNP, Bureau of Fire, BGMP, no, even sa mga personnel naton in uniform personnel sa AFP naton, ka mga government officials naton, no, nga maka-retire ka lang still alive and kicking, no, wala sang may nabatsyag nga kung ano man, no, nami ang imo sining wala ka mga kabinan sang health issues, no, nga ginatawag. Samtang nagapanarbisyo kita, malungan tang aton sininga kayo ang lawas. So, muna subong, no, kay Ma'am Sheila, no, mayugid, no, kay si Ma'am na maintain na, no, niya siniyang ikayong lawas. Congratulations gid Ma'am, no, Police Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Sardoma, no, si mo sining madinalag-on, no, nga pagserbisyo, pagpag-graduar, no, bilang miyembro sa Philippine National Police. Ining salamat kapatid naton nga ginapangunahan gid, no, sang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan together with Ma'am Sardoma's family, no, members nga nag-attend mga utod niya pagiya sining mga kabataan. So congratulations gid Ma'am, no, for your service, no, nga gin-rendered gid, no, diri sa imo sining mga sa imo sining Ilonggo community. Okay mga kabinan, next naman naton nga pag-istoryan sa subong aga. At last mga kabinan naton nga pag-labuton sa linya, no, karon pa man, no, naton sining hepe sa Pututan Municipal Police Station sa arrested provincial most wanted kag mayra man nga municipal most wanted person mga kabinan. So ibaloon nato na karon sa alas 11:15 nga oras, no, sa subong aga. So padayon na nakita sa aton sining next topic. So muna yung mga kabinan, ang aton sining Iloilo Police Provincial Office ang nagkandak mga kabinan sang youth awareness, no, to strengthen sa aton sining youth awareness nga mga symposium, no, through, no, sa aton sining mga topiko mga kabinan nga gin-discuss, no, anti-bullying, teenage pregnancy, no, common causes of or and signs, no, of violence, no, kagaton sining mga mass shooting incident, no, prevention na lecture mga kaabyanan. So isa gid, no, sa mga resource person ginaton during that time, no, ara gid si Mama Sardoma, no, to give her guidance sa mga topic kong gin pan-discuss together with, no, iya gid sining partner mga kabinan,
Atong sini nga assistant chief Picado na Police Major Brian I. Alamo. So last week mga kabinan, ang atong sini nga mga gin patigayunan sa atong sini nga project pagiya mga kabinan. No, amuning sa mga topic ko nga atong sini gin pandiscuss. No, aton sini nga partner diri kagang aton sini nga ginhiwata no ang Daga Barasan National High School no sa tinalikdan nga August 13 sa Banua sang Santa Barbara. We have also Pili no National High School no August sang August 12 no dito sa may Ahoy mga kabinan. Ang subong man isa-isa kadlaw duwa ni ka eskwelahan sa ngapon mga kabinan sa Kulasia National High School dito magyapon sa may Banwa sang Ahoy. Pag subong man mga kabinan sang August 7 dito kita mga kabinan sa Maasin National Comprehensive High School. So isa ni mga kabinan sa mga pamagi ng inyo sininga Iloilo Provincial Office sa pagpanguna sa aton sininga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan. No, para nga ti mas strengthen no ang aton sininga mga youth. No, when it comes to awareness no sa ila sininga palibot. No, paano bala dipindiran no kung mag-abot sini ang krimen, may mga calamities, disaster, of course pinaka ano dira makabinan, paano bala nila dipindiran ang ila sini nga kagulingon no in times of difficulties no kung kamodera no kay ti dala dira sa discussion makabinan ang anti-bullying. Mga kabinan sa subong kag subong man dira makabinan ang early no, teenage pregnancy. So isa na no sa mga pamagi no nga mabuksan no ma-remind ang aton sini nga mga pamatanon mga ka-K5 nga makalikaw sila no sa pag-engage no sa mga amo sini nga buluhaton pang mag-focus sa ila sini nga career no sa pagtuon nila mga kabinan. So that time will come whatever vision or dreams no mayara sila ang ilagid sini nga malabot. No, is nakadamod dan sa mga hindrances mga kabenan. No, as students, hindi ko imagine pila katuig ka nga nag-eskwela hasta mga kabenan nga magkulihiyo ikaw, pila katuig ang imo sini nga sakripisyo. But then mga kabenan, impluwensyahan ka lang sang malain sa imo sini nga mga ginupdan. So, instead nga dire-diretso dapat no maging successful ang imo sini nga career. Eh naging blurred no, ang imo sini nga mga handom mga kabinan because of vices kinamo sa mga factors mga kabinan nga makaguba sa aton sini nga buhas damlag. Out of curiosity sometimes tulutilaw-tilaw lang no, pero maabot sa punto nga maging dependent ka na sa amo sini nga bagay. Simple lang na mga kabinan ha? Like for example ang sigarilyo. Pero kung ikaw maminsar sa insakto mga kabinan, bala naman nga si Grillo makapalain si Musina kayong lawas. O panumdumon mo no, amula nakalipot, pila na nakapulgada ang si Grillo. No, makontrol ya ka no. Ikaw ya kung isipon mo, may utok ka, may isip ka. Why is it nga amula nakalipot ang si Grillo, wala pa na isang paminsaron nga makontrol ya ka. No, mga kabinan, amula naton sining panumdumon. No, ang imo sini nga kabuhi, no, imo sini nga kagalingon, imo sini nga safety, it is your 100% responsibility. Hindi mo pwede mabasol imo sini nga inikanan o kun ang gobyerno, no, sa imo sini nga buhas damlag. No, ikaw ang nagahimo sa imo sini nga chapter, no, sa imo sini nga kabuhi. No, mga kabinan, try to think, no, sa mga kautura naton, no, sa mga students naton 10 years from now, no, ano ayan ang imo sini nga madangatan. So dapat ang imo sining target, ang imo sining mindset, mayara ikaw nga vision,
Ano nga dapat sa mo sina nga mga tinuig, no? Advance ka ba, no? Mga may mga long term planning ikaw. At hindi lang sa mo sina, no? Kay sometimes may mga plano man kita, mambal kita nga do hindi gin magugyon ang aton simal nga makako. So mayara man nga para gali sa imo. No, nga kumbaga hindi sa mag-align, no, imo sina yung mga plano, but pinaka-importante dira mga kabinan, no, itugyan naton sa aton sinimal nga makako. Ay malay mo, hindi sa gusto sang amusina mga kabenan para sa imo, may mas ara pagigilid dako ng oportunidad no, nga nagahulat sa iya sa aton mga kabenan. So that is why dapat halungan tagid sa mga students naton da, no, ang aton sininga karir, sinyo sininga pag-eskwela mga kabenan. Tagaan ta sang importansya, no, ang sakripisyo sa aton sininga mga ginikanan, o imo dira nga guardian. No, nga bisan dito sa luwasang pungsod o kung ano man da nga klase or sahi sang plangabuyan ang ila sini nga ginahimo para ano lang ha, except sa illegal ha. No, para nga lang nga masuportahan ikaw, mapaiskwila ikaw, tagaan mo sang importansya. Kaya karon kanugon no sang kwarta nga ginagasto tapos ikaw timo ya kay tungod indi ka in sa grupo mo kun indi mo na pagtestingan no ay kabalo nga imo gali nga kalaglagan so kung mapili ka naman lang sang grupo no mga kabinan pili una lang naton ang makabulig sa imo no, mga abyan ba lang pwede ka sa loon no bisan anuras ay nga mayara nga friends kasi. No, pag marami kang pera, marami din sila. O mga kabinan, pero kung wala ka na, ati, amo na mga kabinan, wala ka gid sa siligan, imo mismo kaugalingon. So, muna pa yan, choose, no, better friends, no, makabulig sa aton sininga karir, mga kabinan. No, wala kita kabalo, wala ka mo kabalo, no, nga pinaka nami, no, nga feelings, no, para sinyo sininga mga parents, guardians dira. Pinakanami sila si Balachagon nga makita ikaw nga nagraduar no kag nakaangkon mga kaabyanan sang istable nga trabaho o kun ikaw man da lagting ka man da nga businessman o businesswoman no someday no kanami mga kaabyanan. So sa aton sini nga mga kauturan nga still ara gyapon no nga sa ila sini nga school career nila mga kaabyanan. No, sige lang, no, mga kabinan. Tutom lang. Isang-isang wala na nood bulsa. Sige lang, skwila, gapon na. No, sometimes, kinanglan tagid, no, nga mag-undergo sa mga musining nga sitwasyon. Ay isa sini, isama ni sa mga nagatag sa aton, mga kabinan, sa kaligon. No, being resilient, mga kabinan. No, pag malampasan mo ni, tamil ka mga kabinan, maging maligon ka na sa mga problema nga imo sini pagid nga maatubang no, in reality. So muna mga kabinan, through this pagiya sa aton sining youth awareness sa mga symposium naton mga kabinan. So I do hope no sa sini sa mga students naton no nga ano gid no ibutang nyo gid sinyo sinitag sa ka mga isip ag sa inyo siningatag sa ka mga tagipusoon no nga hindi lawglahog no sa tuod lang no ang pagiging successful damo ka pa na magyan no, sa mga katigulangan pa naton kag sa mga experienciado bla no madamo pangasin makaon mo totoo kaginday no. Tawo na mga kabinan nga dapat kabaluman kita. No magpili, no amo na bal naton diri, no, nga ikaw ang nagapili sa imo sining nga karir. So so much for that mga kabinan, but anyway, no congratulations kid no, sa aton sining mga eskwelahan man. No nga nag-embrace gid no being a part our partner no, sa aton sining mga programa. Thank you so much, kid. Aga subong man, mga kabinan, sa ato naman sining Tanod Capability Enhancement Summit, yung nga giniwat, mga kabinan, ang una-unagin natin, dito ni sa may Barotac Viejo mo. No, kag of course, no, ikaduwa man natin, dito sa may Banwa Mansang Ahoy, no,
para ni sa aton sininge mga barangay tanods kag mga barangay officials naton. So ang priority diri no sa sining programa mga kabinan. So mayo gani no aton sininge mga barangay captain no ang ginupdan gid no ang ila sining mga barangay tanods no nga ma-refresh no kag ma-orient pagid no, sa mga duties and responsibilities no being a force multiplier no, sa aton sining mga barangay tanod mga kabinan just because no kung aton pa sining provincial director no ang maghambal no aton sining mga barangay tanod no has no or have a vital role mga kabinan no sa pagsulbar sang nagkasari nga krimen no sa aton sini tagsa ka mga EOR or area of responsibility sa aton sini nga mga kabarangayan dawat aton mga kabenan kalabanan nga almost no nga mga crime nga nagakatabo dira gid permi nga umpisa sa aton sini nga mga kabarangayan so being a first responder una dira mga kabenan ginatawag tanod no, aton sini nga mga barangay tanod mga kabenan. So amo ning ginatudluan no gina-review sila no na-orient sila no mga kabenan no to enhance ang ila sining capability no skills kag knowledge mga kabenan sa mga basic rules no and ordinances no sa aton sining mga kabarangayan mga kabenan how to deal sa mga nagasarasari ng sitwasyon no kung may mga krimen dira nga magluntad may mga kalamidad disaster or mga emergency response mga kabayanan sa mga K5 naton so amo ni mga kabayanan nga gina launch kin man naton no sa ang aton sining tanod capability enhancement program mga kabayanan so in partnership ni no sa aton sining Bureau of Fire aton man sining MDRRMO no, sa aton sining local government unit dan aton mga kabenan ang kalinong kagkatawhay sa bugos nga probinsya obligasyon sang tagsa-tagsa mga kabenan so nami ni no kay aton sining mga barangay tanod ang well equipped no when it comes sa knowledge and skills no, after sang aton sining tanod capability enhancement so nami ni kay ma-review sila no basic sila sining duties and responsibilities pag basic rules no mga laws and ordinances sa aton dira tagsa ka mga kabarangayan no kag amo man ginapasalamatan no sang inyo sining mga Ilonggo Caps no ang aton sining mga barangay tanod no kay kung ano well equipped sila sa knowledge no and skills no to deal sa mga difficult situation no like sa mga crime incident mga kabenan sa mga kalamidad kag mga disaster so dako nga bulig no para sa inyo sining mga Ilonggo Caps no sa pagtudlo sa mga wanted person no sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign so dako gid no ang mabulig sa aton sininga mga barangay tanods mga kaabyanan so of course during that tanod capability enhancement summit so ra man no ang aton sininga former no ang chief provincial community affairs development unit no police lieutenant colonel Sheila Marie S. Sardoma. So thank you so much gin ma'am no during sa mo sining mga tinion na but si ma'am no willing sige apon no sa pag continue sa sini no as our resource person no sa mga nabilin pagin naton nga mga activity sa aton sining tanod capability enhancement so thank you so much gid no ma'am police lieutenant colonel Sheila Marie S. Sardoma kaga ma'am no happy birthday gid okay birthday subong ni ma'am no happiest birthday gid sa imo ma'am subong adlaw no gusto 16 no to tuig 2026 no, ma'am no happy birthday gid God blessed Sunday no natuon gid sa Domingo no ang birthday ni Ma'am Sheila so enjoy your special day ma'am God bless and once again congratulations gid okay mga kabenan next no before we proceed sa aton sining phone patch interview
no, sa aton sining chief no sang or hepe sang Pututan Municipal Police Station. Ato anay kita sa aton sining mga greetings no mga kaabyanan. Kay Sir Von, no, dakilan niya dyan yung congratulations sa tanan ng MPS kag sa City Police Station, no, nakapasar sa PGS, no, revalida. Congratulations sa PPCMU, no, ginapuna ni Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro de Dolio Borio. Wow, thank you so much, good, no, from Sir Von, dakilan niya dyan yung. Thank you so much, man, sir, no, sa inyong support, no, from our Department of Education. No, kag subong man, no, kay Ma'am Nala Rodriguez, no, isagit sa mga avid fan naton. Thank you so much, Ma'am. Always, you know, for your support. Kay MC Gab Gab, no, watching from Gimbal MPS. Salamat, Gid, no, sa mga trupa naton, dira. Good morning, good morning. No, including duha ka Mobile Force Company. Salamat, Gid, Sir Von. Good morning. Congratulations on your retirement, no? Police Lieutenant Colonel Lady Cap Sardoma, no? And enjoy the life of being retired. Thank you for your wonderful and great contribution to PNP service. No, from Sir Von, dakilan niya dyan yo. Salamat, kid, sir. Ay Rob Sig, no? Salamat, kid. God bless PNP. Kay Rief Bertala. Thank you so much, kid, ma'am, no? Kay Sir Rodolfo and Ligaspe. Thank you so much, kid, sir. And kay Sir Alan Ortega, no, Tukoyo, no, Kalinog, Iloilo, K5, salamat, salamat, good sir. Okay, sa subong aga, mga kabinan, ato nang labuton sa linya, no, aton sining mga world-class technician, no, aton sining hepe, no, sa Pututan Municipal Police Station, no, sa accomplishment, mga kabinan, sa most wanted person, mga kaabyanan. Other than, no, aton sining hepe, no, si Sir Parinyo, mga kabinan, with this accomplishment, no, sang last week lang, gid, no, Friday, no, sa pagkadakop, no, sang provincial level, most wanted, kag gumera pag kita nga nabaton man, no, nga informasyon nga top, no, most wanted municipal level, no, sang banwa sang Pututan na mga kaabyanan. And then karon man, no, sa mga K5 naton, mayra man kita ginaman, no, nga mga safety tips and reminders, no, para makalikaw kita, no, sa mga mudos. Okay, no. Okay, wala tatunta lang, ah. O, si Sir Parinyo. Bantayan man naton, mga kabinan, sa sunod nga mga inadlaw, no, makuha naton ang aton sining data, no, sa aton sining anti-criminality campaign from August 1 to 15. So wala pa man generate, mga kabinan, sa buwas nga adlaw, makakuha kita sang data, no, from our provincial operations management unit headed by Sir Val de Barona. No, sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign, mga kaabyanan. Especially, no, kado kadamo subong sang aton sining nagkaladakpan sa illegal gambling, no, mapauwak mandra, baraha, madjong, okay, na, may mga pataya dra, no, like STL, no, mga bukis. Kaga subong man, mga kaabyanan, dumadamo man subong ang aton sini, no, nga dakop sa aton sininga kampanya kontra illegal quarry, no, mga ka-K5, no, sa inyo sininga mga Ilonggo Cops. Muna karon nang aton sininga hibaloon, no, sa mga next program naton sa inyo sininga mga Ilonggo Cops, no, sa aton sininga official FB page ang PNP, no, Iloilo Police Provincial Office.
So still no sa mga kaki 5 natong dra, nakod na ka-tune in kamo sa Gihapon na diri sa DYKO 88.7 K5 News FM Philippines. Ah, serbisyo may puso. Kay Tristan Yat V. Gulay. Ito, sir, no? thank you so much, good sir, no? sa pag-monitor sa Subong Adlaw, no? sa atong gitsining programa. So, sa atong sining mga eskwelahan, no? sa mga naglabilin pa natin, nga mga distrito, kag mga kabanuhanan, no, nga wala pa naton dira makandakan sa aton sininga tanod capability enhancement summit. So hulat-hulat lang kita mga kabenana. No, do kumbaga do refresher course nila, no, para sa mga kautura naton. Ati usually iba naton nga mga kauturan dira. Kumbaga hindi lang man amo nang ginatutukan, no, kita especially ang aton sininga mga barangay tanod. Voluntarism lang man ini, no? But then mga kabinan, ang tagipusoon bla, no, makita nimo pagserbisyo sa aton siningatag sa mga kabaranggayan. Muna ka nami. So please, no, sa mga pumuloy man aton dira, no, suportahan ta, no, ang aton sininga mga barangay tanod. Hindi mo na pwede nga mambal ka na, barangay tanod ka lang, no, mga mamo na. Matapos ka gid, no, wala, dapat i-value naton. No, hindi mo pwede ma-amo lang sina, no, ang inyo sininga mga barangay tanod, no, mga pinalangga naton dira nga barangay tanod. Imagine, no, ginpili nila yung magserbisyo, no, sa ila sinitag sa ka mga kabaranggayan. Nga kung sipon mo tani, pwede ni sila ka, hindi lang ah. Pwede ako na mag-intra, ah. No, pasabad-sabad lang na. No, but then sa ila mga kabinan, ginpili pa nila, no, nga mag-serbisyo dira mismo sa ila sinitag sa ka mga kabaranggayan. So, dapat respetuhon naton ang aton sining mga barangay tanod dira. No, kag kung ano dira, no, ang aton sining pwede mabulig, no, pagatag man dira sa ila sa mga impormasyon sa mga kautoran naton nga still engaging gyapon sa mga illegal dira nga mga buluhaton. So mo gina mga kabayanan ang indi tagid pwede, no, nga hindi pagsuportahan, no, ang aton sininga mga barangay tanod. Diba naton na ganing mga barangay tanod naton may mga edad-edad na. Batin mga kabenan, ang ila gihapon nga tagpusoon sa pag-servisyo, ara sa gihapon. Sa munang kanami, no, sa mga kautoran naton, no, which is a very cooperative. No, kag muna blang mambal naton, nadakugid nga bulig para sa aton dira nga tagsa ka mga kabaranggayan. Especially sa aton sining mga kapulisan. Okay, Sir Von, do, na nami mag part-time anchor for free kay ka-relate gid ako sa advocacy ni IPO, no, nga gina-implement namon alin sang una upod man ni IPPO. Wow, Sir Von, no, thank you so much gid. So, I hope next time Sir Von, no, pwede gid ikaw diri, no, nga maging guest naton, no, kaupod naton diri mag-anchor, Sir Von. Ah. No, very much welcome gid. Sining representative from our Department of Education. No, sa aton sining mga ordinances man or sa aton sining mga guidelines, no, from the Department of Education, mga kabenan, no, Sir Von. No, pwede gid kita dra Sir Von. No, kung may time ikaw no, to discuss, no, sa mga gina-address, no, nga mga problema, no, sa aton sining mga youth, no, isa man sa mga dako nga bulig, no, aton sining Department of Education as our partner, mga kabenan. So Sir Von, anytime, no, pwede gid ikaw maka maging partner naton, ah, sa aton diri nga programa, Sir Von. Thank you so much gid, Sir Von, no, as always, no, being our partner.
Okay, no, so aton liwat nung balikan sa linya. Wala gid, no, do lang alang. Wala gid. sige lang, okay lang. But anyway, no, congratulations gid, no, sa liwat do lang alang gid si sir. Okay naman si sir kay ina. Pati hindi na mabaktan, siguro nag-travel kay hindi laman ni ang tawag na nabantayan niya. No, damo sang tawag no nga halin sa mga kabarangay naton dira sa may banwasong pututan nga dapat gid nga tagaan sang ano bala tagaan sang pagulikid no, pagresponde dira sa kung ano dira nga mga insidente. No problema. Thank you so much gid tech no sa effort no, nga malabot kung tani pero do lang alang gid. But anyway, no, congratulations kids sa aton sining Pototan Municipal Police Station. No, sa pag kadakop mga penanan kay alias Pulpol, no, sa may Banwasang Dingle, no, sa tanilikdan nga August 14, 2026, no, alas 5:26 sang kasisidmon sa may Barangay Matangharon na Dingle, Iloilo. So, si Pulpol, no, ang top 10 provincial level most wanted person. No, provincial level ni mga kabinan. No, mga kabinan, munibala, no, sa aton dira ang mga pumuluyo, ang ginapasalamatan naton, no, sa inyo gid sinilubos nga kooperasyon sa paghatag, no, sa mga impormasyon. Agod nga madakpan ning aton sinadra nga mga kuturan kung way ka kabalo ka bakal-bakal sa tiyanggi mo da ga kunabi ka blubliya hidra tricycle sikad mga wanted gali no dra lang sa kumbaga pader lang ulot nyo no dra naga mingol sa inyo naga ano dra sa inyo sa komunidad naga impon dra sa inyo mga kabinan adlaw-adlaw may istorya mo. No, gali mo mga kabinan, may kaso gali. So better check no sa background man sa mga kuturan naton dira. I know man no sa mga kuturan naton may mga manutis mga mudra nga unusual no kag mga individual ano bago ko lang na nakita aw no sa inyo dira nga tagsa ka mga kabaranggayan. Wala naton mga tumandok kilala nyo eh. No, kung may mga bago man dira, better check dayon sa background. Kay base mga kabinan ay na nga tawo is a regional most wanted, provincial most wanted, kag municipal most wanted no sa iban nga mga kabanwahanan. No, so congratulations gid no sa aton sining Pototan Municipal Police Station headed by Police Major Dominic Cipariño aton sining officer in charge no sa pagkadakop ni no kay alias Pulpol. Okay mga kaabyanan, thank you so much gid sa inyo sining pag-upod no, sa aton sining programa. No, kada Domingo ng adlaw 11 AM to 12 noon. No, dire lang sa inyo sining paboritong estasyon. Ang DYKO 88.7 K5 News FM Philippines Serbisyo. May puso. So, sa liwat no, kapasalamat gi kita. No, sa Chief Executive Officer sang K5 News FM

0: monitor, no, kay Mama Marcos Eman, no, shout out gid dira sa may barangay Tampokaw, Lambunaw, Iloilo. Well, thank you so much gid ma'am, no, Marcos Eman, no, sa pagmonitor sa subong aga. Blessed Sunday morning. So, kilita na rin naman kita mga kabinan. Same time, same station next Sunday. Sa ton sining programa, ang ginahulat-hulat sa tanan, ang ginaklangkagan. Nagpermigid nga ginabantayan. Ang wala sang liwan, kundi ang Ilonggo Caption Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arcelan, pag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo, Masaligan.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
2: ang may powerful compound
3: na nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
3: TTX 500
2: garantisado,
3: epektibo,
2: para mismo.
3: TTX 500
4: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
4: Wow.
5: So mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yanagapanupo
2: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masal rikas.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
6: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
5: Ay, galik ka? Galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
6: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
5: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Juices. Pusto.
7: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya,

0: sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
1: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito. It's like that kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko gyapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: music na, may balita pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Oy, Day! Good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon!
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At yan ang akong role, Day?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
1: Hey! Day! Galingawan Time!
4: Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Magabuti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung may
4: D3. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Mag-DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
12: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ari na kapaborito na ito niya, ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman Roman.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
14: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio. With Visio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
19: The best music and entertainment. 88.7 K5 News

0: kabilog?
1: Pila pa na datanan kabilog, how?
0: Dali lang, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, 50 pa na di kabilog.
1: Ah!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Babakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligat.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Masaligat.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
11: Ang D3.
7: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagats mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-energy.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
2: My DC. Alkaline ng vitamin C.
20: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang my DC. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
2: My DC.
11: My DC.
2: Mabaka mga butika. My DC.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. My DC Maria ako. May nag-recommend ang My DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: My DC.
11: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay. Ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
23: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: K5
26: News FM.
25: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alauna-7 na sa hapon.
2: Kampyon Talk Show! Kampyon Talk Show! Programa para sa mga Ilonggo na may pinasahing niya istorya na makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampyon Talk Show! Dali na, kag aton sila kilalaon. Kampyon Talk Show! Kampyon Talk Show! Sa 88.7 K5 News FM Iloilo.

0: Good afternoon, good afternoon, good afternoon sa aton mga ka-K5. Good afternoon sa aton sining mga tagpalamati subong hapon. Today is Sunday, August 16, 2026. And of course, mga K5, kaupod naton subong hapon, no? Ako ang inyo alagad ka K5, Kisha Marihan Aysay. Kag syempre, kaupod man naton, no? Ang amon sininga news writer, nga very, very pretty, ka K5, Ella Latosa.
1: Good afternoon, everyone. So, subong, we will have our talk show. Excited ka na, Ma'am Kish?
0: Yes, always get excited. Bala mo ba sa Sunday? Do ka, ano, gina siya mo? Do, very excited. Kagid na lang mag-share sa imo sini nga mga thoughts, imo sini nga mga experiences, syempre, K5 Ella. And of course, no, dugangan pa ni karon ang excitement sa aton si mga tagpalamati if ari na aton nga special guest, di ba, K5 Ella. So, kamusta ang imo sini nga Sunday so far? Kamusta sini ang imo nga 2 weeks diri sa K5 News FM Iloilo?
1: No, wala ko lang na notice, wala ma'am, nga nag 2 weeks na ko dere sa K5. Mm. So far, I enjoyed kag sadya di guys promise.
0: Na di ba? Sadya di promise. Amo man hamba sa amon sini ano K5 News ano ang talk sini WVSU interns last time.
1: Yes.
0: Very fun lang kita di ba, mga for the chika-chika.
1: Bala mo ma'am, every day, ang highlight ko gede is ang Pardagulana, yun yung ni Sir Rick.
0: Ay, amo gid lang highlight, di ba? Hindi kita patula. Yes. Umanan mo kung, makita mo kung ado, gapakalinong. Mm-hmm. Grabe na dahil ng pamangkot na. Ano dyan man galain, pamapchag na. Ano dyan, ano na may problema, ginadara-dara. Ano dyan kung kaysa pa ganyan, mas lala pang habali Sir Nico ka lang. Ano dyan man, nasapian. Manan mo, hindi sa nakasaho nga daw gapakalinong-linong ako sa newsroom. Daw masubo ang newsroom kung why kita gagawad K5 Ella.
1: Chak to, ganda ma'am. Naka-boring. Ganda ya, if wala si Ma'am Kesh, kaya siya lang. Like, siya ang light of the party. Wow!
0: And of course, mga K5, today is Sunday, no? Sunday na naman mga K5, August 16, 2026. Manami iniang ilagaw-lagaw, manami iniipalapahuway, kahit iti wala sang klase ng mga estudyante naton, wala sang trabaho ang aton sini mga government workers, ang aton sini mga opisina, sirado, even ang aton sini mga private sectors, no? K5 Ella, close man sila. So this is the time, no? Agud to nga mag-refresh, agud to nga mag... ang ano tawag siya, mag-reflect kuno abi amo ni siya ang time agud to nga mag-banding upod ang pamilya K5 Ella. Ikaw ba man ko tonta ka usually every Sunday kung ikaw bi ligad sang wala ka pa diga work, ano gid ang imo ni nga routine every Sunday? Kamusta ikaw, galakat bala kamo ga simba, ga kaon bala with family, kamusta or even sa balay ninyo, ano news ni banding
1: every Sunday? Before sang wala pa ko nag-start, Ma'am Kish, ang nang ga-start na akong class para before, 'di ba, before ko mag-start dire, ga-start na akong class sa CPU. Tapos every Sunday ang ubra ko na, or every weekdays gatuon ko, weekdays kag weekends gatuon ko Japon.
0: Ay, gatuon Japon. Pero at least
1: before kung wala ko class, syempre naga-bonding with the family, lagaw-lagaw sa sagwa.
0: Yun. Yes, may amugin na siya, no? Pero kahiti, kung dira ang imo yung sining yung happiness, kung dira kaya nasadyahan, o kung amo na yung iyang ang ubra nga makahatag sa imo sang ano tawag sini dong fulfillment pala, kumbaga kahiti para man na sa imo mo, para man na sa imo self bala, di kung dira ya imo, dira ka na happy, dira ka na feeling mo daw na excited ka, or dira ka mas maka-focus, amugin na siya imo ubrahon yung K5 Ella. Pero sa mga typical natong siniya K5 Ella nga mga Ilonggo, no? Usually every Sunday dira na sila pagbugtaw sa aga, maano na sila, makaon sang ibos para isan sang kape,
1: masimba.
0: Kung dira ka sa uma, yes, mahimos ka aga pa, masimba ang iban sinada after nila simba, ti ma lagaw-lagaw, kung diinto sila ma lunch out, no, upod sa ila pamilya. Kung ara man sa balay K5 Ella, usually mas nami kung ano magbarabanding, iban na gatanok sang saging, ano pag na
1: usually sa awesome movie,
0: yeah, gatanaw sang movie Netflix. Yes. Oh, chill, Netflix and chill. Gatanaw sang movies upod ang pamilya, gahampang sang ano tawag sini. Kahit iban usually K5 Ella, may ara man nga every Sunday amo na siya ang ila time niya nga ano. Kung magasa ko mga estudyante ka, kung Sunday ano wala na absuelto ka sa ano, why ka why ti bawal? Kung baga pahuway mo ina, may time ka nga mag cellphone da, magaharampang abi. For example, pretty syempre pahuway mo na mo, kung baga break, one day break mo na sa ano, sa pagtuon kay pagkaaga, ano ka na naman, aga ka pa naman mabugtaw, mahimos ka, maiskwela ka, mahimos ka, makatrabaho ka. So every Sunday, you know, this is the time nga agudto nga magpalapahuway aton sininga tagsa ka mga ano, tagsa ka mga ang abiyan, no? Amo ini sa ang ilak higayunan agudto nga mag palapahuway man kumbaga K5L. Pero subong K5L, ano, very interesting ni aton sininga topic subong hapon. Kay ti, nagaano ni siya eh, nagalibot ni siya sa kabataan, nagalibot ni siya sa, kung ano ba na kung the way mo i-manage ang imo sininga community, bilang isa kay young leader, no, kumbaga K5L, dira na siya malibot subong aton sininga topic. But before that K5L, nabalitaan natin to nga, ano ni gani, ang si Miss Karina Sanchez, yes, di ba? Nabalitaan natin to nga, nagtukulong kod siya sang iya nga video library. Yes, K5L. Ang video library ko, no, hambal niya sina. Dugi na ano yabi, no? Dugi na compile ya balang video ya sa iya kaugalingon. Agud to nga, in the future, may ano siya, may ipakita sa bala sa iya kabataan. Kung baga ano ang unod sang video to K5L, ah?
1: Mga informations nga magamit sa mga sa mga bata iya in the future kag makabuligid sa ila.
0: Yes.
1: So amo nang iya nga video library. Do ka advanced thinking lang, no, Ma'am Kish.
0: Mm-mm. Kay nami need, no, kay ti siya mismo nga bilang Iloy sa iya kabataan, siya mismo ang arada ang unod sang iya nga ginhimo nga ginatawag nga video library is ang iya nga laygay, kumbaga, di ba? Ang iya sining kumbaga ang ti maayo nga ano, maayo nga tinutuyo para sa iya kabataan, para at least bala sa uli kung once nga daw makaintindi na ni sila o kun intindido na sila or kabalo na sila bi mag ano sa mga bagay-bagay, mabalikan na nila to, no, matanaw nila to, and then after ay hambal ni mama amo ni obrahon ko, no, ka nami man K5L, no, do ka ano man siya, do very unique man siya nga style sang parenting man K5L, kay ti tagsa sa aton may nagkalain-lain man nga way nga pagpahanggod mo, may ara man nga everyday ka o ang ano tawag sini, may mga kabataan nga very open sa ginikanan nila, like everyday aridi kada yapon o dungan kamutanan, then mangkuton ka, kamusta imo pag-eskwela, kamusta sini ang ibo nga adlaw, kamusta ka with your friends, ang imo sini barkada, may ara na nga mga nanay nga ginakilala gid nila ang mga barkada sa ila sini nga kabataan, kay ti syempre, no, mas better gid nga mahibaluan mo para at least bala makita mo ini nga ang kabataan mo daw sa sakto bala nga path nga ginatahak ni Fevela, especially sa sagwa, ikaw kung paano ka nga ano, kung for example ang the way man niya ang imo nga parents mag ano sa imo, mag laygay or magdisiplina.
1: Before ako nanay very strict gina siya, tapos especially in terms of academic gid, kay before bisan duha lang gid na ang sala ko mga ka K5, ginabakol ako.
0: Pamusika.
1: Pero yeah, very useful man siya for me, kay syempre na-disiplina man ko kag ano na nagamit ko gid as ta subong. Pero and, kay Karina yung away, nami lang siya kay syempre subong in our generation ang mga ang mga kids more on visual learner sila. So this video library is very helpful gid sa ila, hindi lang ma-retain ilang attention but also makakuha sila sa mga informations nga magamit nila kag maka mga interaction kag mga learning activities.
0: Yes, kagabayin man to sa iya nga video library nga ginhimo K5L, ang ano kumbaga ano to kuno, ang kumbaga ano nagari advice kuno sa ulihi nga magtrabaho ng iya anak, paano abi kung pagdako na sila mangita sila sang trabaho, ano ang dapat nga himuon, ano ang dapat nila nga kinahanglan nga panumdumon, ano ang mga bagay nga kinahanglan igaan nila sang atensyon, igaan nila sang ila sini nga kumbaga i-focus nila dira ang bagay. And of course kay Tevela very interesting man, no, kay department sang video library nga ginubra ni Miss Corina para sa iya sini nga kabataan is ang ano daw ang paano makilala ang mga red flags sa isa ka relasyon. Buti, grabe.
1: Wow, very advanced, good.
0: Subong. Abansi, doon dyan nga pagkananay. Kaya di, syempre, makita yes ng generation, bala subong K5L, do mga kabataan, subong gaano na, gakagabatsyag na bala sang mental, ano, kumbaga gakapektuhan nila ilang mental health when it comes sa relationship. Kaya di, subong mga kabataan, gamay lang to gani nga surusungkod sang miga, kag migo, wow, Diyos ko, hindi rin maarapala, no?
1: Hindi
0: rin masapak. Pag uli sa balay, woki nga lakaw, nga wire ga kaon, wire ga pamugno, hindi rin maintindihan, ay galiti mo, ahay, nag-awa. Yes, broken hearted, walang gali. Ikaw kay Fevela, na experience humandan nga for example
1: na experience ng ano, Ma'am Kish?
0: Andang, for example, labi may, oh, ikaw may boyfriend, ikaw, tapos, ang nag-away, bika mo, tapos, pag-abot mo sa balay mo, hindi ka rumabugno, nagkakinusamod ka dun, do ka, ano dun, do ka, lain dun niya, ibay ka dun, gana, magkaon.
1: Sang una, Ma'am Kish, may crush-crush lang po sang una, eh. Tapos, if may interaction sa iba, nga girl, sa mga duga.
0: Pwede pa ano determine. Pero subong abi, may aral na subong uso na subong abi ang green flag, ag red flag when yes. It comes sa relationship. Pero do hindi ko gidya, do hindi mo gid siya maano eh, no? Do hindi mo gid siya ma-explain kung ano gid bala ang sahi bi or ano gid bala sini ang mga action sa relationship nga natawagon mo para itawagon mo siya nga red flag. Kung ano gid bala ang mga obrahon man sa isa ka relasyon para mangin green flag ini K5L, no? Pero sa ako, rabi, main lang gid nga red flag or ano eh, cheating. Amo lang gid yung K5L, cheating.
1: Amo gid na ang pinaka, yes. Like, no.
0: Yes, amo lang gid ran guro, the rest ano lang ah, bahala na. Diba? Basta amo gid ang foul, do ka foul lang gid sa amo na K5L, ano.
1: Yes, kalaw ay, gid akong, like, cheating issues na. Kay, very affected gid ang mental health. Kag, ang sali, gid ya sang... ara sa relationship wala na madula.
0: Yes. So muna siya guro man ang way ano, agud to nga mahibaluan man ikay ti syempre subong bata pa yung mga kabataan. Di na ready yan when it comes sa future kay ti hindi man na siya like imposible nga mag-abot gina sila sa stage nga ti makamigo man sila o kung makamiga man ang ila sini mga kabataan. So iya yan no, very advanced na gid ni iya nga style. Agud to nga mahibaluan sang iya nga kabataan nga ti amo ni siya ang sahi sang mga red flag. Likawan yo ini do amo na siya BK5L nga style pero at least bala ma-secure man niya ang kabataan niya nga hindi masakitan, di ba?
1: Yes, kag isa pag yun naka-stressor sa mga bata subong kay amo na very affected gid sila so budlay gid mag-cope if muna na ilang experience so better nga advance na gid ya for you hi Karina.
0: Yes, very advanced. Hamal ni ano, hamal ni Jero da ano, yung na-experience ko na K5 kisha check ha. Dogyado, ano bala, do kita mo ng ginatype lang, pero mabatian mo ang ano, mabatian mo ang tono, mabatian mo ang voice. Yeah, bala, check ha. Sige. Na-experience yan ako, no? Mga K5, no? Okay, so hindi kita makalipat na i-like, i-share, na follow atong sining official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, no, tamya nato na aton sini mga live viewers subong hapon. Happy birthday kay Axel Borja, kag hello kay Jesse Garville, yes, Panoy Recabar, kag sa tanan nga Team Hard Boys nga nagtipon sa Batchoyan ni Selfa Garville, yes, from Sir Jesse James Garville. So may adayag din hapon, no? Kung manami, nami gid ni higup sang Batchoy subong hapon, pero do mainit mo lang tiempo kay 5L. Sige, ilan na ano mo? Trip. Kung di na yan,
1: kanya-kanyang
0: nila.
1: Trip
0: yes.
1: Na lang sa
0: buhay. Wow, gatipon gid sila. So hello, gid, no? Good afternoon sa iyo tanan, kag thank you gid, no, sa pagtutok subong hapon. Kag i-share naman natin sini nga live para at least bala madamo man natin sini nga mga ka K5 pa ang makatanaw, no? Yes, and of course, no, good afternoon man kay Sir Kim Flora, nga nagatanaw gid subong hapon. Good afternoon man kay Ma'am Christine Joy Katalunyahan na isaya abaw ang nanay ko nakatutok.
1: Wow, very supportive.
0: Very supportive. Wow,
1: sana all. Ako nanay, basis ako.
0: Good afternoon man sa mama ni Ella. O, sako ka pa ko, no?
1: Sako pa to siya kaubra. Kaya napangita sa kwarta. Para sa iyo, no?
0: Yes, of course. Yes, mabudlay gyud. And of course, K5L, no, later on, kilalaho naton ni ang aton sini nga special guest subong hapon. Mm-hmm. Very proud man kita sini sa iya, kay ti bilang youth man wala K5L. Ano man kita mo, dira pa kita na sa ano nga ti youth pa man lang kita. And of course, no, very proud kita si sa iya sini nga na-achieve K5L. Kay ti ano bala ang tawgon ka nga top 3, ano, most outstanding SK chairperson sa bilog nga probinsya, no, sang yes. Sang Iloilo. So bali ano gid bala ini ang sekreto? Ano ang sekreto sa likod sina no, sa likod sinang kadalagaan? Kay ti ano subong kay Favela eh, subong ang kabataan,
1: linggo ng kabataan.
0: Mm, yes no, si ba, di ba gina-celebrate naton, ginasaulog naton ang linggo ng kabataan subong ang bulan sang Agosto. So gani no ang later on kilalaon naton sinang aton nga special guest, madamo siya sang i-share kung paano kung diin siya nagumpisa. Ano ang nag-push sa iya nga magpadalagan bilang SK chairperson? Kag paano yan na ano no, na maintain ang amo sina nga ano, akong baga ano na tawagan ni amo sina nga way or ano ba ang nga pag-lead bala sang iya sini nga community, paano yan na
1: maintain ang work and life,
0: yes,
1: ang balance between
0: yes, na balance ang tanan-tanan. And of course no, sa subong kay ti nakuha yang iya sini nga kadalagaan nga latest lang gid no nga nga nalakip siya bilang top 3 most outstanding SK chairperson sa probinsya sang Iloilo. Ano ang yan ang sekreto, di ba? Kasi may ara na K5L kung kaisa nga hindi mo na kaya nga ikaw lang eh, di ba?
1: Yes, it dapat takes may, a lot of effort good, and working hand in hand.
0: Kinahanglan hands-on ka, kinahanglan hatag mo gina imo tanan. Kasi knowing nga ari siya, do ano man siya K5L eh, fresh graduate ni siya. So kumbaga,
1: sa iya sini... At taga-West,
0: gali. Yes, taga-West man ni siya K5L, same ka mo yes. Sang ano, same ka mo sang university, wow. And of course, no, mai ano naton karon, o si saon naton karon, kumbaga, kiti fresh graduate niya siya, K5L, ang during his journey man, no, bilang sangguni ang kabataan chairperson, balaan naton nga iti, graduating niya siya, dumabudlay pagigawa, syempre, dugangan sang thesis, dugangan pa sang school nga mga task and everything, dugangan pati sa imo sini nga personal mo pa nga life, di ba? Kagti, dugangan pa sang imo sini nga responsibilidad sa imo sini nga barangay, kag sa imo sini nga so tanaw naton karon no, ano ang sikreto kag ano ang iya ma-advise abi, for example kay ti balaan naton nga ginaistoryahan subong ang nagahilapit nga eleksyon sang barangay kag sangguni ang kabataan no this November. So pamangkuto naton karon siya abi kung kamusta kay ti dayon kay Fella, di ba? Di ba daw ginaistoryahan man subong nga pabor ka bala nga i-extend ni siya or i-stop na ni siya subong, ano yes. Ang iya sini nga opinion dira no kay
1: Fella before kay sang August 6 ka K5 Kish nagpost ang sa Daily sa Inquirer nga nagpass si Senator Cheese Escudero sang bill nga mag-extend sang term sa SK elections
0: do. Yes, so himaloon nato nakaroon ng iya sini nga opinion abi kung pabor siya ba lang i-extend kag ihali ni siya on 2028 o kuno okay sa iya nga ti isla na subong abi ang ano isla na subong ang mga persona nga nagapungko sa ila sini tagsa ka posisyon ano ang iya nga mangin opinion. And of course no ano pagit na gani K5L yush ang issue pagit subong sa mga ano magluwas sa gusto niyo ba i-extend or i-end na ang term. And of course, mga K5, no good afternoon man. And shout out kay Rose Bell Delgado and family from Matthew Lemos. Maayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan and thank you gid sa pagtutok sa aton sininga live subong nga hapon. And of course mga K5, hindi makalipat nga i-like, i-share, na follow aton sininga official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Oh, balaan ko, damo na nisang mga ano ya, kasi manway ang nagahulat subong nga hapon. Damo na nisang mga tao nga ti, do medyo curious man kung sino ay na siya, no? Behind sa aton sinisubong nga ano. Kung mag-ano na siya subong ay, ang gin-post na ni siya nato gali last time. So, hindi na ni siya secret. Yes. So, sa mga wala pa kabalo, no? Isa ni siya ka SK chairperson. And of course, gikan sa manwasang Santa Barbara, Iloilo. Ambal ni, ano, congrats brother from Lur. Ay, nakabalis ka, guro ni Ian name. Pero mali ako, congrats, brother. Wow, wala
1: very
0: pa.
1: Very supportive, iya pamilya. Yes, very, very nakita supportive. Ko na din sa comment section, Ma'am Kish, eh. Damo niya family, gatambay na sila, eh. Ready na sila.
0: Ready na sila, kilala ko natin sinya special guest. Pero karun pa na pagbalik mo naman doon, ano pa na doon pa tikim-tikim pala. Wow, patikim. And of course, shout out man, no, kay Risty John, SK chairperson man from Santa Barbara. Mga busy na to sila subong kay tinaga-celebrate sang Linggo ng Kabataan. And later on, makutuman natin ila sini nga mga activities. Kay ti knowing nga Linggo ng Kabataan subong, damo ni sang mga ginaprepararar para sa tagsa nila kabarangay. Even diri sa city, K5L, no, damo ni sila sang mga ginapreparahan. So mga K5, no, bantayan sa aton sini nga pagbalik diri sa Campion Talk Show. Kilala ho natin aton sini nga special guest, si Honorable Jerome Lemos from Santa Barbara, Iloilo. Magabalik ang Campion Talk Show.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike, kung D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Mabagat
5: sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: My D3.
3: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DDX 500 ka na.
7: DDX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500.
7: Garantisado.
8: Epektibo.
7: Aramis mo.
8: DDX 500.
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag DDX 500 na.
7: Ang DDX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga lamaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Gala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro kakulkatol,
19: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman Roman.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
22: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
0: Time check, 1:34 p.m. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
24: That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
0: And we are back, mga K5. Kamusta ka mo? Diyan pa bala ka mo? Kamusta sini aton mga K5 nga nagapalapakuway dira sa ilang mga balay? And of course, mga K5, no, mas manami, kag mas healthy kung samtang nagalantaw sa Kampiyon Talk Show subong hapon, sining Domingo, mas namigid mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Especially subong iti bag-o lang ni ang tag-iligma, manamigid ni inom sang DTX Coffee Mix para isan sang tinapay or di gani kung pure lang git siya ga kape upod sini ang inyo pamilya samtang nagatanaw sang talk show subong hapon nagatulutambay da sa inyo nga mga balay, manamigid nga inom sang DTX Coffee Mix, perfect gid ni sa mga bloated ang tiyan, agud to nga ma-digest dayon ang inyo sini nga mga kinaon, maos-os dayon ini sa inyong panyaga kung gakaon kamo da lechon, kung gakaon kamo da sang ano pagid K5 Ella ang cake ano pagid usually ang gina ano kung nag-celebrate kamuda so mga gakaon kamuda sang do mga budlay gid siya matunaw nga pagkaon very perfect din siya ang DTX Coffee Mix. Mabakal sa butika sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. And of course, I know excited na K5 lang aton sini yung mga tagpalamati. Excited na sini aton sini mga online viewers subong hapon. Yara si May Hautea Solis, Lord Jean Franco Arellano, Marilyn and Trisha nagapamati subong from Maris Alanan, LJ Kyle Labus Arellano, Mariela Gambito. Ang shout out ko no kay Ambalya, kay ano Ambalya suguya ka Maria Ella Latosa, shout out kay Mariel Adorio, yes, ano mo siya friend siya, and of course good afternoon man kay Ma'am Hank Kamarig, thank you gid no sa pagtutok subong hapon sa aton sining lives no, and of course mga K5, I know very excited nagi ko mga kilalaon aton sining special guest all the way from wow Banwasang Santa Barbara, di ba? Medyo layo lang ni siya ang iyang ginhalinan. Very ano ni siya, prepared din na subong hapon. And of course, no, kay tay bugal man ni siya sang ilang abanwa, bugal man nato ni siya bilang Ilonggo. So kilalaho na nato na aton sining special guest subong hapon. Please welcome gid no sa Kampiyon Talk Show. Ready na? Wala pa. Wala pa. Kung magaga, ano pa lang. Ano ba ito ko, no? Dali na lang gito. Oh, may mga pabitin effect. Mukhang maga sa mga ano, wala K-5 ala. Kaya ikaw, big of represent ka. Yes, may suspense pa. Kung maga kung nga rin, sa mga pageant niya, bilang ano ni mga local pageant niya sa ato na, wait lang, wala pa kailis sa mga kandidata. Kamusta ka mo mga K-5? Then of course mga K-5 no, magainit subong ang tiyempo. May ara man sang times nga pagbugtaw mo sa aga, medyo malamig ang panahon. Though uso gid ang ubosipon hilanad. Mga K-5 mag-inom sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Manami gid ni siya mga K-5 no, para at least ang aton sini nga mga ang immune system mabaskog. Ang aton sini nga lawas protektado gid sa tanan nga mga balatian. Gani mga K-5 no, mag-inom na sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C from Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. And of course, mga K-5, no, mayari din isang branch sa may kilid sang Robinson's Haro, sa may St. Roberts, di ba? Mayara na sang branch na si Dr. Ramil Oy. And of course, mga K-5, available man ini, no, sa ibang pagid nga branches diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, mga K-5, no, kung gusto niyo naman maging smooth ang inyo sininga panit, magputi ang inyo sininga kutis, ano pagay daw K-5 Ella, madupatas ka baka gwapa kay K-5 Ella. Magamit na sang klinika DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, no? Nagabuligi din siya, good to nga, hindi kita magtigulang dahil yung tanawon, K-5 Ella, di ba? Madumaano kita doon, kumaga, bisan na 60 yapon. Years old doon kita doon, mga baby face doon, yes. Gihapon, maano gihapon, do teenager lang kita gihapon. And of course, mga K-5, no, aton sa mga special guest, no, ang K-5 Ella. Ano ni siya eh? Student leader, ang ano man siya eh, bata ang daw kaedad man lang siya natin sang nag-start. And then K-5 Ella, ano ni siya, very dedicated man, no, very hardworking. Kaya makita mo ni siya nga ang passion niya sa yasin nga ginaubra, ang yasin nga craft, no,
1: especially bilang isa ka
0: yes, especially sa yasin nga liderato, no, kahit hindi man ni siya mangin kilala or hindi man ni siya pagpalanggaon sang iya nga kasi manwa ang iya sini nga kabarangay or ang pamuluyo kung hindi na siya may muna sa kamaayo nga tagipusoon mano para sa iya nga mga kasimanwa. So gani no, okay, mga K-5 ready na subong hapon ang aton sini nga special guest. Please welcome gid no, kag welcome gid sa aton subong nga live diri sa hapon sa may Campion Talk Show, Honorable Jerome Lemos.
1: Welcome to K-5 Talk Show.
0: Wow, gawin mo mo ginawa mga bunga.
1: Naku, fresh lang siya ba na?
0: Fresh
1: ba?
4: Ayaw nga po, K-5 News FM, Iloilo 88.7.
0: Wow, sabi ko yung mga mugi ka rin.
4: Yes,
0: diba? Diba para daw enjoy lang kita sa mga hapon. Kamusta ikaw? Kamusta mo sini nga Sunday? Balaan ko kaina, may ano ka mo dyan? May pa-fun run? Ano pa yung activities yung subong adlaw?
4: Oo, so may araw kami sa Federation naman subong fun run kagina at 6 a.m. Then, followed by the opening and official kick-off sa ating Linggo ng Kabataan 2026.
0: Yes.
4: And ipakilala natin ang boy and girl officials sa ating nga banwa.
1: Wow. With action. Yes.
0: With action. Dapat na yan. Ugitran mo may movement. Haba ka rin ano, hi, ni Risty dyan. Habal niya, buhay kuno ang ating sinigag-guest. Basta kung magkapanyaga pa. Kapanyaga na ikaw, okay, pa ang ano, ang Jerome?
4: Ano lang ang dapat, ang mga heavy meal, kasi heavy ang bakbakan subong araw natin ngayon, ino, mga bakbakan tayong hinahanap.
0: Yes, bakbakan. Di kayo tibalan ko mga K-5, no? Damo gid ni subong sang nagapamati, damo gid ni subong sang nagahulat, no? Agud to i-share buman imo sini nga mga experiences, imo sini nga naagyan, no? Kag kamusta ang feeling so far? So far pa bang kutunti ikaw, kamusta ang feeling kay team nakuha mo ina siya nga title, no? Or hindi gani nakuha mo ina siya subong nga kadalagan, no? Kay ti achievement mo na siya, hindi lang imo sa kaugalingon imo, kundi para man ni sa imo sini nga SK officials and of course, no, sa imo sini nga pamuluyo, imo inyo nga banwa. Kamusta ang feeling so far? Kay ti bag-ulang, di ba? Gin-announce ang nagligad lang nga adlaw. Subong kamusta daw na nag-sink in na sa imo?
4: The boat is sinking.
0: Group yourselves into.
4: After, the, after sang din forward sa akin ang memorandum na I was chosen as part of the top three, no? Wala gin tayo nag-sync in kay te. By that time dito pa ako sa Western, minupdan ko akong nga tatay kay for some emergency reasons lang. And muna, ang after an hour ko paguro, nag-contemplate pa kuya kay 5-8. Alam na dalagid ba ko.
0: Wow, magandang reaction mo. Hala, nadala ako, diba? Doon, ano ko baga, may ginakibot ka pa eh. Manan ka man nga ano ka, doon kumpiyansa ka man sa kagalingon. Pero ito syempre, diba? Kahit di damo man ka mo, deserving man ang tanan-tanan nga nag, ano, diba? Ang tanan nga nag-join, ang tanan nga nagpasakop sa mo ka to nga award. Balaan natin nga tanan Manila, deserve nila. No, kahit di syempre, no? Ang very proud lang, git. Kahit di isa ikaw sa nangin, ano? Isa ikaw sa top 3, no? Nakasulod ikaw sa top 3, gagin kilala bilang best SK chairperson. Wow.
4: Kunti mo. Kunti mo. Okay lang magkaray ako.
0: Oh, pwede. Pwede. Pwede. Oh, pwede. But before that, K5 Jerome, no, para at least bala makilala kagit sa aton sininga mga ka-K5, aside sa imo sininga mga supporters subong hapon, no, balaan ko, grabe gid suporta sa imo sininga banwa, grabe gid suporta sa imo sininga kabarangay, ang imo nga mga ko, ano, chairpersons, grabe gid ang suporta sa imo, pero tin, mas nami nga magpakilala kapag gid, no, i-introduce ana imo sininga nga self, gamay lang nga details sa imo kaugalingon para at least ang iba na itong mga K5 makilala ka kag maano ka eh maano tawag sini ang iman mo ito ka K5 especially ato si mga katigulangan diri sa city, no, maano ka man makilala kagit bala deeply
4: getting to know each other ang attack,
0: yeah.
4: So maayong hapon again K5, Kisha and City other anchor, no? Mayong hapon ako gali si Jerome J. Lemos, currently and the incumbent SK chairperson sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo. Ang masanag na buwas damlag ang Barangay Lanag from the historic town of Santa Barbara. So, ako, bata, kang isa kapigado, man nga pamilya, no? Ako nanay, isa ka OFW or Overseas Filipino Worker. Ako tatay, isa man ka laborer or carpenter. Tapos may apat ako kabugtuan, tatlo mga magulang sa akon. Si Tuto, si Nunoy, kag si Janjan. Kag may libayo na ako nga grade 11 student subong sa Santa Barbara NCHS.
0: Yes. So ano lang, Ahma, simpleng nila lang. Oh, simpleng nila lang.
4: Simpleng nila lang. Oh. Simple lang pero...
0: Rock.
4: Rock.
0: Simple lang pero rock. Ah. Muna siya si Kefa, si Honorable Jerome Lemos, no? From Santa Barbara, Iloilo. Pero balikan nato, no? Ang imo sininga-ningin journey. Kamusta ang pagiging SK chairperson? Kumbaga, sang time pa lang antes ka mag-file. Kahit siyempre, may aragin na nga may nag-push ba sa imo nga magpadalagan? Or sa imo, gusto ko, kaugalingon nga, kahit gusto ko mag-serve sa akong community. Gusto ko buligan ang akong sininga pamuluyo. Gusto ko nga mag-share manbis ang akong sininga idea. So ano gusto ko nga plano, ano gusto ko nga mangin proyekto. So kamusta, ano ang ano sini ang imo nga thoughts before ka nagpadalagan bilang SK chairperson, kag during that time ano imo sini nga goal o kun ano imo sini nga ginatuyo nga ginaplano mo para sa imo sini nga community?
4: Prior na ma-elect ako as the SK chairperson, no, I am a product of a school organization, a puzzle pieces man, isang nagkalain-lain na school organizations way back when I was

0: alagan ako, makita ko diri sa amin nga barangay, since ang bus namon nga SK, di sila bala makakolum by that time, kahit di dukulang ang iyang SK Kagawads, therefore hindi sila ka maka-implement bala ka mga PPAs nila or programs, projects, and activities. So, nasaddened ako, pero at the same, nasaddened ako kay nakita ko iba nga barangay by that time, mga year 2022 after pandemic, nag-implement sila kang mga activities nila sa barangay nila, sa DIA sila, sa mga liga, other initiatives, pagitan SK nila. By that time, I didn't feel envy to wala ko na hisa sa ibang barangay. Yet, I was hopeful in a way that maybe someday there will be change. And with that hope nga inbutang ko sa akong heart, that pushes me to run for the office, no? And in making sure nga mapasana ang bus damlag kang lanag, no? Kung mahambal na, doon ka una, medyo, ay, dumadulong, kahit wala na, was street life sa barangay lanag. Paglabay, kamusabog sa barangay lanag, sanag na siya ga. Thank you, DPWH. I'm so sad.
1: Oh, grabe. Ang mugiranda nga, ano mo, ang mugiranda ko bagang, anang, ano to, ganit, tagline, ang, ano, masanag nga bus damlag sang lanag. So, ano, no, makita natin, kahit, di ba, nambal niya to kaina, kay Tagela, nag-start siya nga, nag-join siya sa mga different organizations, nga mo na
2: school organization.
1: Yeah. So, dira yan nakuha sining iya, sining experiences being a young leader. Do dira siya na, ano eh, do amo nang nag-push, amo nang nag-ano sa iya, do dira siya nag-grow. Kag nakita yung iya kaugalingon nga, ati someday ako, mangin gusto ko man mangin leader, gusto ko man magbulig sa akong sining community. Kag ti nakita iya kung ano eh, kung ano ang problema sa ila barangay, ano ang kulang. And of course, no, binag-binag yaman kung paano inibala maliwat or paano ini mabago, paano ini siya nga mangin better, di ba? Muna siya, especially nga may arag kita na, may arag kita na sa mga goals, may arag kita na sa plano para sa aton sininga barangay. So far, K5, ang Sir Jerome, kamusta, no? Kamusta ang imo sininga mga projects? Ano na bala ang imo sininga mga na-implement para at least mabalaan man aton sa aton sininga mga K5 subungapon? Ano na ni ang imo sininga activities, projects mo, or even imo sininga kung may arag ka sang iban pagid nga plans imo sini nga barangay, ano na imo nini na ano tawag ini na obra, pwede mo ma-share sa ila para at least dala mahibaluan man nila kay Major.
0: You know what, sa SK may ara kita nga 10 centers for youth participation, and commonly ang maisip dahil ka mga kabataan SK nagasulod sa utok nila into sports dayon. Ay, mapaliga sa SK, liga sa SK. Puro liga lang kita dayon nagasulod sa utok nila, no? Little did they know na may 10 centers kita of youth participation. Dira masulod ang health, environmental protection, peace building and security, so on and so on. So, wala lang kita nagapokus sa sports, no? All throughout our tenure as the SK Council of Barangay Lanag, rako roman kita may na-implement nga mga programs, projects, and activities sa aton nga barangay, no? From 2023, despite nga wala pa kita naka-release ang budget, nakakanda kita, nangitaan natin paagi para makakanda kita sa Linay Kang Lanag 2023, through solicitation, through pangaroling nato, no? Hinigot naton to, bisan wala sa budget, kaya gusto natin liwat pa sa Jahon ang kabataan, pa sa Jahon ang barangay Lanag. There must be an active youth participation diri sa aton nga barangay from 2023 to 2026 bago matapos ang term nato, no? So, in the year 2024, as flash man dira sa screen ninyo subong, makita naton ang nakalain-lain ng mga programs, projects, and activities na gi-implement ni SK, no? One of the best practices we had siguro is we didn't focus more on liga itself. Yep, may ara kita bala nga mga programs na would really help the community, especially the out of school youth natin, no? Last 2024, July 21, 2024, nagkanda kita kang DIY or do it yourself dishwashing, liquid making, kag powder detergent making, no, sa aton 30 tanan ka mga out-of-school youth. So, naka-benefit sila. Ito, gintuluan natin sila kung paano sila mag-ubra sa dishwashing liquid,

0: gin-provide naton sila sang essentials sa mga starter pack nila, balang ang kinatawag, para pang ubra nila sang dishwashing liquid as well as powder detergent. Kag para sa ilaman, makamatama umpisa sila sang ila o nga may negosyo. Kayo bisan out of school youth sila, at least may pangitaan sila kapang sapin-sapin man sa pang-adlaw-adlaw nila. And pagkikita, mga programs, projects, and activities initiated last 2025 for under Manjapon sa economic empowerment naton, may ara kita sang project card kung ginatawag o kung kabataan asenso sa responsabling tindahan. Ang kabataan asenso sa responsabling tindahan nga ni, nangita kita sang 5 naton ka mga teenage mothers na manukay commonly ang nagabaligya ka mga fishball, kikya, mga fries, commonly, di ba, mga nanay na ang nagabaligya, no? Ginatagan natin sila sang full set sang cart, including the cart itself, may butane naman, may stove naman, may karaha, and other pag nga necessities, bala para wala na sila gastuhan, mabaligya na lang sila for that project card. So, unique man nga program natin, it is because pinili natin ang 5 ka-teenage mothers, no, kahit commonly or risked sa aton subong kung teenage man ka, risk ka and financial bala nga dapat may ara kagit kita para pang sapin-sapin sa pangadaw-adaw nyo sa kabataan mo o sa pamilya mo. At least with that initiative of the Askelanag Council, naka-help gid kita hopefully sa atin nga mga nanay ng mga teenage mom naton. So muna siguro ang mga impactful naton ng mga activities na gi-implement, and sa legacy naman naton sa project naton, we have just started at the Sangguniang Kabataan Lanag Learning and Computer Hub. So sa diri naman, it goes under the Education Committee. May ara kita sang SK Youth Hub kung sa diin maka-free sila gamit sa computer, sang laptop, kag maka-free printing pagit sila pre-access to internet, kag maka-free print pagit sila para sa mga school or mga paperworks nila balang na need isubmit sa ilang na mga school. So amuna ang isa sa 80 na siguro tanan ka mga programs.
1: Hindi lang gali isa. Joke lang gali ang isa, di ba? Yes. Kung magano gali ang hindi lang gali ti isa, kundi mga isa ka dosina or di gari pirara to, rato or to, no. So mga those are ano lang. Yes. So ano lang, no. Amo pa lang to, kumbaga ano pa lang to eh. Pati raw pa lang to sa imo sini nga mga inubrahan ng Honorable Jerome, no. Amo to siyang imo sini nga mga projects, no. Kag manami man no kay ti batian sa aton sini mga K5, no. Kay ti kung kauna daan K5 Jerome, ang Honorable Jerome. Paghambal mo na nga daan sang guli ang kabataan, ang isip na din sang ano, ang isip na din nila is liga, di ba? Dira lang na siya ga-rotate, ipaghambal mo nga SKIT, may paliga dya, may palibre nga jersey, may pa, ano dya, may pa, ano ra, may basket, may volleyball, di ba? Pwede di rin, no, makita na to, no, nga, hindi lang na siya, no, kumbaga, do ginliwat mo eh, do ginimutangan mo sang twist ini nga paghambal na to, nga sang guli ang kabataan, wala na siya ga-focus only sa sports, di ba? Madamo na siya sang ano, damo na siya sang activities pa, no, nga pwede na to maubra. Kahit isubo nga makita na to, may mga free haircut, may ara, pero di na to syempre pagdalaon ang tawag nga sports, no, pero titutukan na to sini ang ti-education sang kabataan. Kag manami man to siya, no, nga naisipan mo nga maghatag sang small business lang, no, sa aton sini mga kabataan nga buligan sila magubra siyang dishwashing paste, no, ti syempre, bisan, oh, di ba, for example, nga wala ka na sa posisyon, madumduman to nila, kag ngimo sini nga ginubra, gatatak, gid bala sa ila, kag syempre hindi makabulig gid no sa ila sini nga future. And of course to our nga teenage moms man, no, sa inyo da nga community, maayo man nga ginhatagan uman sila tang sang chance man, no, nga may ara man sila sang ila sini nga pangabuhian. Kay ti paghambal kung kaisa nga teenage moms do ginatake na nila as negative, eh, di ba? Dula ina yang panulok sang community sa ila, ginajudge na sila based sa ti kung tawgon ka nga teenage mom daan do kung para sa ila do kalain na siya pamatian, pero no, di ba? Kay ti balaan naton sila panagani ang mas strong ni sa aton sininga community eh. Syempre, ginabuhi nilang ila sininga kabataan. And of course, no, manami nga man no, with the help sa aton sininga sangguni ang kabataan, doon nakita man nilang ina sininga purpose. Diba? Nga, ay, ako gali may purpose ko nga pwede ko gali nga diri sa bulig nila magka-business ko sa uli. Abi, paano ko mabuhi ining akon kabataan without my partner nga ako lang abi isa nga nagataguyod. Diba? So, manami ini siya nga mga initiative, manami ini siya nga projects, no? Kita man na naton subong, makita man na sa aton sininga mga K5. And of course, no, sa aton sininga pagbalik, mangkuto namon kamo ko ano naman. Ma-evolve naman kita sa imo sininga mga challenges nga naagyan. Kaya ito syempre, pagkambal na nga SK, hindi lang na siya syempre nga dang dira ka lang perwi sa success nga moment eh. Dira ka lang na siya perwi sa ginapalakpakan kasang tao. Balaan naton nga sa idalom-idalom sina, damo ka man sa sang challenges nga naagyan, damo ka sang mga... ano judgment man kumbaga nga nakuha sang tawo no kay ti not all man abi uyon ikaw di ba may mga muna kita sa aton sininga barangay so later on no hibaloon naton ang challenges kag before ikaw nga nag-graduate no kay ti lately ka lang latest lang ikaw nag-graduate before kamusta paano mo ina-balance imo sininga pagiging SK chairperson and of course ang pagiging estudyante man no so mga K5 no bantayan niyo gid sa aton sininga pagbalik ang ibang pagid nga istorya about Honorable Jerome Lemos no kag of course sa masana gabuas damlag sang lanag no very ano gid very manami gid ni siya nga ti makuhaan gid sang lesson man sa aton sininga kabataan gani mga K5 bantayan sa pagbalik sa aton sinidiri lang sa Kampyon Talk Show
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga... resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi yan masarangan sa antibiotics.
7: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil?
8: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas sang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, ayara pagit good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
8: Ko pa na. Kanig ko pa na, buhi na sila.
6: Kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok tan pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi. pagtumarsang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
7: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang Indospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile.
6: Ay.
7: Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
8: Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. E once nga malala kas infeksyon, ang kantoan mo, hospital, gin mo. So, hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya, kung damo kagaw, imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka, kung damo kagaw, imulian, tiga UTI kaya eh, damo kagaw, yung baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon kay. So, kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio, adlaw-adlaw.
4: D3 Bio with Physio.
8: May munulaw rin pa ka, nga galibot-libot sa imo dugo. Inatanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia.
6: Upgrade na ka mo.
8: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
6: Kulang.
8: No, dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw. Nga, untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
6: Pakal ka bulong.
8: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Masalika.
12: Epic.
10: DTX 500.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.
18: And we are back mga K5, and of course, no, thank you so much no sa mga nakatutok sa gihapon sa aton sinunga hapon. And of course, tamyawon anay nato no aton sining mga tagpalamati, aton sining mga live viewers. Good afternoon gid sa inyo kay Michael Sotrina. Hambal ni Michael Sotrina, isa sa mga role models ang masanag ang was damlag sang lana sang barangay Lanag. Congratulations, chairman. So nagahatagit sang ang pagtahod o kuna congratulatory messages, no? And of course, kay May Solis, kay Joy Descalzota. And of course, big shout out sa amon sininga DILG staff sa may banwas ang Santa Barbara, Iloilo, Ma'am Jovelyn Subiron. Hi, ma'am! Good afternoon! And of course, good afternoon man kay Sir Jercel Lemos. And of course, kay Jelly Sotasio. And of course, kay Rose Corposinal. Thank you so much sa pagtutok sa mga hapon. And of course, balikan nato no, si Honorable Jerome Lemos. Kay natugin share ya iya sini K5L. Ang ano eh, iya sini nga mga success, di ba? Ang iya sini nga mga projects, ang inubra sa iya barangay. Iya sini nga goals, ang iya sini nga plano. And of course, ang iya sini nga mga activities man no, nga kita man nato. Ito nga nangin successful man. Nga with the support of ang his, ano lang eh, kabarangay. His community, no? Grabe man ang suporta sa iya. grabe man ang ginahatag nga attention sa kabataan. And of course, makita naton to nga mga project, hindi basta-basta K-5ELA, no? Hindi basta-basta nga paliga, hindi basta-basta nga typical nga pahampang sa barangay. With the purpose, kid K-5ELA, makita naton to nga ginatutukan, gidang aton sini nga mga estudyante.
2: Yes, no, Cake 5 Kesh. So, subong, hindi lang puro successes ni Jerome aton, Mr. Johan. We will also talk about the challenges, kung anong mga na-experience niya throughout his journey. Because, you know, we are not who we are without those challenges sa aton, yung kabuhi.
18: Yes. Amo na ganihan ba nila, no? Hindi ka mangin successful kung hindi mo maagyan imo sini nga mga challenges, ang imo sini nga hardships, ang mga ano eh, kumaga normal, it's normal gid no nga kis maka-encounter kita sang problem sa ato sini nga life. Di ra kita gaka-motivate eh. Amo na siya ang way agud to nga mas kumaga may ara kita sang fuel bila. Fuel agud nga mas pagpadayon. Amo na siyang ginakuhaan ato sang motivation. Amo na siya di ra kita naga-learn, naga-grow. And of course, no, good afternoon man kay Ma'am Rowena Silguera Borgonya. We are so proud of USK Chair Jerome Lemos. Well deserved, kid, no? Gani, no? Sa ato si mga K-5, no, subong hapon, no? Hibaloon naman natin ang iya sini nga mga challenges nga naagyan. Aside sa iya nga gin-share kay ina nga mga success stories, aside sa iya sini nga mga activities, kamusta? Kamusta naman ang pagiging SK chairperson? We know nga hindi siya madali, K-5ELA. We know nga damo na siya sa need nga i-sacrifice ang time, need nga need mo na siya yan nun eh. Kumbaga, ihatagan mo na siya K-5ELA sang time. Hatagan mo gina siya sang tempo. And of course, no, kung kaisa, kung ikaw estudyante, every Saturday, Sunday, mo din naman na itutok, no, sa ila. And of course, no, makita naman namin nga makita nga dako man ang suporta sa atin sila yung makabataan sa iya. Dako ang suporta sa iya sini nga programa. Kay, amo man na siya actually ang importante, di ba, K-5ELA? Amo na siya, di ra nagadalagan mo nang actually ang pagka-leader sang isa katao if may ara sang support, no, nga nagahalin sa iya sini nga mga kabarangay, iya sini nga community. Gani, no, karon, no, hambal yun to kita, okay, pag ito K-5ELA, ano pag itong mga activities sa kaina nga nadumduman, mga gimpakita natin sa iya kaina?
2: Ang nadumduman ko lang ka K-5 Kesh, ang ato ang 4 teenage moms, wala nga opportunity nga magka-work sila, bisan gamay-gamay lang ang negosyo, doon mo na pala ito, dako ginakabulig para sa ila, kay syempre, knowing nang hindi pa sila kapadayon sa pag-eskwela, so at least may ara sila nga
18: income,
2: income or like source of income nila. Kag diba? Also, ato ang paste or ano to?
18: Dishwashing
2: liquid nga ginubra nila. So yes, maka-income kagin, maka-generate kagin sang kwarta.
18: While nag-study ka, no? While nag-eskwela ikaw or kung ano man ang ubra minimo kung wala ka man nag-eskwela, at least bala bisan dira ka lang sa imo sininga panimalay, mayara ikaw sang kuhaan sang income, maka-help ikaw sa imo sininga parents, makabulig ikaw sini sa imo sininga community, no? Diba, K-5ELA? And of course, nakita man natin to kaina nga nangin successful man ang ila sini nga mga sports activities, no? Makita natin to nga may mga paliga, may mga damo sa mga tournaments na ginubra, no? And of course, makita natin nga ti nangin successful with the help man sa ila sini nga council, and of course, sa mga tao man nakasuporta sa iya K-5ELA. And nakita man natin to ang iya sini nga ginahatag nga importansya sa education sa mga kabataan, no? Kung paano niya ginafocus usan ang edukasyon sang kabataan, kung ano iya sini nga mga programa nga ginubra agud to nga mahatagan sa kahigayunan nga aton sini nga mga estudyante maka ano gid makapadayon sa pag-eskwela, no, do kubaga makapahagan-hagan sang gastos ang ila sini nga mga ginikanan. May ara tong mga cash assistance, makita ra tong to kay na K-5ELA, may ara man na sila sang aside from that ang mga ga-purchase sila mga printer, no, nga magamit gid naman sang mga estudyante, no, sa ila sini nga mga barangay. And of course, K-5ELA, no, nakita mo natin yung nag-organize sila last time sang boxing tournament. Agud to nga makapromote sila sang discipline, no, kag sportsmanship, no, sa ila sining nga community. May ara man sang linay sang lanag wherein nag-showcase, no, sang hindi lang siya beauty, eh, hindi lang siya talent, kundi pati man sang brain sa aton sining mga kababainhan, no. Ginahatagan gid sila sang importansya man sa aton sining mga komunidad. Kumbaga, women empowerment kani K-5ELA. So, ready natin nga special guest sa piyak nga linya, no, nga mag-share sa iya sa sini nga mga aside sa iya sini nga mga success stories. Kamusta ang pagiging SK chairperson? Ano pa gid imo sini nga mga challenges nga naagyan?
2: Ayun, ara na siya. Okay, so hindi lang about may gumbal siya, Okay, so we're back.
8: Ay, edible.
18: Hindi kami magkaon. Hindi,
8: okay, so to share man, no, ang beyond the success of those programs, projects, and activities implemented sa amin na barangay, there are a lot of setbacks, challenges, and adjustments nga need iubrahon in order for the programs, projects, and activities na maging successful ang pag-implement sa nakalilain ng mga initiatives ng ating city council. One of this na isagit sa pinakadako siguro nga challenges na na-experience kid of myself together with my SK council is that 9 sa amon nga SK councils are student by that time. So this year 7 sa akong SK council na graduate no sa college, and may isa nag-eskwila, kami isa nakagraduate, may isa nga nag-work naman. So by that time need naman i-balance ang academics naman kay knowing college na kamo, that's the critical and crucial parts ang imong educational education mo. So need mo gid i-balance nga ipokusan ang pag-eskwila mo, pokusan ang pag-internship mo, ang thesis mo, at the same time ginaubra mo ang imong responsibilities and duties as an SK official. So dira gid na test ang akon nga time management nga ginatawag and self management mo. So ang proper lang siguro nga mahatag ng advice is time management gid siguro no, kay te knowing nga ga work ka sa barangay every Saturday, Sunday, and every Monday to Friday nagawork ga kinaubra mo man imo nga academic duties no. Aside sa barangay, isa man ako daan ka officer dito sa federation no, sa Banwa. So both may Oro Brown sa barangay, may Oro Brown sa Banwa, kag may Oro Brown pagit sa school. So kung garinong kadul, garambol ang tanan ng Oro Brown no, kay nakadako gid Oro Brown. Pero through time management nakaya gid ang tanan, may ara ganito time siguro during internship ko na we really need to comply with this sa aton na DLG. May ara times na need mo i-comply gid sa DLG kag may deadline ginatanan-tanan nga ginaset. So hindi mo matunga ang kagalingon mo, pero need mo tungaon ang kagalingon mo. It is because nga need mo ipasa kay ti weekdays man open daan ang offices kabanwa. So need mo ipasa ang mga annual budget mo weekdays. So at the same time may klase ikaw. So diyan ko nabalaan nga tama gid ka effective if ma-manage mo mayad ang imong time, if ma-lista mo ang tanan mo nga mga need ubrahon for the week, kay para at least why ka may malipatan bala kag mas may ano ka may vision kaget kung ano ubrahon mo on this specific day and specific time. So that's why bisan tama ka budlay ang tiempo nga to nga need ko mag-eskwila, need ko at the same time need ko braho ng responsibility ko sa barangay kag ako ni SK council kay again 7 kami nga nag-graduate this year and support year diyan gid na test ang amon nga pagka SK kag pagka estudyante and nalampasan namon to. It is because of my hardworking SK officials nga nagapulaw bugtaw gid willing gid mag-help sa ilang SK chairman to implement all the programs, projects, and activities. So kudos get sa akin SK Council. Hindi ko makaya dyan na as an SK chairperson of Barangay Lanag kung hindi man dahil sa hardworking kang hard work kang ating ako ng mga SK officials no. Kung kisama ka batik man kung ka mga compliment nga gina-compliment kid ako as their SK chairperson nga muna yung mga activities ang outcome ka mga programs so gina-implement to gaka-feel ko man nga it is not my effort man dapat it's just the same compliment nga ginahatag naton man sa aton nga SK officials kay tiktanan kami nagatag ang effort in order for the programs, projects, and activities become successful no sa tanan namon nga mga programs, projects, and activities. And I am very happy nga sa 7 kami nag-graduate, 4 kit ang nag-graduate with Latin honors this year no. So tama gid ka grateful kay tinabalance gid namon ang amon time as well as ang duties naman sa barangay. So that's the reason why nga mas nangin masana pagin ang bus downlog kanlanagin. That's because of the hardworking SK officials and time management at K5 Kish.
2: Okay, so that's really true, good, no, Jerome, no, nga, time management is very crucial. It is important nga balaan mo imo responsibilities without compromising also your studies, knowing you're also a student at that time. And so, for the next question, about naman isa pinaka-challenging part of being an SK chairman, kag, have you ever felt nga gina-underestimate ang imo mga capabilities kag paano mo siya na-deal?
8: Question nun.
18: Sino ang ma-question?
8: Of course, there are people na hindi sila hindi mo ma-please. Wala. Despite and in spite of all the programs, projects, and activities nga gina-implement mo, may ara din siya Japon nga kahisa sila, bala. Siguro kahisa na, it is because nga may gina-diba, kaman Japon, no, patalikod, na ba, patalikod ka dya. Tumangan nyo ko bala. Aw, ah, tumangan nyo ko bala. Ako na, ang may ara, ginangatawo, kahit siyempre, lain man, hindi naman sila ma-please, it is because lain ilang perspective sa ilang kabuhi, no? So, we, as the SK Council, ara kita, din-elect kita to be criticized, to be judged by the people, no? And with that, patuno natin ang criticism, specifically, ang mga constructive criticism, no? Siyempre, hindi man natin magbaton kung pinabuyayaw kita. Kaya di pakaon, saka na ako para buyayawan mo ko. Pwede, constructive criticism, mabaton kita. Kaya, it's one way for us to implement our programs, projects, and activities well and successfully, no? Pero, may ara, hindi ang mga tao nga, bisan namin na gani ang programs niyo. Ay, mayagi kayo si ano. Yeah, ikay sa ano, to nakabaton, ta nakang abukad siya, kang mga ano. Ibalaan mo nga 32 years old, di mo baton, di mo manama nga 15 to 30 years old lang gani. Ang ano, ang SK, for you to know everyone, 15 to 30 years old lang ang sakop, ang scope, kang aton nga sa guni ang kabataan. So, hindi, di mo pwede ka reklamo kung nagaminopost to, di mo nga, why di mo kabaton, kang mga, ano to, first aid kit, 48 na team mo, mabagong pag-team mo. For the youth lang natin yung mga activities sometimes. And mostly ka mga activities natin for the youth. Kaya. So, tani-intindihan na natin nga ang projects, programs, and activities na gina-implement ni SK is para lang gate sa 15 to 30 years old. Kaya kung hindi naman napag-implement sa COA, kami ang balikan, Japon, ang Commission on Audit. Diba?
2: Yes, no, as much as you want to be that inclusive, pero may araman kita nga mga limitations, especially sa budgeting. So, budlay, gid na. Kay ikaw, gid ang balikan.
18: Yes. And of course, no, aside sa challenges, no, nakita natin to nga ang imo kito ginahambal. Of course, no, gina-take mo lang to siya. Normal lang, no, ang as a leader nga makakuha ka sang comments. Normal lang gina siya nga makakuha ka sang different man nga levels ang ano. Kumaga words man sa iban nga tao nga do ka negative, do ka foul gid abi para sa aton. Pero being a leader, dapat ano ka man kisay. Dapat kabalo ka man paano siya i-handle, paano siya nga i-take nga hindi mo siya kumaga hindi ka magpadala-dala sa ila. Kumaga normal lang gid na siya nga may ara kagid yan. Actually normal lang gid no nga may ara gid kita nga basher. Pero ito hindi kita magpadala-dala sa ila. Kag i-take na naton siya as motivation nga at sige kay ginaamo mo ko sini, hamo himuon ko nga amo ni ang akong kaugalingon og gusto nga ti syempre di ba? Amo lang na kumaga amo na gani hambal nila ang kung may ara sang tawo nga wala nagapati sa imo or may ara sang tawo nga naga ano tawag sini do nag-underestimate sa imo, ang ibalik mo lang ganda sa ila, hindi ang revenge eh. Kundi ang ibalik mo sa ila, kundi ang imo sining success, di ba? Mangin successful ka, dira pagid na sila matrigger kay nangin successful ka, di ba? Di ba, Honorable Jerome? So, aside sa imo sining challenges, no, balaan natin, mabudlay mo inagyan. So, kay ti, balaan natin nga, bati-bati natin madayo ng election this coming November, di ba? This coming November 2026. So, ano pa imo sining mga plano sa remaining months ni mo, no? Ano pa imo sining goals para sa imo sining community? Ano pa ang plano mo para sa kabataan? Kag ano pa gid imo sini nga mga projects pa no nga na handom aguto nga masatagan pagid sa nga masanag nga boss damlag ang lanag.
8: Wa pa to ah. Grabe ka K-pop page. So, for the remaining months, na lang kapungkot namin, this November 2, ang barangay and Sangguniang Kabataan election, and they've come to end our tenure as the SK officials of Barangay Nanang. And with all the programs, projects, and activities implemented throughout our tenure, ang balgin namon na ang Barangay Lanag nangin masanag ang boss damlag ng Barangay Lanag because of my hardworking SK officials with the support of the barangay officials na ara na nag-help sa amon kag sa other barangay functionaries na doon, mga by-page, the means, barangay tanods. Mambal ko na for the next more than or less than 3 months na lang ang pagpungko namon, ihatagin namon, rest assured ang best namon to implement again other programs, projects, and activities. Actually, we have the ongoing na book donation drive. Dira, no, kung may mga balibro, galing ka mong guys, mas pwede niyo madonate sa amon. Hindi siya youth-centered na activity, pero the Lanag Elementary School, ang school niya sa amin ng barangay, tapped us in the person of Ma'am Subosa, the school head, na akong pwede makakandak ang SK Lanag in collaboration with the SK Tungay sa biyak naman ng barangay and Parents Teacher Association kung pwede makakandak ang book donation drive. It is because ang knowing niya sulod sa top 10, I guess, ang Santa Barbara sa low ang literacy and numeracy skills. So, need natin pangitaan isang way kung paano pagit mas mapanami ang comprehension sa mga kabataan when it comes to literacy and numeracy. So, isa sa nakita namin na solusyon is this book donation drive. Kung sa diit, may ara space dito sa Lanag Elementary School nga mahimo nga book nook siya, so valido room siya wherein damo the books mga low literacy and numeracy skills nga learners naton hatagan sa 1 hour nga remedial learning or remedial teaching sa school after school hours na and with that I guess kung padayon nun kasi sige-sigihon na in collaboration with the stakeholders pag sa Lanag Elementary School mas mapataas naton ang literacy and numeracy rates ang adon yung kabataan. So in that way bisan gamay, although as Karen Basco said nga, this may be a small with our micro efforts, no, we'll have a macro effects get towards the community, no, dako gid na na epekto sa mga kabataan and for sure gid ang kabataan kay this youngs will make sure gid nga mangin masanar ang bus download.
18: Yes, diba? Amo na gani hambalila, no? Small effort, small nga initiative, pero big ang purpose, diba? Be the coach niyang scope nga mabuligan. So, gani nung bala natin to kainang na-mention mo about sa may donation drive sa mga libro para sa kabataan, no? And of course, dira man sa mga kaiping ninyo nga barangay. So, basi may mga ka-K5 kita diri nga, ati. May mga extra da nga book sa ilang panimalay. May mga ka-K5 kita diri subong nga nag-tanaw o nag-pamati sa aton nga, ati. Willing mag-donate. Paano ba lang? Basi pwede mo na lang sila mahatagan sa contact information mo kung paano kanila i-contact or di gani imo sini nga social media account kung paano kanila i-reach out. Malay mo, may mga ka-K5 kita nga diri nga very generous, very maalwan, no? Nga willing man maghatag kag mag-share man sila sa bulig sa mga kabataan naton.
8: Yes, good, no? So, ginapangabay din namon na nagalantaw sa mga viewers naton sa 8 million viewers naton subong nga hapon. Kung may ara amo sang mabinulawanon nga tagipusukon nga mag-donate sa any books, no, preferably mga old books bala nga wala na nagamit sa inyo mga tagsa-tagsa kapanimalay. Pwede niyo gid ma-drop kung lapit na kami dito sa amon nga barangay hall sa Barangay Lanag kag sa Lanag Elementary School. May gin-designate kami dito nga drop boxes, so dira pwede niyo freely nga ma-drop ang inyong mga books kag kung sa mga layo man kamo, kung sa dingin man sa mga party sa kalibutan, pwede nyo get mapa-LBC lang ako or pwede contact nyo lang kami through Sangguniang Kabataan Lanag Facebook account or maybe pwede man through my Facebook account Jerome Lemos or pwede man sa akong nga number, pwede nyo kumatawagan 09 hindi, tanang mo karahan i-publicize. Basta mo na, pwede nyo contact sa akong nga Facebook, guys. Kay it is a way man for you to help our kabataan pag para magtaas ilang numeracy. So I hope get nga maging successful ang donation drive through the help. And thank you so much for K5 News FM for the opportunity mano na para ma matigayon pagin siya maging successful ang aming program.
18: Yes, no. So batian na to mga K5, no. So may mga ara kita nang willing nga mag-donate sang ila sini nga mga old books, no, para sa aton sini mga kabataan sa may barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo ni siya, guys, no. So sa mga ka K5 naton, kung diri ka mo nagapauli sa city, pwede gid ka mo mag-tap sa ila sini nga Facebook account, no, sa official Facebook account nila. Later on, no, makita na naton karon ang ila sini nga ara mano ga-flash aton screen, no, makita naton ang ila sini nga contact details ang among din yo pwede i-reach out, or even pwede ka mugid ka on direct message through Honorable Jerome Lemos, no. So mga may maalwan nga tagipasuon nga luyag man maghatag, no, bisan isa lang kalibro o kung duha kalibro, damo na sang kabataan nga mabuligan, di ba? Damo na sang kabataan nga mahatagan sang tsansa nga ti syempre maano man iya mabuligan sila sa ila sini nga pagbasa, pagduon, kag sa ila sini nga pag-eskwela mga ka K5. And of course, no, still maayong hapon gid sa mga live viewers naton nga nakatutok sa gihapon, no. Grabe ang ila suporta kay Honorable Jerome Lemos, ga ano gid, gabaga-baga gid ang suporta sa mga taga Santa Barbara, bay. Okay, so congrats sa amon mabuot kag mapisan nga SK Chairman, padayon sa kasanag sa Buas Damlag sa barangay Lanag, ka God bless. Sambal kay Ma'am Rose, no. And of course, sambal man ni Sir Jen Ran Manyeho, congratulations man sa imo. And of course, big shout out man, no, sa aton dira kay Ramon Store sa Barangay Simon Ledesma Haro. Mayad-ayad nga hapon sa inyo. And of course, good afternoon man kay Ma'am Pauline Pamiroyan sa Barangay Ledesma Haro. And of course, Sai-Sai Store. And of course, Mirna Store, dira lang gid sa may Barangay Simon Ledesma Haro. So mayad-ayad gid nga hapon. And of course, madamo pa kita sang pag-aistoryahan. May, ano pa kita, Dre? May commercial. Yes, no? So later on, pagbalik nato, no, istoryahan naman naton kay ti hot topic ni siya, mo, hot topic ni siya. Kumbaga, ano ang opinion abi ni Honorable Jerome Lemos kung pamangkoton siya? Kay ti may ara subong sa may mga ginapasar nga bill o kung hagna sa aton sini nga Senado o kung konseho, no, on our national nga ti gusto nila i-extend ang terms ng sangguni ang kabataan sa 2028. Ano iya sini opinion o kung gusto niya nga i-stop na? Ano man iya reason abi? O good to kung para bala maisla na ang mga nagapungko subong sa ila sini nga tagsa ka mga posisyon. And of course, no, ibaloon na naton karon sa aton sini nga pagbalik mga ka K5. And shout out man sa tanan-tanan nga mga vendors sa May Haro Small Market. Mayad-ayad gid nga hapon, kag salamat gid sa inyo nga pagtutok subong hapon. So mga ka K5, no, standby, balikan naton kamo. And of course, pamatian na nato karon ang sabat ni ano, ah, ni Honorable Jerome Lemos. Mga hot issue ginabutang rasa punta para to. Grabe ang dalom ka ginhawa. Sige, sige. So magabalik lang ang Kampyon Talk Show.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: E3 Bio.
21: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
23: pinakabarato nga data
24: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
25: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
20: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. So kabong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Mamasaga butika.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
20: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
12: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
28: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika!
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
10: K5 News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.
18: Grabe, grabe. Alert, alert. Gasolo dayon. Gasolo dayon.

0: And of course, mga K5, tamyaw na ton sa mayad-ayad nga hapon si Ma'am Indang sa Haro Small Market, no, nga nagayuhum-yuhum, nga nagapamati, kung nagatanaw subong sa ato, no, diri sa May Kampiyon Talk Show. Mayad-ayad gid nga hapon, Ma'am Indang. And of course, same, no, mayad-ayad man nga hapon kay Sir George Cambronero, kay Ma'am Grace Belen Calaor, Ma'am Jennifer Libuna, kay Sir Ray Argente, dira sa May Simon Ladesma Haro Small Market. Grabe, no, gatanaw gid sila, mayad-ayad nga hapon. Kamusta ka mo? Kamusta siniang inyong hapon? Mag-inom na kamo sa DTX Coffee Mix, no? Nami gidi ni sa subong tiyempo kay ti hapon na nami paraisan sang tinapay. Upo di mo sini mga barkada, no? Di mo sini kumare kumpare, di ba? Mabakalang na mga K5 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Uy. And of course, mga K5, no, balikan natin tong aton sini nga guest subong hapon si Honorable Jerome Lemos. And kaina, kung in-share yung kainang iya sini nga successes, ang iya sini nga challenges, no? Subong naman, ibaloon natin siyang iya sining opinion. Hot topic ni siya subong mga K5, no, kay tidamo-damo na sang mga newsman, no, nga nagapagwa sini isang nagkalain-lain na statements. And of course, no, bisan ng aton sini nga mga higher level nga nagapungko sa ila sini tagsaka posisyon, damo naman sila sang mga tagsaka statements or damo sila sang tagsaka ilaman ano eh, no, ilaman nga rason, ilaman sini nga insights man, no, kung ano ilang pagtanaw, kung ano ilang pagintindi man, no. Pero pamangkoton taabi si Honorable Jerome Lemos, no, kung sa iya pabor bala siya nga i-extend pa ang term sang sangguni ang kabataan until 2028.
1: No.
2: With conviction siya, no. I personally believe nga unconstitutional na siya bala na ni pag-extend up to 2028 ang election filed by the good senator Chis Escudero and from the Senate kag sa House of Representatives, if I'm not mistaken, si Congressman Javi Binetas, I guess, is daw nag-file, no. Although yasa lanag mapatsagan diyan sa aming barangay, sa barangay na nag mabatsagan kakabataan nga may ara active youth participation. And daw most of them do not want us to end our tenure as their SK officials. Yet there should be an election this coming November. It is because may bagong tubo naman nga may bagong ideas na ihatag sa aton nga barangay. So dapat hatagan man natin sila sa kahigayunan to serve the community. I believe na ang service do not, why na nagasigi siya on that time siguro na it's not more on term extension siguro, no. There must be an election on November. It is because, as what I have said, need sa mga bagong ideas, although may arap pa kami mga ideas pa nga nili present, pero we can help the new generation. Kung sino man ang ma-elect, we will help nga mapanamit pag-ed ang mga programs, projects, activities nila, no. So ara kami chapon nga mag-support and to kag commonly mostly of the SK Council, SK Kagawad, Secretary and Treasurer and SK Chairperson need Manila i-pursue ang ilang professional career, no. Hindi ko man gusto mag-stick lang diri sa pagka-SK ko kay tanan nga bagay, it has come to an end man, no. And need namon man mangin practical sa life namon, need namon pa mag-take a board exams, need pa namon i-pursugit kung ano ang gin-eskwilahan namon. Ako personally, nag-eskwila ako, Bachelor of Physical Education, and I really need to pursue as a movement educator in the near future. So need ko na ipakusan, kaya muna ako gin-eskwilahan. And it is with great privilege and responsibility to serve the Barangay Lanag and for making Barangay Lanag more brighter. And I hope na ang sa next nga mapungko, mas pasanagon pag nila ang Barangay Lanag. Hindi lang streetlight ang pasanagon, pati kabataan, tagsa kabalay, daan sang bumbili yan.
0: Yes, yes. Ang huwag na, no, kung mag-aahabalgan ni Nina, kung may aras sang ending, may new beginning naman, no. So, para kay Honorable Jerome Lemos, no, hataga naman sang tsansa ang aton sining mga bagong tubo nga kabataan, no. Hatagan sila sang tsansa, aguto ipakita man ila sining abilidad, ang kung may ara man sumula sang ibuga pa bilang isa ka leader. And of course, no, kung i-person ni Honorable Jerome ang iya sining nga tinapusan, ang iya sining nga kurso, gid, no, nga kung diin gid siya pangabudlaya naman for 4 years, no, pero ara siya gihapon nga magiya, ara siya gihapon to guide those nga bag-o sini nga mga officials naman, no, kung sino naman bi ang next nga generation, agud to nga ma-sustain kag ma-maintain gid, no, kung ano ni ilagin umpisahan kag mas manami gid, no.

0: outstanding SK chairperson sa may probinsya sang Iloilo, ang i-congratulate man nato no ang SK chairperson sang Zone 1 Santa Barbara Iloilo si Honorable Rich Ann Nadine Kanyamo no nga ginkilala man sila o kun ginawardan man sila bilang most outstanding SK councilman no. Wow, congratulations man sa ila. So grabe gid no, naga pangibabaw gid sini ang aton sini mga kabataan, naga ano gid, naga step up gid no, makita mo gid nga naga ano gid sila eh, daw sila gid ang voice of the youth. Wow, voice of the youth. Di ba, kumbaga hindi na sila bata, kabataan lang eh, di ba, may ibuga sila, damo sila sang knowledge, damo sila sang skills nga luyag pa nga i-share sa ila sini nga community. And and I hope no sa aton sini nga nabili, sa inyo sini nga nabilin nga months no bilang nagapungko nga chairperson no, maubra nyo pa inyo sini nga tagsa ka mga plano not just sa imo nga barangay, and of course no dira man sa iban nga kabarangayan sa may banwasa sa Dabarba, and of course sa bugos nga probinsya no, kag syudad sang Iloilo, gani mayara pa sang 3 months or pilap na lang ang nabilin nga months no, agud to nga ihatag pagit ang very best sang tanan para sa aton sini nga mga kabataan. And of course K50 ang Jerome, may ara ka sang gusto tamyawon subong hapon, may gusto ikaw pasalamatan, ang listahan mo, ang listahan mo ipagwa doon ay nakaprepare. Sige kaya bala daan ka dyan, hambal na ilawig-lawigon mo, daliun mo lang matapos dyan, kaya manan ko ma-end ikaw 255 di ang 48 halio tala 248 naderan asta sa 255 tanalara pa bakalun tayo rakar shoutout na mo, di ba, may gusto ikaw tamyawon, may gusto ikaw pasalamatan.
1: Ako, ganyan na alin kagapon kang ginpost ang akong nga picture no sa K5 News FM, damo na gusto mo pa shoutout no. Rako ang avid fans get no sa aton nga estasyon sa K5 News FM Iloilo 88.7 no. So gusto ko lang tamyawon, wow, ang mga ang mga katawhan diri no. Especially, most especially of course my family, my very supportive family nga ara gid always. Supported me si Tatay de Subong Sabalay, si Nanay from the Oton, and the my family from Oton. Hello, mayong hapon and happy watching nanda sa Oton. May family from San Miguel, from Barota, Nuevo, Bingawan, and from Tapas, Capiz. So mayong hapon, and thank you for sharing the live subong hapon no, and streaming sa aton nga Facebook Live. Thank you so much man to my high school friends no, who helped me, to my high school teachers, especially Ma'am Luna Sariote, Sir Archie Manahay, Ma'am Bacalocos, si Ma'am Baxid, si Ma'am Sumagaysay, Ma'am, thank you so much, Ma'am Sir, thank you so much for honing me to become a leader. Subong no, rarake, ganyan salamat no. And of course, to my high school friends no, nga ara gid always, sa pag-support ka na ako, and of course, ara man sila always, mga org mates ko, halin ka high school, asa kang college ka dyan. To my squadrangle fam, to Joshua Cordero, Joshua Sorongon, Dave Suarez, Hans Autea, Jero Daanoy, abaw-abaw, Adrian Sumagaysay, no, de, mayong hapon nanda sa inyo, thank you so much sa pag-watch. To my college friends, oh, ara, yung balad ka 8 minutes, hindi ka to my college friends, my, birthday ko. So, to my college friends, Angel, to Princess, si Carla, to my BFF, si Gilbert Hernaez, nagawatch man na ng nanay, tita, hello, mayong hapon, to Bon Carlo Garbino, mayong hapon, and to my classmates all throughout my 4 years, 10 years sa college. To Jero, to Fritz na who helped me in the interview round sang Paragons na mo, no? The event was called the Paragons 2026 Bugal sang Iloilo Awards. So, we will be having our awarding night on the 22nd of August. So, da mabalaan sino gid man ang champion, first and second runner-up. So, being part of the top 3 pa lang kay gayunan na and recognition get dungog get sang barangay lang to have that kind of recognition and to mahatag sa pedestal pa lang ang barangay lang sa Iloilo province na gano. Thank you Fritz for the help in the interview. To Press manang SK Press ni Kajawan Suganong, thank you so much for the help man Press nga magkaya pang SK Council pa lang ang tanan ng mga orobrahon all throughout our tenure. Thank you again to Dave

0: to my night shift fam, no? Night shift fam ko sa SK Federation, sa Pera sa Perya ko, mga grupo ko. Sa Barangay Lanang, Pera sa Perya, to Jam Jam, Gilbert ng Ivan White, Bibi Joden, and Bam Bam, wow, CJM and Glory. And to the Lanag Youth Organizations na nailain yung mga Lanag, actually may araw kami nailain ng Lanag Youth Organizations. We have the PIAF, Philippine Youth Association of the Philippines, headed by ng Mimi Alona. To our Katipunan ng Kabataan, headed by ng Marnie Grace Miranda. To our Katipunan Kabataan Kontra Droga at Terorismo, headed by Jam Berbigal. Hello, Jam. And to our 4-H Club, headed by Christine Joy Sundian, no? And of course, streaming man, nagawas yung bangsang ating live, si ating Lanag Youth Organization members, si Ashwin, Axel, and Erica Cabardo. Hi, Rick, mayong hapon. Hi, Ash, mayong hapon. To my very hardworking, sangguni ang kapataan Lanag, SK officials, to JM, Glory, Kyle, Angela, Lawrence, Ruby Jane, Chini, Gilbert, John Rev, and Danielle. Thank you so much, guys. So, pag-watch ka live ko, arin na shoutout na nakabukas. To Barangay Officials, Kagawad Michael, and Kagawad Ryan. To Sangguni ang Bayan members, SP Kitin, Delgado Robles. Sa mga taga-Riles na gusto mong pa-shoutout, yun ako, ni LG, Ma'am Jovelin, and to everyone who came here sa live, thank you so much. Hindi ko nakamuma isa-isa. And nag-time constraint kita. So, amuna na siya. Nag-K5T siya na isa-isa. Tana ang receive.
1: Ay, salamat. Ay, salamat. Pero well, congratulations, good no, Honorable Jerome Lemos. Congratulations kay T. Isa din ka, ano eh, isa din ka achievement. Mangin part sa top 3 most outstanding SK chairperson. Kag hindi ka lang bugal sa imo barangay, bugal ka man sa bugos nga banwasang Santa Barbara. And of course, bugal ka sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Gani, thank you so much, good no, sa paghatag sang time subong hapon. Thank you so much man, no, sa mga K5 nato nga nakatutok gid live. And of course, no, kita ay naman kita sa masunod nga edisyon sang Kampyon Talk Show. Kagakuliwat ang inyo kaupod ka K5 Kisha Marie Hanaysay.
2: Ako naman si ka K5 Maria Ella Latoza.
1: Gani mga K5, kita ay liwat kita sa masunod nga edisyon diri lang sa Kampyon Talk Show.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Miss si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darren Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. mm-hmm. wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Sa amon pinalangga ang mga tagpalamati na dulag kita sa
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Sa amon pinalangga ang mga tagpalamati. Nadulag kita sa
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Kung gali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics. Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Bali
15: paborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, Permi lang ako ginalangawan!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: X10 Food Superman for Man.
20: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
21: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
24: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahin mo.
1: Hey, hi, galing na one time.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K-5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
11: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Berta! Berta! Breakdown ako sa lota! Imos na da! Imos na da, Berta!
3: Ha? Sa din tapakad to?
2: Imos na gamit mo, layas na to!
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Miss si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darren Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. E3 Bio.
8: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
15: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor,
17: Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasing!
22: Tigalaba!
23: Tigasaing!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi!
23: Ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
22: para sa matilo nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligat,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
22: ikaw pala
23: ang may diabetes.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
22: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
23: masaligat,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
23: yung may PCO.
22: Ang PCO
23: yung may D3.
22: Matatas mga butika.
23: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
23: yung may PCO.
22: Ang PCO
23: yung may D3.
22: Matatas mga butika.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
27: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation. Sa Pasig City Branch, kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miyagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Trentay, 4 minutos nang nakaligad sa tapna sang alas 4 subong hapon na mayong hapon, Western Visayas.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Rentay 5 minutos nang nakiligdad sang tapna sang alas 4 subong hapon, yari kita sa ato nya palatuntunan nga Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
7: Punto Legal. Punto Legal. Ang inyo legal clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto Legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Sa ato na 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa aton 42 ka mga kabanwahanan na kaupod na ang aton na component city, Pasig City, diri sa probinsya sang Iloilo. Sa aton yung mga kaupod niya probinsya diri sa Isla sang Panay, Antique, Capiz, kag Aklan. Sa Sa mga abyan naton dira sa probinsya sang Gimaras kaupod sang iya lima ka mga kabanwahanan. Kag sa aton yung mga pumuluyo nga nagapamati sa aton diri sa K5 News FM sa kahanginan sa 88.7 FM kag sa Facebook Live naton sa aton yung mga Facebook page no ari kita subong sa aton nga palatuntunan nga
7: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: Maayong hapon Western Visayas no, maayong hapon sa aton yung mga tagpalamati labi na gid sa aton yung mga abyan dira nga mga taxi drivers kag mga gabiyahe sang jeep. Ginatamyaw gid namon kamutanan kag sa mga viewers naton diri sa Facebook Live kay aton na pagkaistoryahan ang iba-iba nga issue nga may ara sa mga legal nga implikasyon no. Aton pagkaistoryahan subong hapon na sa kamadali ang natabo nga public consultation dito sa Oton nga may kaangtanan sa ilang AI data center.
7: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: Kag pagkatapos naman sa aton yung commercial break karon no, aton pagkaistoryahan ano bala ang last will and testament, ano bala ang isa ka notarial will, ano ang holographic will. Kag nga kailangan naton bala mag-execute sang mga extrajudicial settlement o kon sang affidavit of self-adjudication bag-o kita magbaligya sang mga propiedad pareha sang mga duta o kon mga panimalay no nga ginpang inherit naton o kon ginmana sa aton yung mga ginikanan.
7: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: Mayong hapon sa aton yung mga Facebook Live viewers no. Aton matandaan sang August 14 o konsang Biyernes lang ini naghiwat sang isa ka public consultation or public hearing ang aton nga LGU sa Banwa sang Oton sa may-ara sang kang may-ara sang koneksyon sa ginapropose nga ipagpatindog nga AI data center sa labinagid sa Barangay Abilay Sur sa Banwa sang Oton.
7: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: Ang ato naman nga palamangkutanon diri no mga abyan kagangano naman ang dapat mabalaan sang publiko labinagid sa aton nga mga tagpalamati diri kay tungod ang apektado sang ini nga programa hindi lamang ang mga tao sa Banwa sang Oton, apektado ang mga tao diri sa probinsya kag sa syudad sang Iloilo. No ang natabo sang nagligad nga Biyernes no nagtipon-tipon labi na gid mga residente sang Oton malabuot kuno sa 200 ka tawo ang nagtipon dito sa chapel agod pamatian ano ini ang ginatawag nga AI data center nga ginapropose nga ipagapatindog dito sa Barangay Abilay Sur Oton. Daton matandaan nga naging controversial ini labi na gid ang mga ano na gani ang paksilika nga gina-propose man dito sa Luzon nga abaladamo nga tawo ang nagabato o kon hindi magbaton sang ini nga negosyo dito sa ila sa Banwa sang Oton. For example diri sa AI data center kag dito naman niya sa Luzon no, nga hindi sila gusto sang proposed project nga paksilika. Aton himay-himayon kag aton anay i-orient ang mga tao ano bala ang ini nga data center kag ano ang maging epekto sa aton nga mga pumuluyo.
7: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: Una no ang ini nga AI campus o kun isa ka AI data center ginapropose ini siya ni Mr. Robertson o kun Mr. o isa ka Norwegian national nga sa isa ka 10 hectare development dira dampi sa Abilay Sur Oton no kag damo nga mga tao dira sa social media ang naga-question nga abala ipagpatindog dira sa Abilay Sur Oton labi na gid sa ini nga 10 hectare nga development. Ato naman gusto nga mabalano nga ano ay han ang mga repercussions o kung maging epekto sa aton nga mga pumuluyo kung ini ang ipagapatindog naton diri sa banwasang uton. During sa Q&A portion no, ini ginpresentar sa ini nga public hearing, ginpresentar ni Mr. Robertson nga ano bala ang proyekto nga ini, ano maging positive nga mga effects ang mahatagya sa banwasang uton o kun sa probinsya sang Iloilo. Ginatinan ini sang aton nga mga public officials dito sa uton, mga SB members kag sang mga pumuluyo kag gina-question ginila. So akon pagbasahon no, ang overview ini sang aton nga data center no nga ginatinan ini sang SB members nga Sanday SB member Paro, SB member Heroche, Day Hionigo kag si SB member Husilios, labi na gidya ini nga si SB member Paro nagpamangkot sang mga importante nga palamangkotanon especially sa water consumption no. Kay ang pamangkot diri, ano bala ang maging epekto? Okay, may negosyo, very good. 10 hectare development, makahatag sang obra, makapasaka sang income sang banwa sang uton. Pero ano bala ang maging epekto sini sa aton nga environment no? Because number one, hindi lamang ininegosyo ang iyang ginadala sa aton kundi may ara sang mga certain requirements nga ginagamit nga mga resources sang ini nga negosyo para magdalaga ng isa ka data center.
7: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: Gin-explicar sang iban nga mga ginpang-interview labi na gidiri sa K5 no sang isa ka nakalantaw sang aton nga interview dito nga ang ini nga data center daan nagagamit ini siya sang dako-dako nga konsumo sang kuryente kag dako-dako man nya konsumo sang tubig.
7: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: So it addresses no, it poses a very big question especially no sa aton nga present condition. Ang pamangkot subong mga abyano kaya bala nga ipaga-supply sang aton nga resources ang requirements sang ini nga AI data center labi na gid kung naga-require siya sang 50 megawatts nga electrical consumption. So ang ambas ang iban gani nga may mga brownout gani pirmi, may mga rotational brownouts o kon blackout pa gani no, makasarang balaayhan ang aton nga resources nga magpadalagan sang ini nga AI data center.
7: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: Tinagpresentar man to no si Robertson. Ambot ano ni siya magpronounce kay Norwegian siya no. Nga naga siya lang ato nagatubang dito sa chapel no. Kagang nakita naton nga ang ginpres ang una nga palamangkotanon dito sa public hearing ay especially may connection ini siya sa iyang water consumption. Ginpabangkot siya kay siyempre kung nagapatindog ikaw sang AI data center kanami ato sang interview sang aton nga isa ka naglantaw sang public hearing dira sa K5 lantawon ninyo no. Ang nag-explain siya kay isa siya ka product designer I think may connection sa AI. Ginexplain niya sa aton nga there are two types nga do especially kung AI data center ini siya ang mga computer naton may mga cooling system ini siya para kung may ara kita nga ginagamit nga cooling system ang isa na diri ang evaporating cooling system kung sa diin nga gagamit gid ini siya sang tubig. So ang pamangkot sa iya nino kin pamangkot ini siya first question pa lang ni SB Paro no nga syempre kay nagagamit ini siya, we are talking about evaporating nga cooling system no, ano ay han ang water consumption naton especially we are running a 10 hectare daan ini siyang development, paano ang water consumption? So nagsabat ko na si Robertson nga hindi man kuno ano siya, hindi man kuno hakog kuno sa tubig o kun naghambal ini nga this is imperpetual kay tungod nga gina-recycle kuno ang tubig no. However, nag-raise ang concern naman si SB Parong. So, for example, based sa interview man diri sa mga naka-witness nga, di kung mag-evaporating siya, syempre, normal nga tao mag-evaporate, di ba la? Ang tubig nag-evaporate, meaning ginasupplyan mo liwat ang tubig. So, paano ina, no? So, diri Ayhan, guro, nagdo nag-take offense, no? Medyo naging hysterical ang si Mr. Robertson. Kung sa diin nga ginahambalya, kagdaga question siya nga kung kaagi ini ang mga tao naka-obra sa isa ka AI data center, no? O kung gina-question niya ang kredibilidad sang tao nga magpamangkot about sa mga sistema ini sa aton nga mga data center.
7: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: Sa tuod ya kung ako pamangkot ninyo, ako ya amin kuya ya hindi kuya alam kung istorya hunta ang isa ka mga computer system kag mga data center. O galing, what we are talking about is a very big investment that will involve our natural resources. Ahaw nga tawo nga wala nakagraduate, bisan wala siya sang college degree, o kung bisan sinumanda nga tawo ya, wala ina iya nakaintindi ano ang computer system, but they can understand.

0: hearing para maathagan, para maeksplikaran ang mga tao kung valid bala o kung insakto bala ang pagpasulod sang ini nga negosyo diri sa aton nga banwa o kung sa probinsya sang Iloilo.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Siyempre ang inahambal ini ni Mr. Robertson nga may nakapatindog na siya sa mga AI data center sa ibaan nga mga pungsod, no. However, there are people in Uton who I personally know that are intelligent. Mga maalam na diriya ang mga tao halin sa Uton. Hindi na ya mga tando-tando nga mga tao, no. Kagagaton man yang ano tamo ko di ya makilala. Actually, they attended that public hearing, no. Shout out sa akon nga mentor mandra nga si Attorney Rodel Taton o kun si Dean Rodel Taton sang San Sebastian College, no, nga sa Dean sang Graduate School of Law nga nagtambong man didto. Ang ako lang yung mahambal, ya, hindi mo na iya matawag na tando-tando o kung mapasunod mo lang ang mga pumuluyo sang Uton just because nga you are nag-projecting ikaw nga dako ang investments mo, may ara kaya nga kapital nga ipasulod o kung may ara kaya sang obra nga ipagahatag sa aton nga mga pumuluyo.
1: Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: These are valid questions nga ginapamangkot sang pumuluyo. Actually, question number one pa lang, that is not a very complicated question. Simple lang ato about the water consumption. About how do we use the water, paano gamiton ang tubig sa ini nga negosyo. And water is a very important resource, no, nga ginagamit sang aton nga mga pumuluyo in every aspect sang aton nga pagpangabuhi. Kag you know, you cannot blame people asking about how much, no, ano kadamo ang imo nga ginagamit nga tubig, ano kadamo ang imo nga consume sang electricity. Bisan maghambal man siya nga, these cooling hubs or cooling stations are recyclable, no? Still, you are using water.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Nakita man naton nga naghambal sila diri nga sa first quarter ko, no? Kung mapatindog naton ang ini nga AI data center, no? Magagamit sang 10 to 50 megawatts, no? O kung na sige, butang na naton 50 megawatts ang pagagamiton sang ini nga data center, no? Pero nga ako naman, yes, basibala pa pangkuton man ko, attorney, hindi ka man niya sang isa ka electrical engineer, attorney, wala ka man niya gaobra sa electrical company, wala kaya sa Eleco, wala kaya sa More Power, paano kaniya makahambal? Di syempre, nag-research man kita mga abyan, no? Paano bala naton ma-explain sa mga pumuluyo? Kay siyempre, naguntat na gidya ang ito nga public hearing. Kay, for sure, these questions about electrical consumption will be brought out, mapamangkot ato sa amo to nga public hearing. O galing, first question pa lang, ang ini nga foreigner investor, no, nag-walk out na ya.
1: Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Tinag-research man tano, how do we explain? Paano natin i-explain sa mga pumuluyo ang 50 megawatts nga consumption, no? Paano natin i-visualize sa mga pumuluyo ang ini nga 50 watts nga gina-istorya natin? 50 megawatts. Kung ini nga data center, AI data center, ipagabutang natin sa banwa sang Uton.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So makita nato, no, nga ang ini nga 50 megawatts ang power, no, it is enough nga magpasiga sang suga, no, sang mga aircon, sang mga ref, kag sang mga TV ninyo simultaneously mapaandarya ini sa isa ka syudad nga may ara sang approximately 10,000 households o kung 10,000 nga mga balay, dungan-dugan nga nagapaandar sang aircon

0: sang TV, sang ref nila, kaglain pa ng mga appliances.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul so, Ray Tolentino.
0: Mga abyan, in just that, no, within the 10 hectare development, syempre, na-bring up naman ang 50 megawatts, no, is it, ang pamangkot ko sa inyo, mga tagpalamati, no, is it concerning nga amuni siya ang iyang paggamiton nga consumption, no? Is it alarming considering a perbi nga nag-brown out diri sa probinsya kag sa syudad sang Iloilo? Imagine mo sa ina pa lang nga negosyo, 10,000 ka mga panimalay ang equivalent dungan-dungan nga 10,000 nagapaandar sang TV. Deo nagapamati pa kamo diri sa akon sa K5 sa 88.7 FM, no? Nagapaandar pa kamo sang inyo nga mga aircon. Kag deyo nagapaandar pa gid kamo sang inyo nga ref. 10,000 ka mga panimalay dungan-dungan nagapaandar. Nagapaandar sang ila nga mga suga. Amo ni siya ang visualization, amo ini siya ang picture nga ginapakita sang konsumo kung 50 megawatts ang pagagamiton sang ini nga negosyo.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Dayon ginhambal man diri sa akon, imagine nato, no, 50 katawo, 50,000 people nagagamit sang high-end gaming computers at max power all at the same time. Tanan kita diri, 50,000 ka mga tao nagagamit sang high-end nga computer. Amo ina siya ang isa ka picture o kon isa ka ehemplo nga nagagamit sang 50 megawatts.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Is that very hard to explain to the people, no? Is that very hard nga ipaathag sa tao nga abala, kailangan mo pagasabton ang mga tao sang uton o kon mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: You will be doing business here in our country. You will be doing business here in their respective town, the municipality of Uton. You will be operating here in our province, the province of Iloilo. Therefore, you will always be subject to the laws of our land and of course, to the will of the people.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: You cannot just invest here and let the people understand and let the people i-force mo sila that you will just enter here, make your business, and then ma-expectar ka ang tao will just adhere to your business without even checking the natural requirements, the consumption requirements, and other legal requirements, no? Hindi kaya makahambal yung mapasulod lang ko diyan negosyo, pamati lang kamo bala? Mapasulod ko diyan negosyo, akong eksperto, diya hindi kamuya, kay wala kamuya sang nabalaan diri. You are doing business here in our country. You cannot just walk away kag magbinasto sa sagwa sang chapel kung interviewon ka sang mga media because this is imbued with public interest.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na nga kailangan may ara sang public hearing, mga abyan. Dapat may public hearing para mabalaan kung kailangan bala, deserving bala ikaw nga makapatindog sang ini nga negosyo sa banwa sang uton? O kung deserving ka bala nga makaubra sang negosyo sa ila nga banwa because you are subject to the environmental laws. You are subject to the sangguniang bayan of the municipality of Uton. And you will be using the natural resources of that municipality. So you cannot just question the people nga may ara sila sa mga personal concerns or collective concerns. Kay tungod, ila diri nga kabuhi, ila nga sources or resources ang nakataya diri. So dami man tani no, kung maayo ka man nga negosyante, tani na mati ikaw kung ano ang concerns ang imo nga mga neighbors in the future. Hindi kaya kambal nga kung hindi na kamuya interesado, yeah, let's cut the discussion here. Tani, ginrespeto mo man ang mga pumuluyo.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Imagine mo kung mapatindog ang ininga negosyo. However, wala kaya willingness nga mamati sa concern sa mga tao. Ano ang epekto? Ano kaya klase nga neighbor, no? Meaning hindi kagidya gali iya madisiplina sang aton nga mga authorities diri sa probinsya sang Iloilo o kun sa Banwa sang Uton.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Public hearing is part of the legislative due process, no? Especially kung magahatag kita kay syempre ang aton nga mga SB members, no, kailangan ipaga-check man ini. For example, no, mga large-scale artificial intelligence data centers, nagahatag ini siya, these are resource intensive. Kag naga-require sang hundreds of thousands of liters sang tubig para sa mga cooling systems naton. So you cannot, I mean, that's very no-brainer. No-brainer, inayaabyan nga amaga pamangkot ang mga pumuluyo nga ama sulod ka di, paano mo gamiton ang mga tubig? Mawad-an lang gani ang isa ka panimalay sang isa ka galon. Matsabaw na. Gawala na. Kagdaga hysterical na. Gapangita na sang other source. Ano pa yan kung ikaw magamit, ikaw sang litro-litro. Linibo nga litro kadadlaw sang tubig, no?
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: That is why had ako ya very gasaludar gid ako sa mga pumuluyo sang Banwa sang Uton. Kay tungod nga wala man ini naga-oppose o kun naga-pro ikaw sa amoning nga negosyo. But this is a perfect example sang isa ka public participation kung sa diin anuman ang gakalatabo sa inyong community, dapat magpartisipar gid kamo. Kay tungod everything and anything nga pag-aaprubahan sa konseho o kung sa sangguni ang bayan, apektado gid ang mga pumuluyo.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So abangan naton ang susunod na kabanata kung anong matabo sa ining AI data center, kung mag-walk out pa o kung may ara pa nga mga discussions kung whether or not ma-push through ang project, no. Sa pagbalik naton diri sa Punto Legal, pagkatapos ng aton yung commercial break, aton pag-aistoryahan, no. Ano bala ang last will and testament? Ano bala ang affidavit of self-adjudication kag extrajudicial settlement in connection sa mga propiedad na inyo pagmanahon sa inyo mga ginikanan o kung kay sinuman. So, magabalik kita liwat kag magka-commercial break kita diri sa aton nga palatuntunan nga.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: Ang TTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis wow. TTX 500!
5: Istoryahan takon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rase sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
6: Ang IgA vasculitis, Sir GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod, Sir GP, sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian, Sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag Mighty C.
7: DTX500! Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX500.
8: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Tigi ka namin isang DTX500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX500 na
10: gito. DTX500!
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX500!
13: Para sa healthy nga tay.
12: DTX500!
13: Ang DTX500!
12: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
12: ang nagatino sang imo atay.
13: Basta tino nga tay.
12: Happy kanunay.
13: DTX500!
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX500.
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
6: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination. DTX500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
5: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
6: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
5: Oy,
6: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
5: ka. Baong budlay?
6: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
10: TGX 500!
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: garantisado.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
10: kag kontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalika
10: epektibo.
11: DTX 500
5: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
6: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: garantisado.
11: DTX 500.
2: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Ini si Alana Pacardon Marapa.
16: Ko si Joshua Darin Villavion.
17: Ini si Kirby John Panes Agravan.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
8: payo.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
20: Sa mga butika.
21: Para sa matilo nga dugo.
22: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo nga tay.
22: Happy kanunay.
23: DTX 500.
22: Masaligat.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami
22: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
23: Masalika.
22: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
23: Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule.
22: Kaupod
23: ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
22: Mighty C.
23: Ang alkaline nga vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C.
20: Mabaka nga butika.
23: Mighty C.
22: Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
23: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
28: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
29: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
30: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
31: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
32: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news.
5: Good news.
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre.
7: Libre.
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Gagabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Dairy Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
2: K5.
5: K5
2: News FM.
5: K5
2: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
15: 17 minutos lang nakaligan sa tap na sang alas 5 subong hapon. Kag nagabalik kita diri sa ato niya palatuntunan nga.
3: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Bago kita na commercial break, no, nahambal naton nga mga istorya naton ang konsepto sang last will and testament. kag sang mga extrajudicial settlement kag mga affidavit of self-adjudication. Masami ini no kung may mapatay sa pamilya ang isa ka gamay nga propiedad o konduta ginaawayan sang mga heredero.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Ang sadya na gani kibisan hindi lang iniya isa ka heredero bisan ang mga tawo nga bisan wala kalabot-labot nag-agaway man sa propiedad sang mga patay no. Ang hamba nila gani binli baladuta awayan sang mga heredero pero binli balasang utang lang tawunta kung sino ang maagaway sang iningagin bilin sang napatay.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: For example no, si Juan nagmiara sang asawa kag tatlo ka bata. Dayon gusto ya mabalaan kung kay sino ya makadto ang iya nga mga propiedad no. Sang gusto ya nga manghatag sang iya nga mga propiedad nga wala bala ginalabag ang isa ka ang ginatawag naton nga legitimate o kun ang parte sang imo nga propiedad nga hindi mo dapat i-dispose bisan kay sino kay tungod may naka-reserve gid para sa imo nga mga compulsory heirs. Kung maghambal kita compulsory heirs amo ni siya ang imo nga asawa o kun imo nga ginikanan o kun bata no. Pero ang pagka-id-id sang imo nga compulsory heirs no, mas maayo nga magkadto kamo sa abogado kag magpakonsulta kung damo-damo gid kamo ya propiedad no. Mas maayo kadto kamo sa abogado para mabal-an ninyo kung sino pila ka percent sang imo nga ari-arian o kun imo mga propiedad dapat makadto sa asawa, pila ang makadto sa bata o kun sino man dira nga ginamandato sang aton nga layi.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: So sa diring ehemplo naton si Juan miara sang asawa kag tatlo ka bata, gusto niya mabalaan kung kay sino makadto ang kada propiedad no, nga wala ya ginalabag o kun wala ya ginalapas ang layi in connection sa mga compulsory heirs. So nag-ubra siya sang isa ka notarial will sa tubangan sang iya nga mga witnesses kag sang notary public no. Diri nga example, ang notarial will ginaobra samtang buhi pa ang testator o kun ang nagaobra sang last will and testament. So si Juan amo ang testator ang nagaobra sang last will and testament kag ang notarial will ginaobra ini sa tubangan kag ginapirmahan no sa tubangan sang imo nga three witnesses kag sa notary public.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Pagkapatay sang ni Juan amo na ni nga chimpo no kailangan nga iprobate sa court o kung ipag-approve sa court ang ini nga last will and testament nga ginobra ni Juan.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: So hindi buot silingon mga abyan nga kung may ginbilin nga last will and testament si Juan, direkta kag automatic sila na ang tag-iya o kung ang mga kabataan niya o kung ang mga nakasulat sa last will and testament automatic nga sila na dayon-dayon ang tag-iya sang ini nga propiedad. Kay tungod ginamandaran kita sang aton nga layi nga dapat ipaprobate ang last will and testament sa korte.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Kung maghambal kita notarial will mga abyan no, miara gina di ba attorney, abi ko will lang ina nga may ginhambal ikaw nga notarial will. Nga may notarial kagin nga ginhambal no. Kay tungod kung maghambal kita nga last will and testament, dapat i-classify naton kung inibala notarial will o kon holographic will. Ang notarial will amo ina siya nga dapat may tatlo kagid ka witness kag dapat ginapanotaryuhan mo ini sa abogado.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Kag siguraduhon mo mga abyan ang ginapanotaryuhan mo dapat abogado kag nakakomisyon bilang isa ka notary public. Hindi pwede nga secretary lang ni attorney ang nagpirma sang imo nga last will and testament.
3: Punto legal. Kaupod si attorney Paul Ray Tolentino.
15: Actually, I have to be frank with you, ah. Hindi lang gid ang last will and testament, pero dapat tanan nga dokumento nga ginapanotaryo ninyo, dapat make sure nakabutang dadaan nga you are attesting or personally appearing sa tubangan sang notary public, which is ang abogado. So dapat be careful sang ini nga mga notaryo ninyo. Ang holographic will ya amo ni siya, no? For example, si Maria, no? Maria nag-sulat sa isa ka papel. Ginambal niya, ginahatag ko ang akon nga balay sa akon bata nga si Ana, no? Ginbutangan niya ini sang petsa san uya ginobra ang last will and testament, kag ginpirmahan niya ang last will and testament. Pwede ini nga matawag naton nga holographic will, pero kailangan, no, nga dapat i-probate man ini o kung ipa-aprobar sa korte.
3: Punto legal. Kaupod si attorney Paul Ray Tolentino.
15: Ang aton lang yan, no, kung isa ka holographic will, mga abyan, tatlo lang ang requirements sini. Number one, dapat sa handwriting sang aton nga testator. Kung sino ang nag-uubra sang last will and testament, dapat iya handwriting, no, sa sulat kamay ng ating testator o kung sa iyang nga agi. Ikaduwa, dapat may petsa san ugin ubra ang last will and testament. Kag dapat may permayagid sa dalom.
3: Punto legal. Kaupod si attorney Paul Ray Tolentino.
15: Kung gin-type ang isa ka dokumento kag ginpirmahan ni Maria, hindi naton ini matawag nga holographic will, kay tungod gina-require sang aton layi nga kung holographic gani, dapat handwriting, dapat may date, kag may signature sang aton nga testator o kung sino ang nag-aubra sang last will and testament. Akon nga ginatamyaw ang akon nga professor sa College of Law nga nagapamati sa aton subo nga si Attorney Andro or Attorney Beato de la Cruz. Maayong hapon, sir. Subong naman nga, ano, no? Subong naman pag-istoryahan natin ano ang isa ka extrajudicial settlement, mga abyan. Kagina last will and testament. Masami nga mabatian natin ang ini nga extrajudicial settlement, especially kung may ginabaligya kamo nga isa ka duta kag ang duta nga ini nakarehistro pa sa ngalan sang inyo mga kaluluhan o kung sa imo ginikanan nga napatay na. Siyempre, sa isa ka deed of sale, dapat ang registered owner amo ang nagapirma sa deed of sale. Ang pamangkot subong, paano kung ang registered owner patay na o kung nagtaliwan na? Hindi man pwede nga ang imo nga nagtaliwan nga nanay o kung na imo nga nagtaliwan nga lolo, pabangunon mo pa papirmahon sa tubangan sang isa ka notary public. Kay siyempre dapat personally appear, no? So naga-execute kisa ang aton nga mga eredero, no? Mga kabataan sang ini nga napatay sang isa ka extrajudicial settlement para ipasa na ang ini nga propiedad sa ila by virtue of succession o kon by virtue sang ila nga rights, no, kay tungod nga sila lamang ang mga nabilin nga eredero sang ini nga registered owner sang amoni nga propiedad.
3: Punto legal. Kaupod si attorney Paul Ray Tolentino.
15: Ang extrajudicial settlement o kon EJS ginaubra ini pagkatapos nga napatay ang tag-iya sang mga propiedad. Ginagamit ini kung wala sang last will and testament. Wala utang ang napatay. Kag nasa husto nga pag-idaron ang mga eredero o kung may legal presentation or representation kung menor di edad naman ang isa kaheredero. Kag dapat nag-agree ang mga eredero kung paano tungaon ang mga propiedad. Hindi pwede nga gainaway kamo kay natural, hindi kamo maka-agree kung paano pagasipad-sipadon ang propiedad sang inyo nga nagtaliwan nga nanay or tatay, no?
3: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: So example, si Pedro napatay, wala sang last will and testament, kag wala siya utang, no? Nabilin ang iya tatlo kabata nga mga legal na ang ila nga mga pag-idaron, no? Nagsugtanay ang ilang sila tatlo nga mga kabataan ni Pedro nga hation na lang nila ang duta equal, no? Equal share. So pwede ini sila makaubra sang last sang deed of extrajudicial settlement, no? Sa idalom sang Rule 74 sang Rules of Court naton, dapat ginaubra naton ini sa pamaagi sang isa ka public instrument. Dapat i-file naton sa Register of Deeds kag dapat mag-file kita sang bond kung may ara sang personal property kag i-settle naton ini sang insakto that is in accordance with our law.
3: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Kag syempre hindi ninyo paglipatan nga kung kamo mag-ubra sang isa ka deed of extrajudicial settlement, dapat gina-publish ini siya, gina-posting sa newspaper, no? Sa newspaper naton for 3 consecutive weeks. Once, no? Once a week for 3 consecutive weeks bago ini siya irehistro ang dokumento sa idalom sang Rule 86 sa idalom sang Section 86 sang Property Registration Decree. So amo na dapat, ha, nga pwede man nga maisturyahan sa extrajudicial settlement, what if si Toto, no? Tatlo ka bata, si Toto, si Ninik, si Inday. Si Toto ang pinaka-favored nga bata, ti sige. Kay si Toto ang nagbantay kay nanay, no? 50% sang ining propiedad ni nanay, ihatag na lang naton kay Toto. Si Inday kag si Nonoy, tag 25-25%. So, pwede man inaya masturyahan sa extrajudicial settlement for as long as wala sang last will and testament kag wala sang utang nga nabilin ang napatay ninyo nga nanay or tatay or inyo nga parinting nga ginamana ninyo ang ilang propiedad. Kung may self adjudication naman, may ginatawag kita nga kung may ara sang deed of extrajudicial settlement, may ginatawag kita nga affidavit of self adjudication, no? Amo ni siyang permi ninyo mabatian nga kung may ara sang ginabiligya nga duta, mambal ang manog process ninyo, manog proseso sang propiedad nga ay ubra lang kita sang adjudication, no?
3: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Ano bala ang isa ka self adjudication? Ginagamit ini kung ikaw lang isa nga legal nga tagapagmana, no? Sana all tanan nga propiedad ara ginatugyan sa imo nga mga kamot. So for example, si Rosa napatay nga wala sang will kag wala utang, no? Wala siya bata, wala siya asawa o kon iban nga taga pagmana. Ang iya lang gid nga heredero isa, amo si Carla. Pwede man nga siya na lang niyang nabilin nga hinablos, siya na lang niyang nabilin nga kung sino man nga parente, kitungod wala ni siya asawa, wala bata o kung iban nga tagapagmana, no? Wala siya last will, wala man siya utang. Pwede si Carla makaubra sang affidavit of self-adjudication kag i-adjudicate sa iya kaugalingon ang bilog nga estate o kontanan nga propiedad ni Rosa.
3: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Kung may iban nga nabilin nga mga legal heirs, hindi mo pwede pagagamiton ang self-adjudication kay because ginabutang ginadiri kung ikaw lang gid ang isa kaligal nga heredero, ikaw lang gid ya pwede ka na makaubra sang affidavit of self-adjudication. Ang isa ka self-adjudication sa liwat, no? Hindi pwede pagagamiton kung damo ka mga heredero. So, ginkilala sa isa ka desisyon sang Korte Suprema nga kung isa lamang ang heredero, pwede ya i-adjudicate sa iya kagulingon ang bilog na estate sa pamaagi sang affidavit of self-adjudication nga dapat ipagarehistro man sa Register of Deeds.
3: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Paano kung may ara sa mga heredero nga wala gin pang include kay tungod nga hindi mo gin malikawan nga may mga kaparyentihan kang nga traidor, no? nga gusto ya ang kabon lang gidya ang bilog nga mga propiedad kag dayon gusto ya lang ya nga siya lang ya ang makukuha sa ini nga duta. Di ba la? So feeling ko damo ini makarelate sa aton subong kay tungod nga amugin ang gina-joke naton every Christmas. Ang first game dapat sa mga Christmas party sa mga paryentihan ay amo ang agawan ng lupa.
3: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Ano naman ya kung hindi nakaupod ang isa ka eredero, no? So sa apat, for example, diri sa apat kabata ni Lolo Ben, tatlo lang ang nagpirma sa extrajudicial settlement, no? Wala gin upod kag wala gin hatagan sang notice ang ikaapat nga bata, no? Apat, liwat, apat ang bata, tatlo lang yung nagpirma sa extrajudicial settlement, no? So, ang ini nga extrajudicial settlement, hindi ini siya binding sa gin, wala gin paintra nga eredero o kunang sa ikaapat nga bata, no? Base sa isa ka desisyon sang Korte Suprema, ang extrajudicial settlement amuni siya no na nagbukod sa compulsory heir na hindi lumahok o wala siya gintagaan sang notice, hindi pwede ipilit against that person, no? Hindi ini siya binding sa isa ka tawo kung wala siya ginpaintra sa extrajudicial settlement kay ini. Sa isa naman kakaso sang Korte Suprema, no, ginklaro nga ang settlement is null and void in so far kung mag-aapekto ini sa shares sang gin-exclude ninyo nga eredero. Therefore, no, pwede man nga maging ma-valid, no? For example, sa tatlo nga to, ginbaligya nila ang ilang shares, no? Pwede maging valid ang pagbaligya sang shares sang ini mga sang mga eredero nga nagpartisipar, pero hindi iniya dapat ya maging binding sa excluded nga heir.
3: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Attorney, paano ya kung wala kami nagasugtanay sang akon nga mga kaparyentihan? Wala kami nagasugtanay sang akon nga mga utod sa tungaay sang propiedad. Kay gusto ya sang akon nga magulang, iya gusto ya iya ang panimalay. Iya pagidya ang grahi. Iya pagidya ang kadutaan. Akon lang kuno ang naibilin nga kwarta. Pwede bala na ina attorney o kung ano ang matabo kung wala kami nagasugtanay, no?
3: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Sa diri nga example, no, tatlo ka mag-utod nagmanas ang isa ka duta. Pero wala sila nagsugtanay kung baligya o kung tungaon o kung ipagamit na lang ang propiedad iparinta, no? So hindi pwede nga piliton iniyang tatlo nga mag-obra sang isa ka extrajudicial settlement, no? Hindi pwede nga piliton magpirma ang mga mag-utod. Pero pwede sila magkaso sang ordinary action for partition.
3: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: According naman sa isa kakaso sang Korte Suprema, no, nagambal din nga hindi automatic nga need ang isa ka judicial administration. Pwede man nga gamito nato ng isa ka partition case labi na gid kung wala nagasugtanay ang mga eredero kung paano tungaon ang mga propiedad, no. Sa isa naman kakaso sang Korte Suprema, diriya ginkilala nga pwede man ipasulod sa partition case ang mga issue about ownership, annulment of title, kag recovery of possession. Ari naman ang isa ka pamangkot naton mga abyan nga abala importante nga ginapapublish naton sa mga newspapers ang mga extrajudicial settlement naton. Why do we need to publish it? Why does it need to have a publication? Kag registration sa Registry of Deeds, no? Isa ka example diri nag-execute ang mga eredero sang extrajudicial settlement para sa isa ka titled lot. Pero wala nila ginparehistro kag wala man sila sang proof nga ginpa-publish ang ini nga extrajudicial settlement. Sa diri nga hugada, pwede nga hindi masaylo ang titulo sa mga ngalan sa mga eredero. sa idalom sang Section 86 sang Property Registration Decree. Wala sang kung wala gani sang deed of extrajudicial settlement o kon affidavit of adjudication nga marehistro kung wala na publish ang fact of settlement once a week for 3 consecutive weeks kag wala proof sang publication nga na rehistro mo sa Register of Deeds.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Gina-annotate naton ini sa titulo ang 2-year lien upang para maprotektahan ta ang mga creditors, ang iban nga mga heredero kag iban nga may mga interes dito sa propiedad sang nagtaliwan. So amo na gani mga abyan, no? Amo to siya ang mga ehemplo kung paano naton masaylo ang propiedad sa isa ka napatay sa mga heredero, may it be compulsory heirs through intestate, no? O kung wala sang last will and testament, o kung paano masaylo ang propiedad sa mga heredero kung may last will and testament.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Ang isa ka notarial will mga abyan may ara gid ya sang importante nga mga features mga abyan, no? Like for example nga kailangan naton nga may mas nami bala amo ni gina-advise ko no, nga mas nami gid ya nga may ara kung last will and testament kay para klaro kag maiwasan ang mga agaway sa ulihi kag ang mangkorte makadesisyon gid nga ikaw gid man iniya ang makapanag-iya sang propiedad nga ginbilin sang nagtaliwan, no? So kung napatay ang isa ka tawo ang iya nga propiedad, iya nga mga kinamatarong or rights, iya mga obligasyon, amo ni siya ang naga-comprise sang estate, no? Estate o kung sa ulihi ginabaydan ninyo nga estate tax. Ang layi naga-determine kung sino dapat ang heredero kag sino ang mga beneficiaries. Sino pagid o kung ano ang mga propiedad nga ara sa estate sang nagtaliwan kag whether or not ang napatay nagbilin sang last will and testament.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Aton matandaan nga kagina nagistoryahan ay kita ano bala ang two classes of last will and testament diri sa Philippine laws, no? Una, may notarial will kita kag ikaduwa may ara kita sang holographic will, no? Sa aton nga Article 805 sang Civil Code of the Philippines, no? Every will other than holographic will must be signed by the testator. Dapat gin pirmahan sang nagaubra sang last will and testament, no? Kag dapat may ara ka sang at least tatlo ka credible witness. Hindi pwede nga bisan sino but credible witness nga kung mapatay ka makasaksi sila nga ikaw gid yatoy ang nagpirma sang imo nga last will and testament, no? Kag dapat nagkadto ikaw sa kag ginapirmahan nyo ini in the presence of one another kag dapat notariado acknowledged before a notary public ang ginubra mo nga last will and testament.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Mas nami ini ang notarial will kay tungod nga may witness kagid. May ara kagid sang notaryo publiko nga nag-notarize ang imong public document. Dapat nakabutang man diri stricto ini ang notarial will kung may ara nga number of pages, no? Kung pila ka pages ang imo nga last will and testament, kag dapat nakabutang man diri kung ginsignan man ninyo ang kada page sang last will and testament.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: So pwede, for example, si Juan makahambal ang akon balay, makakadto sa akon asawa. Ang isa ka duta dito sa akon nga paborito nga bata, amo ang eldest child, no? Ang isa ka duta pwede magkadto sa akon nga paborito man nga bata pero agot ko nga bata, no? Kag ang remaining ko nga property, remaining ko nga propiedad, i-distribute siya according sa layi subject sa rights ang aton nga mga compulsory heirs.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Ano naman niya ang aton nga holographic will, mga abiyano? Ang holographic will niya is entirely written, dated, and signed by the hand of the testator. Hindi pwede proxy-proxy, hindi pwede nga ginchekan lang. Dapat imo nga personal nga agi, ginbutangan sang petsa, kag dapat may signature o konpirma sang nagsulat sang last will and testament.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Dayon, kung napatay, for example, si Juan, what if attorney napatay si Juan, no? Kung napatay si Juan, dapat mabalaan naton kung may last will and testament nga ginbilin si Juan. And this last will and testament must be generally submitted sa proper nga korte para sa probate.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Ang probate, amuni siya ang court process para mabalaan naton kung ang last will and testament gin-execute in accordance with the law. Kag gina-examine dito sa korte, kung ano bala na-meet naton ang formal requisites or requirements sang ining last will and testament, kag ining korte nato nag-issue sang order nga ginaallow nga ginaallow ang last will and testament didto sa amuman na nga korte.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: So sa aton nga last will and testament, especially sa pag-probate sang notarial will, gina-check una ang signature. Genuine bala ang pirma sang nagtalihan? O kung ginpapirma-pirma lang dito sa rekto o kung sa diin man nga mga ga-forge sang pirma? Next bala, i-check natin kung ang mga pirma sang mga witnesses insakto bala o kung basi mga hausyaw ini o kung sinulang ini ang ginapapirma ninyo sa inyong last will and testament, no? Kaga dapat i-check man kung ginnotaryo ini, kung may number of pages na ginbutang. So, amuna siya ang mga kinahanglan natin nga i-prove sa probate sang last will sang isa ka notarial will.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Si Pedro napatay, may ginbilian nga handwritten document na ginhatag niya ang iya nga propiedad sa iya nga hinablos. Ang hinablos, wala, hindi siya simple nga makakadto sa Register of Deeds kag mag-demand nga ang title irehistro na sa iya nga ngalan. Hindi but silingon nga kung ikaw niya ang ginbutang dira sa last will and testament ni tiyo mo Pedro kadto nga natuyo sa ROD kag pa-transfer na sang title. Because ang document dapat ipresentar anay didto sa korte para ipaprobate anay or mag-undergo sa probate proceedings.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: So for example, no, si Pedro nagbilin sang isa ka notarial will. Ang mga tao nga nagaklaim dito sa notarial will ni Pedro, dapat isubmit ya ang last will ni Pedro sa for probate before nga i-implement naton kung kay sino ipagabilin ang aton nga mga propiedad. Next naman, extrajudicial settlement of estate, mga abiyano.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Sa mga may plano nga magbaligya sang duta sang ila lolo o kon ila ginikanan nga nagtaliwan na, i-check ninyo anay o kon sa mabakal, no, i-check ninyo anay kung may ara bala sang extrajudicial settlement sang estate sang tao nga ginaconsider nga registered owner sa titulo.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Mas nami ini ang extrajudicial settlement kay hindi ka na dapat mag-agi dito sa korte for judicial administration proceedings, mga abyan. Diriya sa Section 1, Rule 74, sang aton nga rules of court, no, nag-aalaw sang extrajudicial settlement kung number 1, ang napatay wala sang last will and testament. Kadua, kung wala utang ang napatay, no? Ikatatlo, kung ang mga eredero nga nag-execute sang extrajudicial settlement ara na sa legal nga pang-edaron. O kung

0: dad, alangan mapakorte, pakamo kag magpagamugamo, pakamo didto, no? Mas nami kung nagaintindihan na kamo. And you give everyone his due.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ari naman of affidavit of self-adjudication, no? Pulo parihas ini sila sang extrajudicial settlement. Pero sa affidavit of self-adjudication, ang nabilin lang gid nga eredero, isa. Isa lang gid ka-heir. Supposedly, si Carlo napatay nga wala sang will, no? Wala sang utang, kag wala sang surviving spouse, wala siya sang kabataan o kung iba niya mga eredero. Kag may ara nga ang iya lang gid, no? Nga surviving heir, the only one, amo ang iya nga bata nga si Elena. So si Elena, kay tungod siya lang isa nga nabilin nga eredero, wala sang last will and testament ang iya nga tatay, wala sang utang nga nabilin ang iya nga tatay, no? Pwede si Elena maka-execute sang affidavit of self-adjudication na ga-deklarar nga patay na ang iya nga tatay nga si Carlo, wala sang last will and testament kag wala sang utang, kag siya ang sole heir, kag gina-adjudicate niya sa iya kaugalingon ang tanan nga propiedad nga ginbilin ni Carlos.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So diri makita nato, no, nga in general and in summary, no, nga may ara kita sang ginistoryahan subong hapon, notarial will, affidavit, notarial will, holographic will, extrajudicial settlement of estate, kag self-adjudication. Subong, ato naman pagabalano, no? Kung notarial will, kag holographic will, kung sino ang tag-iya sung propiedad, siya na ang nag-aubra sang last will and testament during his lifetime o kung sang buhi pa siya. Diri ang purpose niya, gina-express kung paano i-dispose, no? Express the disposition sang iya mga propiedad pagkatapos sang iya pagkamatay, no? Kagdayon, kung notarial will, diri mabala naton nga dapat kailangan may ara sang 3 credible witnesses kag may ara sang notarization. Kag kung holographic will, dapat ginsulat yan ni in full, sulat gid ya, hindi typewritten ha, ginsulat using his penmanship, no, dapat i-prove mo na, dapat may pitsa kung saan o ginubra ang last will, kag dapat may pirma niya.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: And finally, ang extrajudicial settlement kag affidavit of self-adjudication nato, no, ang extrajudicial settlement ginaubra kung may 2 or more, may more than 1 nga eredero nga nabilin, ini ginasulat after the death sang tag-iya sang propiedad, ang purpose niya gina-divide ang intestate estate, meaning wala sang last will and testament, kag dapat may ma-comply kita sa legal and registration requirements, no? Ang self-adjudication na muna ang aton nga isa lang ang heir, no? Ikaw lang ang tagapagmana. Kag gina-transfer mo ang bilog nga propiedad sa imo kaugalingon, kag dapat ikaw lang isa ha, because kung damo ka mo, dapat extrajudicial settlement of estate. Mga abya, no, isa ka importante nga konsepto ang atong ginistoryahan, no. Amo ang pagdispose o kon ang pagdivide, division sang mga propiedad sang isa ka tawo kung napatay na siya.
1: Si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ang ini nga mga dokumento importante gid, because according sa iban nga mga authors and according sa aton nga mga Korte Suprema nga kaso, your last will and testament is like you speaking in court at the time of your death.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Importante ini ang aton nga mga dokumento kay tungod para malikawan ang ginamo ginamo sa agaway sang mga propiedad nga ginbilin sang inyong pinalangga nga nagtaliwan nga wala man nagaamar nga

0: kamo mag-ilinaway sa oras ang iya nga ikamatay. Ini assurance kaga security sa mga nabilin nga heirs ang ini nga mga dokumento kag may ara kita nga mga successional laws kung sa diin nga maproteksyonan gid ang para sa inyo bilang isa ka heredero. Amo na gani nga mintras nga malikawan naton ang pag-inaway, no, because of non-proper documentation sang pag-dispose ang propiedad, kadamo sang mga relasyon sang mga pamilya nagkalaguba just because nagtungaay nasang propiedad sang ila ng mga kaluluhan o kun mga ginikanan.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na gani nga very important gid ang aton nga mga dokumento, ang aton nga last will and testament, may it be notarial will or holographic will, kagang inyong mga extrajudicial settlement or inyong mga affidavit of self-adjudication. Natapos na ang 90 minutos nga kita nag-updanay diri sa aton palatuntunan, no? Kung may ara ka mo gusto nga mga legal na konsepto nga pag-aistorya naton diri sa aton palatuntunan, pwede gid ka mo mag-commentar diri sa aton nga Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. No, kag sa aton yung mga tagpalamati, nagapasalamat gid kami sa inyo padayon nga suporta sa aton nga estasyon kag sa liwat, no. Ako si Attorney Paul Ray Tolentino, kag mag-aupdanay kita sa kada Domingo alas 4:30 diri sa 88.7 FM diri sa aton palatuntunan nga Punto Legal upod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko ka sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
2: X-10 Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: X-10 Food Superman for Man. X-10 Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X-10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
16: K5.
17: K5?
16: News FM.
17: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 6:00 ini nga oras sa dulong sa insang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. kag sumuman sang Shopee, enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
10: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mayong gabi, Syudad, Cagayan Provincia, sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong oras sa bilog na kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingong adlaw, Agosto 16, 2026.
21: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa iyo tag sa kamangi FM dial. Makita ang mabata man kita worldwide, pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo, 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita, ka-K5 Enrico Tupas Surita Jr.
21: Kagako naman si ka-K5 Jenny Kauyunan.
0: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilanat, ubo kag sipona, magtumar sang D3 Bio sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, naaristo nga job hire sang Oton LGU sa Baybas Operation na pasakanas sang kaso.
21: Telco nga may access sa 911 command center sa Leganes, smart kag PLDT pa lamang na suno sa PRO6.
0: Ginareklamo nga pagbaha sa pila ka porsyon sang Kalumpang Molo, may temporaryo na nga solusyon.
21: Construction worker nga may kaso nga homicide sa Baguio, arestado sa Banwasang Barotac Viejo, samtang nagakuha sang police clearance.
0: Sa balita nasyonal, duha ka mga undersecretary sang Department of Health nagbiya sa ila puesto.
21: Sa balitang international, South Korea handa nga makipagsapol sa North Korea agud matapos na ang kinagamo.
0: Balita sa patag sang sports, Alex Iyala sulod na sa round of 32 sa Cincinnati Open.
21: Sa balitang entertainment, Miss Earth Indonesia 2025 Putri Jofisha napatay sa edad nga 25.
0: Alasay siyate na batian ang aton sering mga headlines. Kakaroon sa madetalye na sa aton mga balita, una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Napasaka na sang kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang job hire sang Oton Local Government Unit kasunod sang gipatigayon na drug bypass operation sa barangay Buray Oton sa nagligad ng Agosto 14 sang gabi. Madumduman niya ging kilalang suspect na si alias Mariken.
1: 40 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Ang operasyon ang gipangunahan sa Uton Municipal Police Station sa diin pito ka mga sachet sang suspected shabu ang narecover sa suspect lakip na ang buy-bust item kag buy-bust money nga size milk 600 pesos. May balor naman nga 884,000 pesos ang suspected shabu na recover sa suspect nga kapintatlo na kabulan nga ginamonitor sa aton kapulisan. Samtang naibaluan nga gikan pa sa syudad sang Iloilo ang supply ni alias Mariken kag ginabaligya sila sa Banwa sa Uton kag iban pagiging malugar sa First District.
21: Dugang pa nga balitang lokal, duha pa ka telecommunications company ang may direktang access sa 911 Western Visayas Command Center nga nahamtang sa Banwa sang Leganes, Iloilo. Ina ang ginpahayag ni Police Regional Office 6 PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo kaduan sang paglunsyar sang posting sang poster kag awareness campaign sang 911 Western Visayas sang Agosto 14 2026. Sunod kay Tuanyo, smart kag PLDT palama ang may access sa 911 Command Center nga nahamtang sa Banwa sang Leganes. Bangawis ni nagpabut siya ang Iloilo City Government na magpatukod sang extension satellite mangod manami ang signal sa tanan nga network diri sa Iloilo City. Samtang padayon naman na ginapalapnag sa mga concerned agencies ang Unified 911 sa publiko para mangin masapo sa tanan ang magtawag sa otoridad kung kinahanglan sang assistance.
1: Sa piyak nga bahin, may temporaryo na nga solusyon ang barangay sa problema sa mga residente sa pagbaha sa pila ka porsyon sang Kalumpang Molo. Sa gipadala nga mensahe sang apektadong residente, gipayag sini nga gipadala ana sang submersible pump o kung ginpasuyo pa na ang baha sa Zone 5 kag Zone 6. Dako naman ang pagpasalamat sang residente bisan sini nga pamaagi na buhinan ang problema sa pagbaha. Madumduman nga ini nga problema gipadangat sa K5 News FM Iloilo kag insigida nga nag-akto ang mga barangay officials.
21: Sa police report, arestado sa Banwa sang Barotac Viejo, Iloilo ang top 7 city level most wanted person sa Baguio City pinaagi sa warrant of arrest samtang nagakuha sang police clearance. Ang nadakpan mo si alias J, 35 anyos, construction worker kag residente sang Barangay Nueva Vencia, Barotac Viejo. Natabo ang pag-aresto pasado alas sa 11:23 sang aga Agosto 3, 2026 sa Barotac Viejo Municipal Police Station sa Barangay Poblacion. Sandig sa report, nagkato si alias J sa police station agud magkuha sang police clearance. Apang nagwa sa National Police Clearance System o kon NPCS nga mayara siya sang outstanding warrant of arrest para sa kasong homicide. Grayon naging verify sa mga police ang impormasyon kag nagkikipag-ordinate sa Baguio City Police Station 1 ante siya ginaresto. Ang warrant of arrest gin-issue sang Regional Trial Court of Baguio City Branch 3 nga may ginrekomendar nga piyansa nga 200,000 pesos para sa temporaryo nga kahilwayan. Samtang gindayon naman ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang mga pulis sa madasing pag-verify kag-koordinasyon sa mga pagresulta sa pagdakop sang wanted persona. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Barotac Viejo MPS si alias J para sa nagkaigo nga proseso antes i-turn over sa concerned police station unit kag-korte.
1: Sa dugang paginaton nga balita lokal, voluntaryo nga nag-surrender sang isa kagranada sa Sara Municipal Police Station si punong barangay Elmer Pilias Caraecle, 45 anyos ang barangay Castor Sara, Iloilo, pasado alas 11:45 sang aga Agosto 15, 2026. Gin-turn over sini ang granada sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station bilang suporta sa kampanya batok sa madelikado nga explosive materials. Suno sa Sara Municipal Police Station, may nagpaibalo nga concerned citizen nga mayara sang granada sa dinggilyo naman nga gindala sang kapitan sa kapulisan ug mapabilin ang malinong kag matawhay nga komunidad. Nagpasalamat naman ang Sara MPS sa mga barangay officials bangod sa ila suporta kag kooperasyon. Sa karon ang nasambit nga granada nga yara na sa kustodiya sang Sara MPS para sa kaigo nga disposisyon.
21: Sa ulihing nga balitang lokal, lakip sa top 3 most outstanding SK chairperson first class municipality sa Paragon's 2026 si Honorable Jerome Lemos sang Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo. Sa programa nga Kampiyon Talk Show, kaupod si K5 Kesha Marie Hanesay kag K5 Maria Ella Latoza, ginpakigbahin ni Honorable Jerome Lemos nga nangidako ang responsibilidad kag pagserbisyo sa komunidad samtang nagapatayon man siya bilang estudyante. Apang bisan pa nga nagapangatubang inis sa mga obligasyon sa eskwelahan, ginpili ni Lemos nga balansehon ang iya pagtuon ang tag-responsibilidad bilang leader sang kabataan na. Iyagin piling ang magserbisyo bungod luyag niya nga mangin kabahin sa positibo nga pagbago sa ilang komunidad. Suno kay Limo sa nabilin nga binulan sang e-termino, mapabugal niya ang mga programa, proyekto kag aktibidad nga ilagin patuman para sa barangaya. Sa sunod sang ila termino, ginpatuman sang SK Lanag ang nagkalain-lain nga programa kag aktibidad para sa kabataan kag residente. Nakip na ang boxing tournament, lin ay sang laag, free haircut, free school supplies, tree planting activities, income generated projects kag madamo pa nga programa nga naghatag sang oportunidad kag bulig sa komunidad. Sa piyak nga bahin sa nga sang efforts kag successful stories sang SK sa SK Council nga may pagtilaw sa kabahin sang responsibilidad sang isa ka leader, ila binagid ang pagbaton sa mga kritisismo kag paguskara sang publiko. Suno kay Limo, sa constructive criticism ang dapat himuon nga pamaagi gud mahibaloan ang isa ka leader ang ila dapat pang improve sa ila kaugalingon kag para mas paligon pang serbisyo para sa kabataan. Ginpahayag pa ni Lemos kang may ginpatigayon sila nga book donation drive para sa bulig sa mga kabataan kag estudyante sang Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo. Ginidibatar niya ang mga interesado nga mag-donate sa mga libro kay iban pang educational materials agud madugangan ang learning resources sang kabataan, ilabi na ang mga estudyante. Sa gamay nga bulig, mga dako ini nga kontribusyon sa paghatag sang mas maayo nga oportunidad nga ma-improve ang reading literacy sa mga kabataan kag para mas masanag nga buhas damlag para sa Barangay Lanag.
1: Alas 6:15 nabatian ang madetalye sa balita lokal kag karon sa ilang atong madetalye sa balita nasyonal.
3: Balitang National.
1: Ang mga balita national nga inyo babatian na dulong sa inyong MyTC. Kung gusto mong healthy, ilong kamusang MyTC. Ginkompirmar sa Malacanang nga nag-resign sa ilang mga posisyon ang duwag ka mga undersecretaries sang Department of Health. Suno kay palas sa press officer Attorney Claire Castro, nag-resign sanday Financial and Supply Chain Management Services Undersecretary Randy Isculango, kag Undersecretary for Universal Healthcare Health Services Cluster Lead for Luzon si Dr. Glenn Mateo Bagaw. Dugang pa niyang duha ka mga opisyal nagapangatubang sang mareklamo sa Office of the Ombudsman. Si Bagaw gintalana bilang Health Undersecretary for Public Health Service Cluster sang 2024, nagapangatubang sang graph complaint sa lin sa concerned health workers sa nagligad nga bulan sang Abril. Suno sa grupo ginapahayag ginlapas si Bagaw ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act matapos yang iya uto nakakuha sa mga infrastructure projects nga nagbalor sang 140 milyon pesos lakip na mga proyekto para sa mga ospital samtang yara siya sa pwesto. Samtang si Isculango nagapangatubang man sang reklamo, kaupon ni Anay Health Secretary Chodoro Herbosa sa nangligan ng bulan sang Hunyo bangod sa pagtalana sa pinaka-importanting maposisyon kagula pagsapak sa standard fiscal checkpoint.
21: Sa piyak nga bahin, nagmando ang Department of Interior and Local Government kun DILG sang gilayon nga imbestigasyon sa hindi husto nga pagresponde sang emergency 911 sa Dagiga. Nagumpisa ang reklamo matapos nga nangayo sang bulig ang isa kalalaki paagi sa pagtawag sa emergency 911 bangod nga kinahanglan sang bulig ang iya nga amaya. Bangod sa kakulangan sa kagamitan sang ambulansya nga nagresponde, napatay ang iya nga amaya. Sunod kay DILG Secretary June Vic Rimulya, nakaistorya siya kay Director Francis Fajardo sang DILG emergency call 911 sa diin na baton ang pagtawag pasado alas 12:15 sang udto sang Sabado. Ang biktima ang isa ka 71 years old nga lalaki nga residente sang Maharlika Village, Taguig. Ginatake ini sang mild stroke kag nagakinahanglan sang ambulansya. Gintugyan ang tawag sa Taguig Command Center alas 12:17 sang hapon kag nagpromisa nga magapadala sila sang ambulansya. Apang wala na nakabaton sang kumpirmasyon ang DILG kung nakapadala sila sang ambulansya sa among lugar. Dugang pa ni Rimulya, basa sa initial nga report, posible nga may problema sa pagdumala sang kaso ang mga personnel nga naka-duty. Una na nga ginkumpirmar sang DILG ang ila-imbestigahan ang insidente matapos naglabot sa halos sa 10 ka minutos antes magsabat ang tawag sa emergency 911.
1: Sa piyak nga bahin, patay ang isa ka Pinoy matapos nagupod sa Russian forces kagipadala sa nagluntad nga giyera sa Ukraine. Suno sa Ukraine Military Intelligence, ginkilalang biktima nga si Jerick Jumadel Undol nga ginapayag na patay sa isa ka assault malapit sa Katernivka sa Donetsk Oblast. Suno sa report nag-abot si Undol sa Russia sang bulan sa Abril ka nagpirma sang military contract sa Mayo 3 ka nag-undergo sa isa ka semana nga training antes in padala sa frontline. Napatay siya sang Mayo samtang yara sa operasyon sa Ukraine. Ang kaso ni Undol nagapakita sa mga peligrong ginatubang sa mga foreign nationals nga ginarecruit sang Russia para sa military service sa nagapadayon nga giyera sa Ukraine.
21: Sa ulihing nga balitang nasyonal, pabor si Ilocos Norte Representative kag House Majority Leader Sandro Marcos nga ipaiway ang barangay kag sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2. Suno kay Marcos nga makinot ang gobyerno sang 25 tubtob 30 billion pesos. Dugang pa ni Marcos nga mas maayong gamitin anay ang pondo sa pagbulig sa mga pumuluyo ilabi na nga yara sa krisis sa ekonomiya ang pungsod. Suno si iya nga mahimo pa man makahulat ang sa masunod nga eleksyon para sa barangay kag SK officials.
1: Alas 6:19 batian na madetalye sa balita nasyonal kagaron sa iluhan aton madetalye sa balita international.
3: Balita international. International.
1: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Detex sa Beauty Soap para sa mahamis, maputi singapan kag batok sa skin diseases. Gamit kita sang Detex sa Beauty Soap kung kita manghamoy, manibin kag magpaligo. Handa ang South Korea nga makigsapol sa North Korea agad matapos ang tensyon kag away sa tunga sang duha ka mapungsod. Suno kay South Korean President Lee Jae-myung, importante nga mayala sang multi-layered security system agad malikawan ang paglala sang kinagamo sa tunga sang duha ka mapungsod. Pagi man sa among nga pag-istoryana ay mahimo nga magnubo ang tensyon sa demilitarized zone o kon DMZ. Nagatagman ang South Korean president sang praktikal nga mga pamaagi kung paan mapunggan ang nuclear ambisyon sang North Korea. Samtang parehong gihapon ang North Korea sa paghimo sang ballistic missile testing nga ginakabalak-an sang South Korea kag sa makaiping nga pungsod pareho sang Japan. Naibluan niyang kinagamo sa tunga sang North kag South Korea ang temporaryo nga natapos sang nagpirmahanay sang armistice sang 1953. Apang wala nagpirma ang duha ka mapungsod sang peace treaty, gani tutub subong technical nga gyapon sila sa estado sang giyera. Naka-experience man sang tensyon kapag inaway sa DMZ sa sulod sang pilada kamadikada sa din ang duha ka mapartido ang nag-akusahay nga pila ang nagsugod nga silang nagsugod sang kinagamo.
21: Sa ulihing nga balitang international, nagsaka na sa hindi magnubo 47 katawo ang napatay bangod sa magnitude 7.7 nga linog nga nag-igo sa Indonesia. Suno kay National Disaster Management Agency o kon BNBP, ginapaabot nga madugangan pa ang numero sa mga napatay bangod madamo pa ang napilasan sa insidente. Madamo naman ang mga building nga naapektuhan sa tuman nga kahalitan bangod sa among nga linog. Angot sini nasundan pa sa isa ka magnitude 6.1 nga aftershock ang linog. Pila naman ka mga residente sa lugar ang ginpagwa sa mga otoridad bilang paghalong sa ila seguridad. Padayon naman ang search and rescue operation sa mga opisyal sa mga building nga nagkalagubagod makita kag mabuligan ang mga tao nga natrap sa bangod sa linog.
1: Alasoy sa 22, nabatyal madetali sa Balita International. Kagkaroon sa iluan na tumadetali sa Balita sa Patawag sang Sports.
3: Balitang Sports, Sports, Sports.
1: Ang balita sa patag sang sports nga inyo mabatian na dulong sa insang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa atos nga balas, hindi manimaho bayabas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa atos sa mga kili-kili. Sulod na sa round of 32 sang Cincinnati Open ang Pinay tennis star nga si Alex Iala matapos nagpang-indi sa hampang si Romanian player Elena Gabriela Rus. Naibluan temporaryo nga dali ang hampang si kaduwa nga seta bangod sa malaing nga tiempo. Sang gipadayon na nag-medical timeout si Rus bago nagpang-indi bangod sa injury. Nakasambuha naman Iala si Amanda Anisimova sa masunod nga round sang kompetisyon. Alas 6:23 sa batian madetalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa ilo ato madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
3: Balitang entertainment.
4: Balitang entertainment.
21: Kag para sa aton showbiz balita, napatay sa edad nga 25 si Miss Earth Indonesia 2025 nga si Putri Adriani Jofisha. Ginpakibahin ini sa Miss Grand Indonesia Organization sa Instagram sa iyang pagkapatay kag gindalang ila pakigunong sa kasubo sang iyang pamilya. Si Putri isa man ka runner-up sang Miss Grand Indonesia 2025. Ginanunsyo ang iyang kamatayon sang Biyernes Agosto 14 nga mumantay ng iya ika-26 nga kaadlawan. Sa karon wala pa ginpahayag ang rason sang iya nga kamatayon.
1: Mayong gabi gid kay Sir JC James Garvillas, dira kay Jig Panungoy, Boy, Nunoy kag Subuman sa mga nagtambay sa Mansaya Lapos sa Batsuyan ni Selfa. Kag sa tagiyasang SPX sa Shopee, arin sa Mansaya Gatambay kay Sir Alan Ortega Tukuyo, kay Ma'am Richelle Tuando sa May Dubai, kay Sir Rick Mapa, kay Tita Rina Mapa sa May Bain Sang Barangay Rizal Lapos. Available gina sa Dikamay Kalanaan ang DTX Coffee Mix. Kag Sir Arby Chris Casire sa May Banwa Sang Tubungan, kay Sir Nito Sumbong sa May Sumulong Highway sa May Antipolo, kag sa Pamilya Sumbong sa May Barangay Baldusa Zone 3, kamay turgin sa Tusinga Pagbalita, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Agosto 5 sa May Kuwait, kag kay Sir Boyet Rote, na kay Ma'am Aisha Ahmad, kag sumuman kay Sir Kim Arisione Flora sa May Sumag Bacolod City. Kagabi ito mga K5, ang kabukusan nga pagbalita nga gindulong sa inyusang D3 Bayo Evening Newscast. Domingo nga adlaw, Agosto 16, tuig 2026.
21: Sa liwat, mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa Otag sa kamangi FM dial. Makita ang kababatan magkita worldwide at pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matagbalita ka-K5, Enrico Tupas Surita Jr.
21: Kag sa kinaangdan, ako naman ang inyo alagad ka-K5, Jenny Kauyunana.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5, K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there. Innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, dahil sa kanyang walang kupas na pag-ibig at awa sa atin. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Sabi nga, God is good all the time. Hayag nating nakikita ang kanyang kabutihan sapagkat patuloy niya tayong pinagpapala araw-araw. Makakasama muli ninyo ang inyong lingkod, si Brother Peter Kayuhen, sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa mabuting balita ng kaligtasan. Ito po, napakahalagang paksa na ayon kay Panginoong Hesukristo ay dapat ipangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig upang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon na sumampalataya sa Ebanghelyo at maligtas. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan, sumampalataya at maligtas. Sa ating pagpapatuloy ay manalangin po muna tayo at humingi ng karunungan mula sa Diyos upang madali nating maunawaan ang ating pag-aaralan. Tayo po muna ay manalangin. Mahabaging Diyos at Ama namin sa kaitaasan ng mga langit, sambahin ang ngalan mo sapagkat ikaw ang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at pinagmulan ng aming buhay. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin at sa pagkakataon na inyong ibinigay upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa katotohanan na nais mong maipaunawa sa amin. Buksan po nawa ang aming pangunawa sa mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hindi pa rin po tayo makakaalis sa paksa ng pagpapatawad ng Diyos na siyang ating pinag-aralan sa loob ng 3 araw. Mayroon pang mga mahalagang punto na kailangang ating talakayin at unawain ukol sa paksang ito. Subalit, bago po tayo magpatuloy, ay atin munang baliktanawin ang mga katotohanan nating pinag-aralan tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Una ay ang tungkol sa legal na basihan ng pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng mga nagsisisampalataya sa Kanya at sa Kanyang pabalita ng kaligtasan. Napag-alaman natin na ang Diyos ay tunay na matuwid sa Kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan dahil ginagawa niya ito sang-ayon sa batas ng pagpapatawad. Bago siya nagpatawad ng mga kasalanan ay inialay muna niya si Jesus bilang handog pangkasalanan alinsunod sa patakaran na nagsasabi na kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran na maigagawad. Ikalawa, napag-alaman natin na walang injustice na nangyari sa pagpaparusa ng Diyos kay Kristo na walang kasalanan dahil sa kasalanan ng buong sanglibutan tulad ng pinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Ating nakita batay sa 2 Kings 14 verse 1 to 6 na ang pinagbabawal ng patakaran ay ang pagpatay sa magulang dahil sa kanyang kasalanan at pagkatapos ay idamay pa na patayin ang anak dahil sa kasalanan ng magulang. Ang ganitong injustice ay hindi naman nangyari kay Jesus dahil hindi naman pinatay ang mga taong makasalanan at pagkatapos ay idinamay na pinatay si Jesus na walang kasalanan. Ikatlo ay ating napag-alaman na hindi rin maituturing na paglabag sa patakaran ng Ezekiel 18:4 ang pagpaparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanglibutan. Ang Ezekiel 18 ay nagbabawal sa pagpatay sa anak dahil sa kasalanan ng magulang at ang pagpatay sa magulang dahil sa kasalanan ng anak. Tulad ng ginagawa ng mga gustong maghiganti na kung hindi nila mapatay ang magulang, ay pinapatay na lamang nila ang kanyang anak upang masasabi na nakapaghiganti na sila at nakamtan nila ang hustisya. Subalit ang Ezekiel 18:4 ay hindi nagbabawal sa isang tao na tumayong manunubos ng kanyang kapatid. Ang Leviticus 25 verse 47-49 ay nagbibigay ng karapatan sa isang kapatid, amain o kamag-anak upang tubusin ang isang taong naibenta sa pagkaalipin. Ito ang batas na sumasaklaw sa ginawa ni Kristo bilang manunubos ng buong sanglibutan. Dahil sa batas na ito, ay nagkatawang tao muna si Jesus ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2, 6 and 7, Galatians 4 and 5, at Hebrews 2 verse 11 to 17. Upang sa ganon ay maging legal ang kanyang pagtayo bilang manunubos natin, kung kaya't legal din ang kanyang ginawang pag-alay ng kanyang sarili bilang handog pangkasalanan upang mabayaran ang kasalanan ng lahat at sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay tinubos niya tayong lahat mula sa sumpa ng kasalanan upang maging pag-aari tayo ng Diyos. Kaapat ay ating napag-alaman na hindi totoo ang aligasyon ng kamatayan ni Jesus ay wala siyang binayaran ng mga kasalanan natin kundi gumawa lamang siya ng provision upang mabayaran at matubos ang isang tao pagkatapos na tanggapin niya si Jesus as his personal savior at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Bagkos ay ating napag-alaman na ayon sa Galatians 3 verse 13 and 14, 1 Peter 1, 18 and 19, Hebrews 9 verse 11 and 12 at Romans 3, 23 to 25 at 6, 23 ay totoong binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan at dahil dito ay malinaw na sinasabi ng Biblia na tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang katotohanan ito ang ating palalawakin pa sa ating pag-aaral ngayon dahil bagamat ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia, subalit ito ay pilit na minamali at pinapalabo ng kaaway sa isipan ng mga kapatiran nating mga Kristiyano. Sa huling pag-aaral nating aking nabanggit ang pagtutol ng isang pastor na aking nakapanayam sa isang forum sa Facebook na kung saan ay hindi siya naniniwala na binayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng lahat ng tao. Sinasabi niya na ang aral daw na nagsasabi na binayaran ni Jesus doon sa krus ang lahat nating mga kasalanan ay nagbibigay daw umano sa tao ng license to commit sin. Aking basahin ang kanyang post sa Facebook na kanyang sinulat sa wikang Ingles. The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin since your sins not committed were already paid at Calvary. Idinagdag pa niya ang pangungusap na ito. If Jesus has already saved everyone at Calvary, paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus. Bali, 3 punto ang ginawang dahilan ng pastor na ito kung bakit tinututulan niya ang aral ng Biblia na binayaran ni Jesus sa krus ang kasalanan nating lahat. Una ay ang pangamba na gagamitin ito ng mga tao bilang lisensya upang magkasala. At pangalawa ay ang kaisipan na kung binayaran na ni Jesus ang kasalanan nating lahat sa kanyang kamatayan sa krus, ibig sabihin na pinatawad na rin niya ang kasalanan natin kahit na hindi pa tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya lumalabas na hindi na kailangan ang pagsisisi bago mapatawad, kundi nauuna ang pagpatawad bago ang pagsisisi, dahil ang nangyari ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang lahat nating kasalanan na hindi pa tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan. Para sa kapatid na ito, ang ganitong pabalita ay mali, dahil sa isip niya ay laging mauuna ang pagsisisi bago ang pagpapatawad. Ikatlo, lumalabas na walang kondisyon ang kaligtasan, kaya aasahan natin na lahat ay mapunta sa langit. Kaya sa isa pang post niya ay ganito ang kanyang sinulat: "There is no such thing as justified or forgiven first and repent after. There is no such thing as saved first and obey after. There is no such thing as forgiven first without repentance. Repentance must precede the forgiveness of past sins. Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. There is no such thing as we repent because we have been forgiven or justified. There is no such thing as we obey because we have been saved." Nais kong bigyan natin ito ng panahon at palalimin ang ating pag-aaral sa tunay na ebanghelyo. At sa pamamagitan nito ay masasagot natin isa-isa ang mga objections o pagtutol laban sa katotohanan ng ebanghelyo. Una sa lahat ay alamin natin kung totoo ba na sa pagkamatay ni Jesus sa krus ay binayaran at pinatawad ang ating mga kasalanan o hindi pa. Kung tayo ba ay tinubos na o hindi pa. At kung tayo ba ay pinalaya na sa kasalanan o hindi pa. Sa panahon ng huling hapunan ay mayroong binitawang salita si Jesus tungkol sa kanyang dugo sa Matthew 26 verse 28. At ganito ang kanyang sinabi: "Sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Ayon kay Jesus, ang kanyang dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Ang tanong, saan at kailan ito na ibuhos? Doon po sa cross ng Kalbaryo sa ika-14 ng buwan ng Abib sa kalendaryo ng mga Hudyo noong 31 AD. Tanong, may nangyari po ba na pag-aaring ganap o pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa araw na iyan dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos? Ang sagot ay mayroon po. Ating basahin ang Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Ganito po ang sabi: "Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan." Ano po ang sabi ng Biblia? Iniligtas daw po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, kaya may nangyaring pagtubos. Ikalawa, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan, kaya may nangyaring pagpapalaya at pagpapatawad doon sa krus. Pero maaring ikatuwiran ng iba ng sinusulatan ni Pablo ay mga mananampalataya. Kaya kung pinatawad at pinalaya man sila, ito ay matapos na sila ay manampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit hindi po ganyan, dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo, na kung saan ay hindi requirement ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan. Subalit hindi po ganyan ang nangyari, dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo, na kung saan ay hindi requirements ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan dahil sa kamatayan ni Jesus. Dahil ayon sa 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Sabi ng Ephesians 1 verse 7 to 9, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Pansinin po natin na ang context ng sinasabi dito ni Pablo ay ang nangyari sa kamatayan ni Jesus sa krus at doon ay tinubos at pinatawad tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi pa ni Pablo sa Romans 5 verse 8 to 10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Dalawang bagay ang binabanggit dito ni Pablo na nangyari sa araw na namatay si Jesus. Una, tayo daw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ikalawa, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ang kahulugan ng salitang inaring ganap sa verse 9 ay pinawalang sala o pinatawad. Ang magandang balita Biblia ay ganito ang pagkasabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan nating lahat nang minsanan o package deal. Hindi lamang yan ang ginawa sa krus, kundi pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ginawa ba ito pagkatapos na tayo ay nanampalataya at nagsisi o hindi pa? Hindi pa po. Ayon kay Pablo, ito ay ginawa ni Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagsisisi, hindi pa tayo nanampalataya, ay ginawa na yun. Nang sabihin na Pablo na tayo ay inaring ganap, pinatawad o pinalaya, pinawalang sala, mga Kristiyano lamang ba ang kanyang tinutukoy o ang buong mundo? Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5. Verse 14 to 15 at 18 to 19. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay na para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Ang context ng Romans 5 verse 8 to 10 at 2 Corinthians 5 verse 14 to 19 ay ang ginawa ng Diyos sa krus para sa sanglibutan. Ayon sa 2

ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili at inaring ganap o pinatawad kundi ang buong sanglibutan. It means that at the cross, there was a work of justification and reconciliation na nangyari dahil sa kamatayan ni Jesus. Meaning, humanity as a whole was justified and reconciled to God by the death of Jesus Christ. Ang pag-aaring ganap at pakikipagkasundo sa Diyos na ginawa doon sa cross ay hindi po requirements ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng sanlibutan, kundi ang requirement ay ang kamatayan ni Jesus. Iba po kasi ito sa tinatawag na justification by faith, na kung saan ang isang tao ay required na manampalataya at magsisi bago siya mapatawad. Hayaan ninyo at ipaliwanag natin kung bakit ganito ang nangyari sa krus. Sa Romans 3:23 at 6:23 ay sinasabi na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maalala pa ba ninyo kung ano ang requirements upang ang taong makasalanan ay mapatawad sa harapan ng Diyos ayon sa Hebrews 9:22? Ang sabi ay ganito, kung walang dugo na maibuhos ay walang kapatawaran na maigagawad. Ibig sabihin na kailangan na ang lahat ng tao na nagkasala ay mamatay upang sila ay mapawalang sala o mapatawad. Ang sabi ay ganito, dahil lahat nga po ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan. Hanggat hindi ipinapatupad ang hatol ng kamatayan, ang lahat ay manatiling guilty and under condemnation. None will be pardoned or justified. The only way for all men to be justified according to the rule in Hebrews 9:22 is for all men to die for their sin. Ang tanong, paano nangyari na doon sa cross ay si Kristo lamang naman ang namatay subalit ang buong sanlibutan ang inaring ganap o pinawalang sala? Ganito po kasi ang senaryo. Nang si Jesus ay dumating dito sa mundo, siya po ay nagkatawang tao at naging kabahagi ng ating human family. Kaya siya ay itinuring na kapatid natin sa laman ayon sa Hebrews 2:11. At dahil siya ay naging legal na kapatid natin sa laman, siya ay may karapatan na tumayong manunubos natin alinsunod sa patakaran na nakasaad sa Leviticus 25:47-49, na ang kamag-anak, amain, at higit sa lahat ay ang kapatid ay may karapatang tubusin ang kapatid niya na naibenta sa pagkakaalipin sa ilalim ng principle of representation. Ano po ba ang principle of representation na ito? Maalala po ba ninyo ang karanasan ni na David at Goliath? Si Goliath ang tumayong representative ng lahat ng Pilistino at si David naman ang tumayong representative ng lahat ng mga Israelitas. Ang dalawang representatives na ito ang maglalaban pero hindi para sa kanilang dalawa kundi para sa dalawang bansa na kanilang kinakatawanan. Kung si Goliath ay matalo, nangangahulugan na talo ang buong bansa ng mga Pilistino. Ang pagkatalo ng isa ay ituturing na pagkatalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Kung si David naman ang manalo, nangangahulugan na panalo ang buong bansa ng Israel. Ang panalo ng isa ay ituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Ito ang patakaran na pinaiiral o pinapairal under the doctrine of representation. Isinagawa ni Jesus ang pagliligtas sa sanglibutan sa ilalim ng principle of representation na ito. Siya ang tumayong representative o kinatawan ng buong sangkatauhan upang kanyang isagawa ang pagtubos, pag-aaring ganap at pagkakasundo ng Diyos at ng sanglibutan. Upang maisagawa niya ito, isa lamang ang requirement na hinihingi. Kinakailangan na siya ang umako na managot at mamatay sa kasalanan ng sanglibutan. Dahil dito ay tinawag siya na tagapagligtas ng sanglibutan ayon sa John chapter 4:42 at 1 John chapter 4:14. Ang tanong, ginampanan ba ni Jesus ang hinihingi ng batas upang mabayaran at mapatawad ang kasalanan ng lahat matubos at maipagkasundo niya ang lahat sa Diyos? Ang sagot ay opo, at ito ang mabuting balita. Ating basahin ang 1 Corinthians 15:3, sapagkat ibinigay ko sa

0: itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nakasaad sa kasulatan. Ano ang pananaw ng langit sa pagkamatay ni Jesus dahil sa kasalanan ng lahat? Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga mabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ayon sa principle of representation, ang panalo ng isang kinatawan ay maituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Dahil dito, sinasabi ng Biblia na nang si Jesus ay namatay para sa lahat, ang lahat ay maibibilang na namatay. Ito po ang totoong nangyari. Ang kamatayan ni Jesus ay itinuturing na kamatayan ng lahat. Ano ang mangyayari kapag ang taong hinatulan ng kamatayan ay namatay? Siya ay aariing ganap, ipapawalang sala, patatawarin o palalayain mula sa kasalanan. Sa wikang Ingles, he will be freed from sin or justified from sin. Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 7 sa iba't ibang translation upang makita natin ang katotohanan ito. Sa Darby Bible ay ganito ang ating mabasa. For he that has died is justified from sin. King James Version, for he that is dead is freed from sin. Ang Biblia, Tagalog Bible, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ang Mabuting Bible, Tagalog Second Edition, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ano daw po? He that has died is justified from sin. Sa Tagalog, ang namatay ay ligtas, inaaring ganap, pinawalang sala, pinatawad o pinalaya sa kasalanan. At dahil nang namatay si Jesus para sa lahat, ay itinuring na ang lahat ay namatay, sa makatwid ay pinatawad o inaring ganap ang lahat. Since all men were adjudged to have died when Jesus died, it follows that all men were justified from sin. Dahil dito ay sinasabi ni Pablo sa Ephesians 1 verse 7 to 9 at Romans 5 verse 8 to 10 na tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon tayo ay inaring ganap o pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang tawag ng mga theologians sa pagpapatawad sa atin na ito ay legal justification. Sa legal justification na ito, tayo po ay inaring ganap, pinatawad, pinalaya at tinubos o iniligtas ni Kristo noong siya ay namatay sa cross on the 14th day of Abib in the year 31 AD. Hindi pa tayo nananampalataya at hindi pa nga tayo na ipapanganak sa panahon na yon. Subalit kasama tayo na tinubos at pinatawad na ng Diyos. Therefore, we can say that there is such a thing as we obey because we have been saved. There is such a thing as justified first, believe and repent after. Ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na iglesia ni Kristo noon sa panahon ng mga apostol at maging ngayon. Paano naman yung sinasabi na repentance must precede the forgiveness of past sins? Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. Ito po ay tumutukoy sa tinatawag na justification by faith na nangyayari matapos na ang isang tao ay nakarinig ng pabalita ng Ebanghelyo at siya ay nanampalataya kay Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at nagsisi na rin siya. Ang tawag ng mga theologians dito ay effective justification. Dito sa effective justification ay requirements talaga ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng tao bago siya ma-justify o mapatawad. Ang tanong, maliban sa nabanggit na natin ano pa ang mga pagkakaiba ng legal justification at effective justification? Ito po ang ating lilinawin sa susunod nating pag-aaral dahil wala po tayong oras. Sa ngayon ay ilagay natin sa ating kaisipan na merong justification o pagpapatawad na nangyari nung si Kristo ay namatay. Now, hindi requirements ang pagsisisi at that point in time. Pero sa effective justification ay requirements ang pananampalataya bago ka ma-justify o mapatawad. Magkaiba po kasi yung dalawa na transaction na ito. Yung isa, yung sa legal justification, isinagawa sa cross para sa lahat ng tao. Pero yung sa effective justification naman, gagawin po yan sa individual na tao, resulta ng kanyang pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao nung siya ay namatay. So huwag po nating paghaluin yung dalawang bagay nito para hindi po tayo malito. Pero wala na po tayong oras ngayon para linawin pa natin yan, kaya aking inanyayahan kayo na samahan muli ako sa susunod para talakayin natin ito. In closing, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Kung meron pa pong mga bagay na hindi pa namin nalilinawan sa aming isipan, tulungan niyo po kami na ang mga bagay na ito ay maintindihan namin o hayaan ang inyong banal na Espiritu ang siyang magdagdag ng kaalaman at pangunawa sa bawat isa sa amin. Nang sa ganon, kami pong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan na ang Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohen, PeterKayohen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso!

0: radio ko.
1: Kampeon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Isi mo yung orasan, oras sa Pilipinas. Alas 7:07. Ining oras, builog na yung nadulong sa inyo sa kaluan sang Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
3: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-palamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinaton syurad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapu sa Pasaro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-palamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sinaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Ilakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka-K5 badri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sa nga pila kamadlagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang barita lokal, nasyonal, kag international, mga mairitinit ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, maging kaupon man aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. E kantaran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Sa kinandan, punaton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang maging kaupon man aton karon iban pa nga mga balita man kag-information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Mga balita karon na tipon man ni ka-K5 Jenny Kauyunan. Kaga subuman mga balita man ni ka-K5 Karen Badilla. Samtang may kaupunan natin karo iban pa ng mga balita man kag-information Kalin sa iban pa naton ng mga KK5 reporters upo sa kay KK5 Aaron Lloyd Refuyo and KK5 AJ Cordova. Ato sila nga KK5 northern part of Iloilo. And kaupo nato ikaro mga balita at informasyon nagikan sa northern Iloilo sa may Banwasang Sara po sa kay KK5 Reggie Di Mayo. Samtang mga KK5, mga drag ko, magkaroon ng mga balita, national ka mga balita, international. Engkaw po nato, nato nga news center po nato si KK5 Sunny Punay. Kinandaan po nato andri sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Sunday. Domingo kita subong adlaw pizza 16 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Ikapit sa 16 na kita subong edisyon. Daw wala mabala no. Ikapit sa 16 na kita subong edisyon mga KK5 gani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato makauturan. Preparar na sa kay total Domingo man kita subong mga KK5. Mga gulugi nagmail ang gawa nga mga balita, amon ibalita sa inyo. Ito tal Domingo masubong. Iko gusto nga mag madugang stress nyo sa mga issues nga ginatalakay ta. Pwede mo na kay 500 no? Pwede mo gani nga makanta lang tali. Da joke lang ha. Anyway, sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato nga mga kauturan. Dili kita karon sa mga pila na ka mga dalag ko na nga mabalita ka impormasyon nga ato sini nga. Nagatala kayo andri sa ato sini nga pagpagalagad karon dugay-dugay. Check man aton karon situational report nang gikan sa ato sini nga patrol kon Domingo anong sitwasyon sa palibot sa syudad man. Basi kon tawhay man no. Kay kon iban nga mga nadlaw traffic. Iban nga mga nadlaw gutok dalan ta. Pero subong basi tawhay. Pero ang mga kwan ng mga lugar bla, labi na ang mga ara sa mga lapit sa mga simbahan ng mga lugar bla kay 500 gutok. Yeah, kaya damo kita sa makauturan nga nagasimba sa tion sang Domingo nga adlaw ilabi nigid sa mga amo sini nga mga inuras mga KK5 diri sa may Haro Plaza ho gutok din nga tubang sa simbahan. Kay mante siyempre damo sa mga nagasulod nga mga kauturan na ito nga nagasimba, kagdamo mo siya managagwa sa pagkatapos ang misa. So, gutok ang dalan, medyo traffic ang dalano na ito sa tubang San Haro Cathedral. Ganit sa ito, sino nga mga pinalangga, nga mga tagpanamati sa mga nagakwan, sa mga nagasimba na yati. Ayos lang, ano? Sa kupa nyo na kami anay da, kahit iti, simpre kami. Ari kami diya subong pangalagad sa inyo. Ha? Ayos. Wala sige, sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5 diri kita karon sa mga pila na ka mga dalagko na nga mabalita kag information ngaton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Babae mga KK5 patay matapos gintiro sa ginapatihan kahagugma niya sa may Banwasang Carles. Ano ang rason nga pinatay niya sus Maria Ihunis de Garapon ni Santisima? Ang pagpangabuhi mga KK5 ang pagpalanggaan ay lain daw na nung klase niya nung natabo niya man. Maghambal ka nga ginahigugma ko ikaw hindi blabot silingon sila KK5 ba Andre ginapalangga mo siya? Ipalangga mo, tiruhon mo, patyon mo. Ano man? Sobra nga pagpalangga. Kaya pangod sa sobra nga pagpalangga may, no, may mga pulupang imon. Ang pagpalanggaan ay normal lang na ang may pagpangimon. Pero ni magabot sa punto mga KK5 nga papatyon mi mo or gamitan mi mo sang patalong ko na anong mandang mga bagay lagod nga patyon mo yang imo nga kahagugma kay ginhigugma mo gani na kun daw grabe gig nga daw makita nimo nga daw ginalo iban ka kay Pep Andre mo mo simple lang ihatag sa iya ang libre niya nga kwan ang iya nga kahilwayan. Kahit ginahigugma mo man sa blind, di Blackie 500? Kung ginahigugma mo gin siya, mapaumod ka. Balo mo lang ako, tisige ah. Kaya mo nang imo nga desisyon, kaga daw ako lang yung gahigugma sa imo, ikaw yung gahigugma sa akon. Tungod kay palangga ta ka. O sige, kung diin ka malipay, suportahan ta ka. Hala, paglakato kang magmuad. Kaya mangita na tagaling sang iban man eh. Ang nga amo nang katabo mga kaki 5 out. Ilang taon naton kun ano ang ginhalinan siniya? Kung anong motibo sini isang paglutang dito sa sining isa ka babae mga kaki 5 nga ginlutang patay sang iya sini ginreport nga kahagugma ho. Inatabo dito sa area sang Banwa, sang Carles, sa northern part sang probinsya sang Iloilo. Standby kamo kay ato na karon ang mga kwao na mga report information, mga detalye sa mabalita kag dugang nga mga follow up sa investigasyon sa aton nga mga pulis ang suspect na dakpan ba o kung wala. Ato na karon nga kwao ng dugang nga mga follow up report. Lakip na kung may mga interviews karon si KK5 Reggie Di Mayo, direkta mga KK5 sa suspect kung nadakpan or ang investigasyon nga latest ang ato sining nga mga pulis dito sa may Banwa, San Carles mga KK5. Among pag palanggaan ay kagang paghigugmaan ay mga KK5 baw. Kung kay isa amo nang kuan bala ang tula sang unabla. Tula sang ako nga amigo sang una sila nga three kind of love. Kay five andre bala mo na. Three kind of love. One love is enough. Two love is too much. Three love is a poison that can kill a person. Te, ano na lang na iya karon man? Hindi bala? Ahay, kaluoy man to. Mga ka-K5 mo kayang biktima, ya, patay gido. May tani bala kung mga napulupilasan ng mga K5 Andrea, no? Eti ko napilasan siya kag kwan siya abi na ospital na tapos nag-ayo kag makarealize sablang mambal sa nga ti may salaman ko ah. Kung gani, may harap man nga buot sa punto nga ti amo na ning tiyempo siguro nga bayaan takay kay man ti hindi niya paghigugmang imo ya binuang ning imo ya. Ah, sobra-sobra nga gugmaya maniro kay mo ti kung paralitan niya mag-upod kita base kung napatay mo ko akon ti araw napatay gid galing mo. Mga ka-K5, why na sang iban pa nga kwa na? Why na sang dugang pa nga kag kalawigon niya sang iyang kabuhi sini? So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati-standby. Come on! Ito na karoon nga iga-plastad rin sa ato sini nga pag-pangalagad. Di lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban panaton nga mga balita ka informasyon, hindi lang gali diri sa aton sa sudad sang Iloilo ang may mga kwa, no? May mga job hire lang nga kaki 5 nga mga adik no. Diri sa sudad sang Iloilo pila ka bilog nga mga job hires diri ang mga nagkaladakpan nga mga nagagamit kag nagabarigya sang shabu. Ang iban mga kaki 5 million pa nga mga balor sang illegal nga druga mga nagkaladakpan di. Mga kaki 5 kag ini sila mga kwan mga active nga mga job hire sang local government unit sang syudad sang Iloilo. Mga kaki 5 hindi lang alit diri sa ato sa syudad ang may amo sini dito sa may Banwa sang Oton na kung sa bagay ang Banwa sang Oton mga kaki 5 lapit man amo kay Iping ha Banwa sang syudad sang Iloilo. Bo chillingon nakakuha naman yan naka-adapt naman sila sang pangabuhi sang mga taga syudad kaya mati siyempre Iping lang siya nga Banwa sang syudad sang Iloilo mga kaki 5 te may isa naman ka job hire mga kaki 5 sa Banwa sang Uton sa local government unit sang Banwa sang Uton ang natigayon nga madakpan sang aton nga mga pulis mga kaki 5 sa ginhiwat nga drug by bus operation tigin file na ni sang kaso sang aton nga mga pulis bangod sang pag baligya sang illegal nga druga o konsyabo. Gani standby kamo kay aton na karon nga kwaon ng mga follow up report angot sa sining natabo pa sabton teguro ning local government unit ne nga may mga job hires pa ni sila nga nagabaligya man sa illegal nga druga das Banwa mga KK5 sang una sang tiempo sang una yung tatay digong daway ka nakabati sini mambala magkamo ba ara naman gin sampol mo na sa tatay digong ti sino abi sampol tayo pa Andre kay ang nagpangampan niya tudo-tudo halin sang una halin sa mga nag-uga, nagsugod nga mga presidente, may mga presidente nga mga nagkuanman, nagakampanyaman kontra sa ilegal nga druga, pero di hamak nga puwerte mga KK5 ang pagpangampanya, ganyan nga ginatutukan, ginsang una, nga gintutukan ganyang parte sa ilegal nga druga kag kriminalidad. Amo ang aton nga presidente nga ika numero 16 nga presidente, nga si President Rodrigo Roa Duterte, Siya lang to yang may grabe nga pronouncement may kang tanan sa pagpangampanya kontra sa illegal nga druga. Mga kaki-five, hindi ba na? Ote, iniya ang subong. Ah, may mga ara masanguna, chimpo ni Irap Estrada kontra na illegal nga druga. Ang iyang chief PMP sanguna, si Ping Lacson. Si Ping Lacson sanguna, kapangampanya man kontra sa illegal nga druga. Dito to siya nagsugod ang iya sining kwan. Ang iyang slogan sa una nga jail the pusher, the save the user. Mga kakifag, de ang tanatanan nga mga user, nagpasuber eh. Nga total user malangta. Kadadak panay gani, kadadako pa mambal sa nga ano ka. Kabaligya ka kung wala niya, wala sir kabaligya. Gagamit lang. Di, save the user, kipip Andre. Oh, tanan-tanan nga save eh, kay may user mo. Pero ang mga pusher, why na? Oh, mga kakifag, oh, tiari naman, ah, amo ni subong ang chimpo sang nagligad ni Tatay Digong. Why na takabati? Sinay kaya nagsulurinder na ni sila? Kag wala labot, sina nahadlok na ni sila nga maggalamit? Ah, di hamak nga grabe na ni nga kurog kag kurdam nila sang una. Sang chimpo yung Tatay Digong. Sang ini siya ang presidente pa nga nagapangampanya kontra sa pa illegal nga druga nga ini. Subong mga ka-K5, pila na gani katuig si Kwan, si President Bongbong Marcos, apat nagtuig, no? Manuglima na sa tuig sa 2020, ah, subong manuglima na sa tuig. Kasa 2027, manugtuakwan na siya mong manuganom na sa katuig. Pero mga ka-K5, ti amone, sa sulod sa lima katuig, yan ang pagpakwan, ang pagpungko bilang presidente, mga ka-K5, huwag kita nakabati isang dihamag katribli nga pronouncement may kang tanan sa pagpangampanya kontra sa illegal nga druga. Ang masakit pa sinidere kay mga ka-K5 ginlawag pa sa iya nga utod nga siya mismo nga presidente nga utod. Mga ka-K5 nagagamit pang siya sabo. Oh, mga ka-K5 panawag siya sang utod niya bangag pa. Kaya muna pinakmasakit mga ka-K5. Rason nga ining mga bangag nga ining mga durugista nga ini. Mga manog baligya sang syabo, manog baligya sang ilegal nga druga. Diri sa aton sa palibot sa syudad kay sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Diri lang niya sa aton nga lokal ang aton nga ginatalakay subong. Kay ang bilog nga pungsod mi ara mong. Diri niya sa aton sa lokal sa syudad kay probinsya mga ka-K5. Di hamak mga ka-K5 nga nagaduging naman. Di hamak nga nagaralapta naman. Kay nagaduruging naman ang ilegal nga druga. Diri sa aton sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang masakit pa kayang iban sinidiri nagatrabaho sa gobyerno. Ah, mga kaki-5. Te, abi naton ang ining mga nagatrabaho sa gobyerno ni. Mga maayo ini siya, mga silbi nga mga modelo ni kasi at gobyerno gatrabaho. Katapusan gagalamit na gabalaligya pa. Pila na kabeses nga mga nagkaradakpan, damo na sa mga nagkaradakpan naton. Nga mga drug personalities, mga ka-K5, nga mga nagatrabaho sa aton nga local government unit. Wala gid ini, mga ka-K5, mahatagan masyado sang pagtamod sang aton nga gobyerno. Kay man nga ang aton mismo nga presidente, mga ka-K5, wala sang pronouncement may kang tanan sa maidid nga pagpangampanya kontra sa illegal nga druga. Kag sa pagkamatuod ng presidente ta, mga ka-K5, ah, ginpapriso ya pa ang nagapangampanya kontra sa illegal nga druga. Sa maripot nga sugilanon, si former President Rodrigo Rua Duterte, nga amo mga ka-K5 ang nagpangampanya kontra sa illegal nga druga, maid-id nga nagapangampanya kontra sa illegal nga druga, siya, mga ka-K5, ang number one nga drug buster sa bilog nga Pilipinas. Nagkadakpan, nagkalamatay ang mga drug lord. Nagparalag yung iba ng iba nagtalarong. Asang chimpo niya? Pagpungko mga ka-K5 ni President Bongbong Marcos, pinapriso niya to. Hambal sa akong kilala niya pare. Sila niya ang nagpangampan niya kontra sa illegal drugs. Sang nagligad nga presidente, niya ginpapriso sang presidente nga drug addict. Mga ka-K5, ha? Niya sang una ang tanan-tanan ng mga drug addict ka mga drug lord, ginpapriso ni President Digong. Subong, nagbalos. si President Digong nga amo ang nagpapriso sa mga adik, subong din papriso sang adik. Nagbalis ka ra, nice. Baga ka K5. Oh, hindi ba? Oh, so guys, standby sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa aton nga mga kauturan. Kay istoryante ra karon diri sa ato sini nga pagpangaragad diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban praton nga mga balita kag information, sa iban pa nga mga dalagko pa nga mga balita kag information, jeep mga ka K5 viral matapos nga nagtuyo nga mag-U-turn sa Ibawan flyover. Kagamay-gamay sinasang Ibawan flyover da. Mga ka K5 nag-U-turn pa to si S. Babaw. Oh? Ano man, di ka, kwan, hindi ka diretso panahos dalom to ko mag-U-turn. Tapos dalom mo sa Babaw kay mo iasang nga sa Babaw kay mo iasang flyover mag-U-turn. Ay haso. Oh? Ano a klasika kwan niya man? Ano a klasika driver ni man? Ay Maria ihunis ni garapo ni Santissima. Oh? Mga ka K5? Nagka-seminar ni Ayhan sila? Oh? Wala, bawal ganyan, hindi ganyan pwede. Oh, tiambot ko na, ano naman himuon mga ka-K5 sa ato sining Land Transportation Office ni anang LTO Regional Director Didoy Hidospan mga ka-K5. Parte sini, nakuhaan plate number to, o nakuhaan na listang plate number ya to. Mga ka-K5 siyang sining jeep ngayon nga nag-U-turn to. Babaw ya, taytay. Babaw ya sa flyover, may U-turn kay mo. Yan, ikay U-turn sa taytay. Nga rin, naging mismo sa taytay. Yan, ikay U-turn da kay taytay. Flyover pa, Sos Maria, ihunis, tigara po ni Santissima, Santimuson. Mga tao, mga ka-K5 nga. Wala ka pa minsar, bla. Antes nga himoon. Damo sa mga nagkakalaksidente sa mga salakyan, bangod sa sining mga kamuti nga mga driver nga inyo. Damo sa mga aksidente sa mga salakyan, damo sa mga nagakabiktima, damo sa mga nagkalamatay, mga ka-K5 bangod sa aksidente sa salakyan, bangod mga ka-K5 sa sining resulta mo kon rason sang sining ginatawag naton mga ka-K5 nga kamote nga mga driver, ah, kamote drivers, amo ning rason. Oh, mga kumunara kay Mos Babaw, ito may U-turn ka. Ang lain pa, ate, kung mag U-turn ka na mga ka-K5, laban-laban, atras-abante ka para makabalik ka eh. O hindi, Black K5, Andre? Oh, hindi ka na pwede, makasiling nga makaring U-turn ka, direkta kay kagamay sa nangadalan, two lane man lang. E, siyempre, kung two lanes man lang mga ka-K5, hindi ka pwede, imo ya maka, hindi ka imo ya pwede nga maka-U-turn da automatic nga liko ah. Kundi, atras-abante, muon mo da. Para nga makabalik ka, kaya maka-U-turn ka. Hindi, gid na pwede. Ah, kay bisa sa mga taytay, gani, hindi ka gani ka-overtake. Di, Black K5, Andre. Tapos, lantawan nyo bala, oh. Uy, guru kagi, si Mina driver ni. Ano nga classic driver ni man? Nagkwa lang guru ni isang lisensya niya. Mood ko may lisensya, gimana ng driver siya ni. Pero private nga jeep ni, no? Hindi man, hindi pa sa iro nga salakyan, kaya may karga siya. Private nga jeep, mga ka-K5. Ah, sila niya, guro, mapasaway naman niya. Kaya total niya, kagang-kagang naman lang niya. Nali-impound ni Tiwai naman to. Problema. Ah, mga ka-K5. Okay, standby sa ato. Sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Standby ka mo. Kaya ito, nagkaroon nga pagkatalakayon din sa ato. Sila nga pagpangalagan. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, kaso sang dengue sa Iloilo, siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga ka-K5, labinig sa probinsya, naglabot na sa alert threshold suno sa Philippine suno sini sa provincial health office. Mga ka-K5, bochilingon makaalarma na ni. Mga ka-K5, bangod sang dihamak nga puwerte na kadamo sa mga biktima sang dengue. Ang masaming pag-ulan-ulan mga ka-K5, nag-stock ang mga tubig sa mga dalanon, nag-stock ang mga tubig sa kanal, nag-stock ang mga tubig sa mga kundiin-diin nga mga parte mga ka-K5 sa nga to, sini nga mga palibot, nga may ara, nga mga nakaya, nga mga kwan, nga mga lata, may mga plastic da, nga nasudlan sang tubig, tapos wala mga ka-K5 nagmalala dayon, na namitan gid na magpangitlog ang mga lamok da, sa mga stagnant water, o kung sa mga wala nagailig nga mga tubig, sa mga lamawan, sa mga kanal, nga mga wala nagailig ang tubig, sa mga mga lata nga mga nagatirindog bla o mga nagakalaya nga masudlan sang tubig ulan, mga paya o kung ano mga plastic pagida. Amo gini nga mga bisan mga kuana mga laya nga mga dahon sang kahoy, mga kakifab nga may nagkalabilin nga mga tubig da, mga kakifab nga wala pa nagmala, amo na siya nanamitan nga itlogan sang lamok. Mga kakifab, ti mayo lang kontan eh, ka mga lamok, ka mga nagaitlog ini, o hindi makaga, hindi kirier sang dinggi. Pero kalabanan sila mga kakifab, amugid ni, labinigid ko mga matinlo ang tubig ng mga ginapang itlogan nila. Kamugid na mga kakifab dira, nag-develop ang yamak nga virus ang dinggi mga kakifab. Te, ang masakit sinidire, kaya kung makakagat sa imong sa imong panit, kung makakagat sa imong panit, tapos masaylo pagit sa isa to naging kantan niya, duwa na kamo biktima. Maylo ba yun, saylo sa kifay ba, Andre? No? So, amo ni sa kagamay-gamay sa mga yodapuga nga klase ka mga sapat ni. Saka mga gagmay lang, pero patyo niya kay imo, ya kung parang ditan nga inang medyo madisgrasya ka, ikaw ang maigo mong. Hindi bla, kifay ba, Andre? Na so kani standby sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati standby sa aton nga mga kauturan kay aton nakiron nga pagatalakayon diri sa aton sini nga pangalagad samtang sa iban paginaton nga mga balita kag information sa mga balita nasyonal. Standby kamo kay boss ika pila naman ika GC na ika GC na nga adlaw sa impeachment trial 92 ni kadlaw mo nga impeachment trial nga gin kwan nila naging set mga kakifab sang inang Senate impeachment court. Daw 92 ni kaadlaw ang ilang kwan? Ang ilang impeachment trial naging set. Di kada adlaw, nagagasto ini sila sang 25 million pesos. Sang wala, sang kapuslanan. Hindi interesado ang mga pumuluyo. Pirmi lang ginahambal sang aton nga gobyerno o sang sining mga miyembro sang House Prosecutors. Mga ka-K5, pirmi lang nila ginahambal. Ginagamit lang nila pirmi ang ngalan sang mga pumuluyo. Gahambal sila nga ito na po ang pinakahihintay ng taong bayan. Gusto po ito ng taong bayan na makita ang lahat-lahat na ginagawa na mga kamalian ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Gusto talaga nila ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Tinatudlo nila ang mga pumuluyo. Kayman, supposedly, ang mga pumuluyo gidman dapat kuntani ang maakig sini. Ang mga pumuluyo gidman dapat kuntani amo ang magahimo sang pamaagi mga kakifive nga ma-impeach ang isa ka opisyal sang gobyerno nga impeachable bangod mga kakifive sa ginatawag nga number one pagtraidor sa aton sininga mga pumuloyo or ginatawag naton nga betrayal of public trust. Botchiringon, wala na sang salig ang ato sininga mga pumuloyo. Ang pagsalig sa mga pumuloyo gintraidoran mo. Amo na, hindi bala? Tapos may iban pagidira ng mga kwan, ng mga bagay, ang pagbinotig, dishonesty, kag iban pagid mga ka-K5T, galing. Hindi galing interesado ang mga pumuluyo. Kay bisananhon pa naton mga ka-K5 kaduso, nga gusto ipabalo, hala, tunutuduhan lang mga ka-K5 nga, dasok sa utok sa mga tao. Sa ginatawag mga ka-K5 nga inang tuduhan lang para nga ara ipabaloda nga may kita nyong ila sini nga mga ginahimo sa impeachment trial. Nga gusto na pagwaonda nga ginagasto kuno sa sala ni Vice President Sara Duterte. Gingasto ya sa sala ang paggamit sang iya nga confidential fund nga nagalabot sa 125 million. May 125 million siya nga confidential fund. Mga ka-K5, nga gingasto kuno sa sala nga paggasto. Bangod, kay gingasto ini sa sulod gid lamang sang 11 kaadlaw. For almost 11 days lang, nagasto mga kakifive ang 125 million. Ah? Kay ang iya sininga confidential fund, mga kakifive, ginhatag ini sa iya December 2022 o 2023. Mga kakifive, no? December na lang ginhatag. Ti! Ah? December 20? Iastama lang kita sa December 31. Pag next year, mga kakifive, no? Pagwas ka hindi mo na magamit, mabalik ina sa ato sining inang National Treasury ang kwarta. Ang natabo gali sini base sa pagpaathag mga kakifive sang kampo ni Vice President Sara Duterte nga ining 125 million ang ginpanghatag ini kaginpang deliver sa tanan-tanan niya nga mga projects, sa tanan-tanan niya nga mga programa. Pot siningon, samtang wala pa ang budget, nakaplastar na sa ganaan sa mga programa niya sa bilog nga Pilipinas bilang DepEd Secretary, plus pagin mga kakifive bilang chairman sang NTF-ELCAC. Ah? Siyang chairman sang NTF-ELCAC mong. Amo na siya mga kakifive ang nagapang ampanya, balakang nagapang red tag sa mga kwan, sa mga inang kwan, sa mga inang rebuilde, mga kakifive. Oh, so amo na siya ang natabo. Pag-abot sang pag-release sang iya nga budget nga 125 million, mga kakifive, automatic ginpanagtag na niya ini sa iya tanan-tanan nga mga projects, ilabi na gid ang nakalaan nga daan, nakaplasta na tanan-tanan nga mga programa, kulang na lang budget. Karon, ah, kay na delay ang paghatag. Igo mahatag ang budget mga kakifive, ya, December 20. Mga kakifive, 31 man lang hasta ang December. So kinahanglan ang 11 days nga ma-dispose tanan-tanan. Kay pagwas nga hindi ma-dispose ang budget sa tanan-tanan nga mga programa niya, hindi makatilaw to mga programa niya tanan-tanan. Wala labot sina mabalik ini sa National Treasury. Amo na rason nga ginpang dali-dali nga pinang nagtag sa tanan-tanan nga mga nakaprograma na niya. Halin sa mga programa niya sa DepEd, kagasta sa mga programa niya bilang chairman sang NTF-ELCAC. Ang iya sini mga kakifive nga ginpang targeto, inibala ang mga nagapang-recruit sa mga kabataan sa eskwelahan. Balaan nyo man na, hindi bala? Nga sa kada mga eskwelahan, labi na gid sa mga public schools, nga mga state universities, dira nagasulod ang mga NPA, dira nagasulod ang mga legal front sang CPP, NPA, NDF. Amo na sila mga grupo, mga kakifive, sang kilala ko. Nga ang hambal sa konmigo, sila nga ba? Kuno abi, legal front, gali kay, ah? Gali kay, mga kwan ni sila. Amo ni sila mga nagapang-recruit, amo ni sila mga nagapang-uha sa mga estudyante. Labi na gid sa mga estudyante, halin sa iban nga mga eskulahan, labi na sa mga state universities. Tining mga state universities nga nilibre ang eskwela sa mga kabataan. Amo ni sila ginatawag nato nga mga scholar ng bayan. Pero mga kakifive, kung once kani nga madala nila ato kasalalaka sa mga bukid, dumduman nyo na tabos tuboso. Mga kakifive, may isa pa to, isa to, miyembro ko sa media, disjaki. Tapos may ato to nga maestro, o maestra, may ato dito nga advocates kuno sa mga kung ano to, may mga study sila. Pero sa pagamatod, na-recruit na mga kakifive. Na-recruit na. Amon ni sila mga kakifive ang ginpangpadalaan, ang ginpanghatagan, pundo. Ni Vice President Sara Duterte, kita nyo, daw halos kalabanan ng mga cause-oriented groups. Ilabi na gid ang mga congressmen, ng mga representante sa cause-oriented groups naton sa mga party list. Amo ang nagakuntra sa kay Vice President Sara Duterte. Kay amo ng rason. Kung si Senator Robin Padilla pa, di hamak nga may budget nga bilyon para gid lamang sa mga NPA, sa mga komunista, mga kakifide, sa mga NPA, para nga magpang-recruit sa mga kabataan sa eskulahan. Ay, sos! Maria Yunis, tigra po ni Santissima. Amutong ginapagwa nila, ginaisa-isa nila. May ato nito nga ngalan niya, apelido niya si Manggo. si Mango. Ah? Ah, toto may ato to nga mga apelyido. To may mga apelyido sa mga kwan, tanan-tanan. O sino nga mga apelyido. To may mga Estrada nga apelyido to. May mga Escudero nga apelyido. May mga Hontiveros nga apelyido to. Mga kakifive nga mga inanggin pang hatagan. Ginpang bakal nga mga impormasyon. Ah, but sino na mo to sa mga ginpang bakal nga mga impormasyon. Namo na siya natawag na to nga Intel. Or ginatawag na to mga kakifive nga confidential fund para sa mga intelligence sa mga tao, mga kakifay nga nagahatag sa informasyon sa ato sini nga mga gobyerno. Ah, so amuto sila mga kakifay basta nga sa angulihi. Gina-question nila kami ara kuno nga gingamit nga ginpamakal bulong, ang mga ginpamakal sa mga bulong o mga kwartang ginpamakal sang bulong, mga kakifay. Hindi kuno pwede ang confidential fund nga gamiton nga ibakal sang bulong. Ah, kaya tungod nga ang confidential fund ya. Hindi pwede, dapat ibakal yung kuno siyang bulong. Kay lain man niya kuno ang budget para sa bulong, mga kakifay. Tinaglain pa gin. At least nabalaan sang mga pumuloyo sa bilog nga Pilipinas nga ang kwarta nga ginahambal nila nga gingasto ni Vice President Sara Duterte para sa iya kaugalingon. Hindi gali para sa iya kaugalingon. Ginpamakalya pa sang bulong. Kay man ang aton nga gobyerno daw halos ang budget para sa bulong wala na nila ginhatag dumduman nyo kung pila ato ka bilyon ka pesos mga kakifive ang wala ginkuha or ang ginkuha mga kakifive ni Finance Secretary during that time Ralph Recto nga wala ginhatag sa PhilHealth kag sa ato sini nga Department of Health gingasto yaya sa lain ginsipara ginkuha ya pa. Te amo nang rason nga nga aton nga gobyerno kulang-kulang ang budget para sa ikayong lawas. Di karon kay ginbakal karon sang bulong ni Vice President Sara Duterte para sa iya nga mga pumuluyo, para sa mga Pilipino nga nagamalasakit, nga kid kamo. Hambalo nyo dayon nga gingasto ya sa lain. Butang tabing gasto pa sa lain. Ang punto da sa dinagkanto sa kay Vice President Sara Duterte nagkantong kwarta. Wala! Wala! Atoto sa mga pumuluyo nga sa mga pumuluyo mga kakayfay nga mga ginpanghatagan sang mga beneficiaries ara sa mga pumuluyo nga mga beneficiaries sa sining mga bulong mga kakayfay. Ang iban pag ito kuno gin tree planting, gin gamit sa pag tree planting, gin gamit sa pagpangtanom sa mga kahoy. Di ano nga klase? Aki ganyo to si Vice President Sara Duterte ka nananom sa sang kahoy? Nga pabor ganin na para sa aton kay kung mananom kita sang kahoy? Mahold sang kahoy ang tubig na magulan para ngang baha tayo di magaganagan ni sa aton? Ang inyo ano ginobra nyo? Sa mga prosecutor naton, ano ginobra nyo? Mga kakifive, ang baton sang malita nga may mga unod nga kwarta nga halin sa komisyon nyo sa flood control project. Amo na, dra na naghalin sa inyo. Ang pamangkot, sinong kawatan? Si Vice President Sara Duterte? O kun kamo nga mga congressman nga nagbaton sa mga alokabos ka nagbaton kamo sa komisyon nyo naging pangsulod sa malita? Suno sa 18 ka mga marins. Hindi bla? Hindi bla? Siling ni Kwan ni Gina inman din. Yahoy, nga ato, o nga ginbakal sa bulong haw? Basi mo himo lang. E mga resibo to, hindi bla? Ang kuwa na ginaghambal. Ang kuwa na ginaghambal to nga ginbakal sa bulong. Iga nyo tong kuwa eh. Komisyon ng audit, ila na gito gani, Kwan? Ila na gito gani to inang witness? Ang witness nila mo naghambal. Naging bakal sang bulong, ara ang mga resibo, ara ang tanan-tanan. May mga gusto, pagani nila to taning alawagon ang mga kunan, ang mga butika, ang mga impangbaklan sa mga bulong to. Ay, ano ka, gaga-gaga ka karoon na. Pwede ba? Nga mahambal ka nga himo-himo lang.
0: kaya ang ilang witness na giganito sa prosecutor mo naghambal? Ara sa ila ang mga resibo, ara sa ila mga listahan. Oh? Hinugay abi intra kun ang istorya gani mga abogado, abi hinugay kay intra ang mga bakiro. Yun di ah. Ay, kalait. Yok-yok lang na ah. Kasi mga aking mga bakiro ha. Yung mga bakiro nga sobra pa sa abogado mo. Hindi, black kay 500. Hindi ko alam na yan ng hulubaton lang nasa yaway ko sa may ginaigo. Di. Kaya base ko mga aking na magkamukaroon pa rin sa mga call center agent kaya sa mga into. Panon mo sila, ikomentaryuhan mo sila gamay, abin lang sila na sa mga hambog. Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5 storyhan talaga karoon ha. Dili sa ato sila nga pagpangalagad, dirigi lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon nabatan ang builog na ang ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang mighty C di alkaline vitamin C di power duo sa klinika di alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Ramil Oy. Gani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati, standby ka mo. Kaya sa ato sila nga mga kauturan nga mga inang nagasupres sa mga balatian, hypertensive ka o kunbot silingon, high blood doon ka. Mga kaki-5, may diabetes ka, taas imo blood sugar level. O ari na ang resulta, kag-aari na ang resulta, ari na ang solusyon sa inyo silinga problema, mga kaki-5. Inom na kita sa inang klinika DTX 500 kagsang Mighty C. The alkaline-based nga vitamin C. Nga akin ang lanon, tagid ni. Mga kaki-5 kay man, pati cancer ni, ma-prevent niya ni. Kay tungod nga ang klinika DTX 500, mga ka-K5 ang puno inisang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas na ito, natawag na ito nga inang inflammation. Mga ka-K5 nga nag-cause inisang cancer sa ulihi. Wala labot sina, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga kaka-5 isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sang lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi nyo napahulat

0: nga siya rang makabulig sa pagpauntat o kon makabulig sa pagkakas sang aton ginasuper nga mga balatian. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, dira kamo kadto mga KK5 produkto. Ini mga KK5, ang tag-iya is si Doc Ramil Oy. Ayos, wala sige. Balikay kita dugay-dugay mga KK5 ba? Tala kayon tering ato sini nga magin pang headlines diri sa ato sini nga pag pangalagad. Aton nga oras. Alas 7:50.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya sa atay,
7: atay no?
6: Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton ng mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba?

0: kun jaiba sa mga bitokon o bitokon may mga parasites no or even virus ina tanan kaya tunawon kagpat yon sang ditribayo dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin ditribayo lang malakas kuway pa ka katumar tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Miss si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darin Villavion.
6: Ni si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ditribayo.
7: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang ditribayo, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: Ditribayo. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Ditribayo.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Ditribayo. Ang ditribayo, nga may Visio. Ang Visio.
2: Yumay D3
3: para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500
3: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
3: masamit ka bala gina allergy.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami
2: amo naman
3: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
2: DTX 500
3: masalika.
2: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix
2: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix
2: mamasaga butika.
3: Glaucoma,
2: Eye Care Gold Capsule,
3: Bacterial Conjunctivitis
2: o Pink Eye,
3: Eye Care Gold Capsule,
2: Eye Allergy,
3: Eye Care Gold Capsule,
2: Cataracts,
3: Eye Care Gold Capsule.
2: Ang Eye Care Gold Capsule
3: may aras ang lutein,
2: Vitamin A,
3: Vitamin E,
2: Vitamin C,
3: Zinc,
2: Kagdil Berry Extract.
3: Eye Care Gold Capsule
2: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
3: para sa eye health.
2: Mag-inom sang Eye Care Gold.
3: Kaupot
2: ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
3: Eye Care Gold Capsule.
2: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Mighty C,
2: ang alkaline ng Vitamin C.
11: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
2: mabakala mga butika.
3: Mighty C,
2: ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
18: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Gadaragsa nga punggot,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Galaong magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro kapong katol,
24: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasin!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men
29: para sa matino nga dugo.
28: DTX 500
29: para sa healthy gatay.
28: DTX 500
29: ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant
29: nga amo naman
28: ang nagatilo sa imo atay.
29: Basta tilo ang atay,
28: happy kanunay.
29: DTX 500
28: masaligan,
29: epektibo.
28: DTX 500
29: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa kamason na diagnose
0: na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
1: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
1: Yung may D3!
4: Mabakas mga butika!
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow! My puso!
8: K5 News FM.
9: K5
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! My puso!
27: Alojado Kapulot K5 Night Watch.
30: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na ito ang karoon, nakalabor kita sa 6 minutos na kaligad sa alas 8. Ginatamyaw na ito, nanay, kaginashoutout kailan na ito. Sini nga mga tagpalamati dira sa may small market, no? Haro Small Market. Dira sa may barangay Simon Ledesma sa distrito sa Haro. Dira sa Small Market na, no? Lapos pagkato dira sa may barangay Demokrasya sa inang kay George Cambronero. Kaya Grace Bilin Calaor, shout out. Sa kay Jennifer Libuna, shout out man. Sa kay Ray Argente, shout out man. Sa Juma, kay Jumar Pamada, shout out. Dira man sa kay Saisay, or sa may Saisay store da, kapamati man. Kay sa Ramon store. Buda mo, tigil yung pamati. Dada mo, tigil listeners, da sa may inang Haro Small Market. Thank you gid sa inyo sining pagpamati kasi inyo sining pagpagig-upod diri sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Salamat kid sa ato sining mga followers mga ka-K5 no sa ato sining mga kauturan nga naga-monitor diri sa K5 Night Watch. Salamat kid sa mga nagalantaw diri sa merkado publiko sang Simon Ledesma mga ka-K5. Sa ato sini nga pag pangalagad sa iluan nato nanay una ang report na kay formasyon mga follow up report nagikan sa ato sini nga inang mga reporters unaw naton ang report nagikan sa northern part of Iloilo pod kita mga ka-K5 sa kay ka-K5 Reggie Di Mayo. Sang K5 News FM sa Ara Iloilo. Ini may kang tanan sa sining paglothang sang isa ka babae. Kag ang report information nga ang naglothang sa iya. Amo kunong iya sining nga kahagugma. Ang mismo ang iya sining nga kahagugma. Amo ang naglothang sa iya kag ti ang pinakamasakit kay mati patay gid ang biktima mga ka-K5. Agani sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tag para mati check na naton karon. Ang mga detalye sa mga balita kang mga follow-up sa ato sininga report nagikan sa K5 News FM Sara Iloilo kung kita kay ka-K5 Reggie Di Mayo. K5 Reggie sa kampiyon nga report. Standby.
31: K5 News FM kampiyon report.
30: K5 Reggie, go ahead.
32: K5 June, padayon tubong no ang hot pursuit operation sang Carles Municipal Police Station sa suspect no nga nagtiro patay ini sa iyang asawa sa may barangay Bangkala, Carles Iloilo. Kunta di no may natabo ini kaina K5 June nga shooting incident nang around alas 11 sang aga tubong Domingo K5 June, Agosto 16. Ang aton ini nga biktima amo si alias Rosella K5 June, 45 anyos, isa ni siya ka OFW K5 June, kag residente sang sitio Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo. While ang aton niyang suspect K5 June amo si Jeffrey Labos Pacardo o kon na mas kilala ini nga si alias Ate K5 June nga isa ni siya ka mangunguma kag residente sang sitio Kabasan, Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo K5 June. Sa interview nato no kay Police Major Carl Jerome Tingala, ang hepre ni San Carlos Municipal Police Station nga sa ilan no nga pag-pangusisa kag pag-investigar man kay 5 June nga sang Agosto 11 nagpauli ini ang biktima naton nga si Rosila nga halin ini sa pungsod Dubai kay magasaulog ini kuntani kay 5 June no, sang kaadlawan sang iyang anak nga babae subo nga adlaw nga Domingo kay 5 June. Kay kahapon ang ini nga suspect naton nga si Jeffrey Pacardo ang nagpadulong kay 5 June sa may Carles Agud Kuntani nga mag-advance celebrate man sa iyang bata ni kay 5 June nga babae. Kag sang tion nga to kaina kay 5 June mga around alas 10 kaina nagluto-luto na ini sila actually sa mga handa no sang ilang nga bata. Kag according man kay Police Major Tingala, may mga witness man kay 5 June nga which is pamilya man sang biktima naton dito no sa ilaman nga compound. Kag dito nagistoryahan ay sila kag sa puno sa dalong sang puno sang kahoy sa may mangga kay 5 June nagistoryahan ay ini sila nga duwa kag dito no mayaran sang natabo na nga pag-initay kag ingihan ni 5 June rason nga dito nagkuha sang pusil nga 45 caliber pistol ang aton ni nga suspect kag didto gin tiro patay o gipang tiro ya ini kay 5 June ang asawa nga may mga igo ini sa liog kamot sa kilid sang iyang lawas kag likod amo ang gintunaan sang kamatayon kay 5 June
30: ang ano yan ni asawa ya gid ni o kon live-in partner niya lang nakasal ni sila
32: asawa ya gid ni kay 5 June kay gin-verify naton, no? Gin-pa-verify naton kay Police Major Tingala kag according sa iya, nga kasado ini silang duha. Kaya sang aton nga nahibaluan man, kag based man diri kay Police Major Tingala, nga mayara ini silang bata, nga babae, which is amunitani ang nagasaulog sang kaadlawan subong adlaw. While ang asawa niya kay 5 June, which is ang biktima naton, may ara man siya dating bana, meaning okay. Ikaduwa yan ni nga bana si Pakar. Kagkasado okay. Man ini sila kay 5 June.
30: So sa una itong asawa ano to Bulagay. Bulagay sila o kon
32: si 5 June
30: patay?
32: Yes, Bulag. Or Bulag ang un yes, kay
30: Bulagay
32: sila kay 5 June sa iyang una yang bana sang aton nga biktima. It meaning ikaduwa yan ni yang abana no ang aton nga biktima nga si ano ni si Rosella kay 5 June.
30: Oho. So ang kwan ang ining babae na ining biktima may bata sa una yung itong abana.
32: Yes, kay 5 June.
30: Oo. Pila ka bilog kabataan nila to sa una yung abana?
32: According kay Police Major Tingala, duwa kay 5 June. Duwa ka bilog ang bata sang biktima naton.
30: Oh, dalag
32: sa unang bana.
30: Dalagko naman kabataan niya to sa una yung abana.
32: Yes, kay 5 June dalagko naman kag graduate naman no sa aton nga pagkabalo, graduate naman ining iyang subang no sa kolehiyo kay 5 June.
30: Okay, so pila edad ni sang biktima ha, sang babae?
32: 45 anyos kay 5 June.
30: 45 years old. So ining iyang ikaduha nga bana ni, ano balo buhi ni siya no sa una tong bana, Bulagay ni sila, hindi waya na patay ang bana ito nga una.
32: Wala kay 5 June wala.
30: So buhi, so Bulagay sila lang niya. Ang duha ka kabataan sa diin guys, targa upod sa babae ni o kon separado.
32: Ga tiner sila may balay gid sila kay 5 June, ka residente gid sila ya sang Barangay Bangkal Carles Iloilo. Kagati ang iniyang biktima naton, kiss alang iniya kay 5 June nagapauli diri sa May Carles kay isa ni siya ka OFW kag masamilang mga duwa ka tuig kag nagmakapauli naman. So siningation sang Agosto 11 August 11 nagpauli ini kay 5 June diri sa May Carles Iloilo.
30: Oh, ang ining iyang ikaduha nga bana din ga istarya dira man sa May Bangkal.
32: No, kay 5 June sa may San Rafael Iloilo dito gid sa ilang barangay sa may Sitio Kabasan Barangay San Rafael Iloilo.
30: Oh, taga Banwa sa San Rafael galiya ang iyang ikaduha nga bana.
32: Yes, kay 5 June.
30: Tapos sa Carles natabo ano nagkadto ang bana sa kwan sa dira sa may Banwa sa Carles ang iyang ikaduha nga bana ni?
32: Exactly, K5 June, nagkadto dito siya kahapon ng adlaw kay according diri kay Police Major Tingala, ma-advance siya tani celebrate sa iyang bata. Ti kag isa man ni no sa mga rason ko ni K5 June na tabo ning mainit nga tension kag hindi pagintindihan ay kay gusto no sang biktima naton nga si alias Rosella ni K5 June makipagbulag sa iya ang ato ning suspect.
30: Okay. Mm-mm. Sino sakay sin? So did... Dali lang.
32: Mm-mm.
30: Sakay sin o ma-celebrate sang advance nga birthday sakay sin o na sa bata ya o kun sa biktima mismo? Sino ang may birthday ha?
32: Sa bata gid nila kay 5 June, sa bata gid nila nga duwa.
30: Ah, kun amo may bata man gali sila nga duwa, sang sining taga San Rafael nga suspect nga si sino ganito?
32: Si K5 June, si Jeffrey Pacardo.
30: So may bata sila man gali ya nga lain magluwas sa bata nga duha ka bilog nga sa unay nga bana, no, sa unay nga bana may bata man sila sining si Pacardo nga ini nga inang pila ka bilog bata nila isa man.
32: Exact, yes, K5 June, amuning ano, naga sa ulog sa bungsang birthday.
30: Ano bata nila, babae lalaki?
32: Babae, K5 June.
30: Babae, pila edad?
32: Wala, K5 June, mahambal sang aton nga happy, no? Pero, babae, K5 June, kag dagatinerdi subong niya sa balay gidsang babae, K5 June.
30: Ah, okay. So, bali, upod sila sang mga utod niya nga sa unang bana?
32: Yes, K5 June.
30: Oh, so, ining iya naman ni nga bana-bana, or nagpakasal gini sila sang bana ni nga si Pacardo ni sa nga taga San Rafael?
32: According kay Police Major Tingala, pamangkot naton siya, yes, kasado sila K5 June.
30: Okay, kasado sila, no? So, isa kabilog bata nila nga babae, ara ga tiner gali sa may bangkal sa Carles, kay ti ang iyang bana-bana ni, ato gali to ya sa, ang iyang gali nga bana, dito gali aga istarya sa may San Rafael, nagkadto lang dira, tungod kay ma-celebrate sa bata niya nga babae.
32: Yes, K5 John. Kag according drigani kay Police Major Tingala, first time nga ini magkadto. Hindi man first time, K5 John, kay din pamangkot naton si Police Major Tingala. Kung matanibala, nagkadto ni ang suspect. Si, subong K5 John, subong lang siya nagkadto. Kay nagkakontakanay in sila ya sa Facebook. Kay sa pong sa Dubai ni siya ya, ang biktima naton. So dito sila nagkakommunicate. Kag subong lang nigid nakakadto ni ang lalaki sa lugar sang biktima naton kagito na tabo ang hindi manami K5 June.
30: Ang iya ni nga bana ni ano ni mangunguma naga ano trabaho ya sini mangunguma.
32: Mm-mm.
30: Oh, mangunguma pero may 45 caliber pistol, no?
32: Mm-mm.
30: Oo. Pagkadto ya dito sa ilang lugar sang babae ang iya nga tuyo para nga mag-celebrate sang birthday sang iya nga bata nga babae sang ilang bata nga babae. Kay wala man niya gatiner toong bata sa iya sa may San Rafael kundi dira iya nagatiner sa may Banwasan o sa may Banwasan Carles. And then pagkadto niya dito sing sano na tabo di mga alas 11 kagina lang.
32: Yes. Yes, K5 June, kagaina lang gid sang aga na
30: San
32: tabo ni ang insidente. Kay mga timprano pa lang nagluto-luto na ini sila K5 June, no, kag dito nag-istoryahan na ini sila sa may Dalom Kapuno kakahoy sang mangga.
30: Oh.
32: Kag dito ginprangka ni isang asawa ang suspect nga makipagbulag sa iya K5 June. Hindi ni magpasugot ng suspect naton kag dito siya nagkuha sang caliber 45 pistol kag dito gintiro ni ang biktima K5 June.
30: Ang birthday sang bata subong adlaw man?
32: Yes, K5 June.
30: Ah, okay. So ang ginhalinan gali kay ang babae bago lang kaabot sa halin sa abroad halin sa Dubai. So, sing saan nula sa nagabot? Sag August 11 lang?
32: Yes, K5 June, mga 1 week na August 11 siya nag-abot dari sa may Carlos. Mm.
30: So, amo na nga nagkadto ang iya nga bana kay tinahidlaw. Pero why sigali na diritso puli ito sa San Rafael kundi diritso siya sa ilad ang mga banwa, nga lugar sa may Banwasang Carlos. And then, ang bana,
32: yes.
30: Sugod sa pag-abot niya sang August 11, why siya magkadto to sa bana sa may Kwan, sa may San Rafael kundi Dra siya nagdiretso sa may bangkal and then nagkadtong bana niya sang ini nga adlaw lang sang pizza Jesus size lang ini nga inila nga Domingo nagkadto siya para nga mag celebrate sa bata pero may ara na nga daan siguro sila nga istoryahan na siguro sa Facebook eh nga mo na makigbulag na ang babae sa iya amo na nga ginpreparahan niya gindalaan niya pusil amo na may posibilidad kay 5 Rije
32: possible kay 5 June no kay isa man sa mga rason man kay masami nag-aaway ni according kay Police Major Tingala nga nag-aaway ni ang mag-asawa ti ang mga pamilya man sinisang biktima naton wala man sila ya kabalugid kay 5 June kun ano ang ilagid na rason o kun ano gid ang ginhalinan sang ila ni nga pag-inaway kay ginpamangkot man naton si Police Major Tingala kun mayara bala sila sang daan gid na hiligot anon or ining nagkalainay sila nga buot so wala sa kabalo sang mga witness dito which is ang pamilya man sang mga sang biktima naton kay 5 June kagidto lang niya na balaan nga gusto niya makipagbulag ni ang asawa sa iyang ano nga bana kay 5 June.
30: Okay. So buot silingon nga may tuyok isagali yang tapuson ang iya sini nga asawa. Kay ti kadto sa to may dala siya pusil mong mangungumam na siya may kun pulis sa kay may kun otoridad siya kahit siyempre dalo niya gipusil niya kahit service firearm niya kahit manti otoridad siya pero mangunguma siya nga may dala sa pusil makanto sa iya itong asawa may dala siya yung pusil so po silingon may tuyo isa yang apat yun ang iyang asawa kay may posibilidad nga sang ara pa sa abroad siguro ang iyang asawa may mga pagbaisay na sila siguro nga hindi sila maintindihan na ay rason nga ang iya nga asawa, makibulag na sa iya. Amo ito nagprangkahanay sila, pero ugaling, lain niyang tuyo niya para sa asawa niya. Makon mo nag-abroad ka, nag-puli ka na imo, ka mag-bakasyon di. Pagkatapos, hindi ka nagalimok balik sa abroad to, kay patyon ka na imo, si mo kagulingon ng asawa. Ang ba naman? Kay 5 Rije?
32: Yes, amo na K5 Juno ang ginapangasubuman sa mga kabataan sang biktima naton kay ti sa pila ka dekada nga pagpangabudlay K5 Juno sa ilang iloy sa ibang nga pungsod nabalitaan lang nila ning wala na sang kabuhi ang ilang nga iloy K5 Juno.
30: Oh, breadwinner ng ilang nga iloy kay manting iloy na mo siguro ang kasagod ni sa kabataan niya tanan-tanan kay ang siyempre bulagay sila sa unay nga bana. Ang duwa ka bata siya gasagod plus pagit sing isa ka bata nila nga duwa ni Pacardo to ngara man sa iya so bot silingon nga siya ang nagakuan siya ang nagasagod sa siya iyang duha ka siya tatlo ka mga kabataan mo na kun nga to siya sa abroad gi trabaho rason nga gusto ya makigbulag siguro ni sa bana kayang bana yo may manigro pulos kay 5 Rije.
32: Amo na kay 5 June nga aton nga kwaon man no nga dugang pahayag or information man from Carlias Municipal Police Station but for now kay 5 June amo pa lang na nung aton nakuha gid nga information from Carlias Municipal Police Station pero subong kay 5 June ongoing diri ang pagpatigayon sang hot pursuit operation sang katapo sang Carlias Police Station kag nagakoordinate naman ini sila kay 5 June sa pila ka mga police units diri sa may 5th district kay kaina mga 11:35 nakuhaan ini sa CCTV ang ining suspect kay 5 June nakagwa na ini diri sa may norte nga bahin pakadto diri sa may Iloilo City so dira pagid kay 5 June mabalaan kung di ining mga lusot-lusot nga lugar nagpalagyo ni ang suspect naton nga si Jeffrey Pacardo kay 5 June.
30: Ano siya may salakyan siya? May salakyan ni si Jeffrey Pacardo nga iya kagulingon.
32: K5 June, sa pagkabalo naton, K5 June, kung hindi ta magsala, motorsiklo ni ang naging gamit sang suspect K5 June.
30: Okay, may motor siya. No? So, motong yung getaway vehicle, ang motor pagkatapos matiruhan niyang asawa niya, nagpalagyo siya, gamit siya motor niya, pagkanto diri sa syudad, sa Iloilo.
32: Yes, K5 John. Possible kung diri nagakadto or did palusot sa may Kapis, K5 John. Pero amo pa na K5 John, no, ang ginatingwaan man sa aton ng mga kapulisan kay subong ongoing pa diri ang ilang hot pursuit operation sa pagpangita ni batok ni sa suspect naton nga si Jeffrey Pacardo K5 John.
30: Naka-coordinate ang aton ng mga pulis sa Banwasang Sara, sa Banwasang Carles, sa pulis dito sa may Banwasang San Rafael?
32: Yes, K5 John, nag-coordinate naman sila kag sa iban nga mga police station dali sa mga kaiting kabanuhanan, K5 John.
30: Mm. Kwan, hindi mayong klase ka bana magamuna, no? Sila guro na sasang iyang asawa. Matyag ko may kwan eh. Ang asawa, takaan siguro sa iya kay mati siyempre, waya ginasagod kang bata iya. At to siya pang nagasagod, gatrabaho to sa abroad. Pagkatapos, ang iyayate, may posibilidad, no? May kwani, may madalong nga rason eh. Hindi lang ni kasiling nga gugma kung nano nga may ano haw ang babae na nung report information, may nubyong lain, why man?
32: Amo pa na K5 June, no, ang aton nga hibaloon, wala man kita kabalo kung ano gid ni ang reason, pero ang point lang gid is gusto makipagbulag ni isang biktima sa suspect K5 June.
30: Okay, sige, no? So hulaton ta mga follow up, base boss, may follow up ang aton nga mga pulis, ilabi na gid kon pananglitan nga madakop na ni ang suspect nga si Jeffrey, no, Jeffrey Pacardo.
32: Yes. Yes, K5 June, no, kagdugang ko na lang na locate naman gani do may Facebook, may ano ni siya, may Facebook page ng aton na suspect. Kag i-send ko na subong K5 June, no, may kay gin-post ni man sa mga friends man aton sa Facebook, kag nakita man aton K5 June, na may ano ni siya, may Facebook page nga may pangalan nga Kwan nga ano at check ko. Kaati Vlog K5 June.
30: Ah, Kaati Vlog. Amo nang iyang Facebook?
32: Yes. Kaya ang iyan nga hayo, si alias Ati.
30: Ah, okay. Basi may, kuan ka na, may itsura ka na, K5, K5, reject.
32: Yes,
30: may
32: K5 June, nasend ko dira bago lang, okay, dira, no, ipaki kuha lang sa ton nga kwan nga GST, may ginsend ko da amo ni siya ang
30: itsura ya, may itsura gid siya
32: nga si Jeffrey Pacardo o kon mas kilala nga si Ati alias Ati. Amo ni siya may ano siya K5 June, may Facebook page ga vlog vlog ni siya nga ka Ati Vlog ang iyang name sang Facebook K5 June.
30: Ah, okay, so mo ni sa galio si ka Ati Vlog ang ngalan ga vlog gali ni siya. Tapos may amo ni itsura niya, amo ni nakakalo ni. Mga pila edad siya ni Ate ni, kada bukay naman burango siya ni. Pila edad
32: niya. K5 June, ayara man sa legal nga pang idaron K5 June ng ako ni suspect nga si Jeffrey Labos. Wala na butang K5 June kung pila ni ang edad niya, pero according kay Police Major Tingala, nga yara sa legal age ang suspect K5 June.
30: Okay, so si Kaati Vlog, ba may vlog-vlog pa rin siya pagkatapos ni Rose, ya, patay, no? Sa asawa niya, asawa niya, mutiruhon niya. So, mayon ni kay para at least sa mga kauturan, tada, no? Munitsura, ya, ho? Mga ka-K5, no? Ang taga- Banwasang San Rafael, tiniro yung asawa niya kay ni makigbulag sa iya, kay gusto nagli nga magpakigbulag sa iya kay ang asawa niya gatrabaho sa abroad bago lang nagbakasyon halin sa Dubai agon nga magpauli kay manti birthday sang bata katapusan ginkadtoa niya to pagabot dito tiniro yung asawa yang kay pinataya gid kag magpalagyo ti subong may posibilidad hindi man na magkadto di syudad laban-laban na sa uma-uma na da malibot man na ka mag puro panago kay manti may motor siya mong K5 Reje.
32: Yes, yes, K5 June. So subong K5 June, wala pa na recover sang kapulisan naton ang pusil nga gingamit ni sa krimen kay according diri kay Police Major Tingala, possible gindala ini sang suspect kag nagpalagyo.
30: Ano ang kwan? Ano ang pila ka bilog ang pilas ang biktima? K5 Reje.
32: Yes, K5 June, may yara inisang pilas ang aton nga biktima. May igo ni siya sa liog. Kamot, likod sang lawas, kag sa iya kamot, K5 June.
30: So, ang fatal nga igo niya sa likod, sa liog?
32: Yes, kani og kag sa likod sang lawas ni K5 June, pila ni ka lupok K5 June ang gin tiro ni Saton nga biktima ang suspect naton K5 June.
30: So paano na balaan nga 45 caliber pistol ang gingamit? May mga na-recover nga mga basyo sang inang bala sang 45 caliber pistol kag sang mga inang mga tingga K5 Rije.
32: Yes, K5 June na balaan na 45 caliber pistol, pero ang ining pusilya nga gingamit K5 June wala ni na recover sang aton nga kapulisan.
30: Okay, sige. So, buwas sa follow up po nato ni kag Hibaloon, no? Kung anong follow up sa ato sining mga pulis, dapat madakpan ni siya. Para mabalaan ta kung anong ano ginang pinaka rason sining amog itong ginhimo ya sa asawa niya, kay manti may bata magani sila, kasado man sila. Tapos tiamo na nagaling eh, no? Ang nagagwa ang informasyon nga gusto makigbulag sang babae sa iya, hindi sa gusto, gintiro kay ginpatay. Muna sang isa sang number one nga rason, pero bay ta kabalo sa pinakadalom nga rason pagid nga nagabot sa punto nga gintiro kay ginpatay kay tungod nga hindi sa magpakigbulag. K5 Rije.
32: Yes, K5 June.
30: Okay, sige. Salamat kid K5 Rije.
32: Sige na ang ining balita ang dinadalong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Kakamex. Nakakapi ka na nagka-detox sa pabalita. Nagikan diri sa Banwas ang Kanyas. Ako naman si K5, Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
31: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
30: Nabatian mga K5 report. Kaimpormasyon nagikan kay K5 Reggie Di Mayo. May kang tanan sa sining shooting incident pag luthang patay sang sining suspect nga bana. Sa iya sining asawa mga K5 kay gusto na kontani nga magpakigbulag. Gusto na kontani nga magpakigbulag sang basang asawa sa bana. Pero ang pag-engine na ito kapag ihibalo mga K5 nga ang iya sining mga K5 nga asawa ya halin sa abroad. Ang asawa ya dito niya halin mga K5 sa kwan sa Dubai. Nagpauli lang diri sang August 11 nagabot diri sa kwan sa Pilipinas kag nagpauli dito sa may kwan nagpauli dito sa may Banwas sang Carles kay ang iya sining asawa no ining biktima taga Barangay Bangkal sa Banwas sang Carles mga K5 kay ang asawa yan nga or ang bana yan nga ining si Jeffrey Pacardo nga mong suspect taga Banwas sang San Rafael mga K5 nagpuli dito o nagkanto ma dito kay mati ma-celebrate kuno sang birthday sang ila sini nga bata kay may bata man sila sa kabilog kagati amo nang informasyon daw kasado gid man sila may ara siyang una nga bana ining biktima kag may bata sila duha kabilog pero ti sila ya kasado sila may bata man sila isa kabilog gamon ning mag-celebrate sang birthday supposedly. Ganon mo kay pagkanto yato kapag boto. Nagpungko sila sa puno paho. Tapos ginambala niyang bana niya, ginprangka niya. Ngayon nga hindi na kusimo, bulagay na taya kay mabalik ko sa abroad yung matrabaho ko to. Sa guron ko lang kabataang bata ta. Daw mo na guro ang explanation siya sa babae. Ikay ang iyaya kay hindi sa magpasugot. Gusto yagin yung mga K5 nga magpakwangi sila, nga mag-upon din sila. Hindi sila magbulagay. Wala labot sina. Kaya mo na may mga karga pa sa gani pag gin-vlog-vlog yung galing K500, no? Gin-vlog yang yung mga dalang, dalon to sa kwan, sa Banwas ng Carles. Kay parang magkitaay sila to sa iyang asawa to. Katapusan, pag-abot ito, tigin ang balansya nga hindi na, sa mag, hindi na sila nga duwa mag-upon. Kag makigbulag sa iya, may dala sa iya nga pusil. So, bot si Ringon, may tuyok isa iya nga malain para sa iya nga asawa, mga K5. Kaya kung wala ni sa isang tuyok nga malain, madala kay mo pusil. Gani, standby sa iya. Ton nga mga tagpalamati. Nagpamati na si ate, pre-ate. Nagpamati ka, surrender na lang. Hindi makabot sa punto nga pangitaon kapag kapulis. Ginimo muna, hindi si pre dapat sabton muna, tubangon muna. Talawan kay mo klase ka tao kung malagyo ka. Di Black K5 Andre. So sa ato sini nga pagpangalagad may K5 sa ato nga pagpanambalik. Plus start ta karon kag basahon ang iban nga mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga tag para tagpalamati sa ato sini nga mga followers. ang mga viewers na to na basahon ko karon yung mga mensahe ha. Diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita ang inumatan ng builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika Distribayo, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika Distribayo mga ka-K5, isa ka super food supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural microbial or antimicrobial properties. Ilabi na gid kontra sa pa, sa mga pila ka mga balatian, labi na gid ang mga virus mga ka-K5 katulad sang dengue virus. Grabe nga pagsaka sumong sa kuano sang inang kuano sang kaso sang dengue sa aton sa probinsya subong base sa ginpahayag sang provincial health office. Gani mga ka-K5 inom na kita sang Klinika Distribayo. Kay ang Klinika Distribayo di amak nga kampyon ini. May ari ni siya nga medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang Distribayo ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kaya muning natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 halin sa Distribayo ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami ini sang Distribayo pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon ginadengge ka. Wala labot sina ginapanami man sa Distribayo ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Nga nagabulig man agod malikaw ang lawas nato sa bleeding kun naimpektar ka na sang dengue. Kanino pag ginahulat nyo aring aton nga kuano panugyan sa inyo para malikawan tang dengue oh. Tinluan ang aton nga ugsaran para nga indi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Likawan naton nga magstack sang tubig nga wala sang taklob sa sulod sang aton nga balay nga bisan sa sagwa pa kag mag-Distribayo the superfood supplement para liwa kita sa dengue. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Klinika Distribayo. Aton nga oras, alas 8.36.
31: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
31: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
31: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yumay D3. Matakas mga butika.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
31: Mag TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
31: Mag TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
31: ang may powerful compound
3: na nagapanubo sang imo blood sugar.
31: TDX 500
3: garantisado,
31: epektibo,
3: aramis
31: wow. TDX 500
3: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
31: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
31: Masami ginauha?
3: Si may diabetes ka na?
31: Mag DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
31: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
31: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
31: Garantisado.
3: DTX 500.
31: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
31: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabasa butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
15: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
20: Clinica Diofresh.
19: Available now.
21: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
0: nga agapamati ka sa K5 News FM.
5: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, haghalingid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow! My puso!
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
31: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
30: Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangaragad. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 45 minutos na nakarigad sa alas 8. Sa ato sini nga pangaragad, check na aton ang mga detalye na sa mga balita gikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Gamay lang ili oras, tapos tanong tagalas ni Ibino. Asya ka, tapos pang shoutout to, pagkanumdamo sa mga nagalantaw diri sa aton, mga pa-shoutout kalidiyo. Mga kakaifan mo, shout out sa aton nga mga followers sa tanan-tanan, hindi ko naman isa-isa pa kamo, buwas galinga, no? Check na to na nauna ang mga detalye na sa mga balita na gikan na kay kakaifan Kim Kaluyo. Sa mga pila na ka mga balita, kaga information, ining nag-U-turn nga kwano, sa lakyan, sa babaw, yasang, nag-U-turn sa babaw, blasang kwano, mga kakaifan, no? Kaga subuman, ang iban pa gid nga mga balita kay impormasyon nagikan sa kay K5 Kim Kaluyo sa sini nga mga tinion na mga K5. Check na to na mga detalye na sa mga balita. Pug kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampiyon nga report, standby.
7: K5 News FM. Kampiyon report.
8: Damo ga comment kay K5 John ang balila. Amo na budlay kung ka isang wala gagi sa LTO. o fixer.
30: Lamalaban na kuan ining pati gani siguro mga medical nila na way guro kadton.
8: Damo na sila mo.
30: Way ga kwa exam lahaw.
8: Wala ga theoretical driving course.
30: Ano ni sila man? Ang Balaan na giniya na babaw, ulay Uber, ma U-turn kay Morris Babaw, sus Maria Ihunis, man yun, sa kaputot mo lang ang paminsaron.
8: Hindi ka gani, pwede ka overtake.
30: Gani? Sa mga taytay, hindi pwede ka overtake. Ilabi na git, sa mga dalan nga, inang ang kolor niya, bla, ang, ano gani na?
8: May yellow line.
30: May yellow line, ang kolor niya na, bla, bisan ang siri nga puti. Inang, kuni,
8: hindi itod-utod.
30: Hindi utod-utod. Kung utod-utod, pwede ka overtake. Kung siri, no? Pwede ka ka-overtake, pero with care.
8: Nga safe.
30: Dapat safe. No? Tapos kung yellow, hindi ka ganyan ka-overtake. Ang taytay, gidyabis ang taytay lang gani, ang flyover na, oh. Taytay lang gani, hindi ganyan ka-overtake. So flyover pa, U-turn kay Mosos Maria Ihunis, tigarapon man nga klase man. Sinong driver man kila na kilala ng driver na
8: yun? Amo pa na K5 June kay actually to hindi maathag pa sa this moment ang plate number ya kay te syempre
30: kagang sa lakyan na bino daw ay nagani plate
8: actually,
30: number
8: actually no? Doon ang karga ya kay K5 June may mga karga siya ng mga sako dala sulod mo gani? Sang iadring jeep probably private owned o gin ako para sa bala kay K5 June pero mo na gani no nga ti balaan na nila nga ti delikado and considered good yung risky no kung for example mag-overtake ka or mag-U-turn ka no sa flyover. Kasi since ka kitid ba lang dalan, limited ang space, no? Duha lang dalan ka lane. Kag ang kada lane ka K5 June, hindi man mo na tanto kalapad. Kag siyempre, ang usually, dasigay na mo ang mga salakyan. Kasi wala ka man niya ga-expect ng golpe lumiko ang isa o kung golpe ang mag-U-turn. And usually, may mga kunhalin ka sa dalom, kumbaga, wala ka ga-expect, may times nga do blind spot ba sa imo which is delikado again mo that is why nga ti liwat ni Watman ino nga nagapahanumdom ya ang Land Transportation Office Region 6 sa pagpanguna ni Attorney Gaudioso Responda II nga ti magsunod gid no sa mga policies kun for example kun madakpan sila ka K5 John o kun i-apprehend o kun i-show cause order there are times kati ang iba niya mga motorista ga reklamo kag kun ano lang ang mga rasones no pero from the very beginning dapat mangin law abiding citizens kag maging responsable man no nga mga motorista ka K5 John.
30: So ining may posibilidad kalabot na niguro sa talatapan naman sang LTO eh no sa kay
8: Laban-laban
30: Director Didoy Hiduspang.
8: Oh, active na daan si Attorney Didoy mag-monitor sa social media man.
30: Oo, oh, tila balaban na kalabot ni siya yating problema sinay kay hindi makita ang plate number daw para daw laban-laban daw kuan ni gani o daw dilapidated na gani ang klase kay salakyan niyo. So base bala kon although ngati private siya no private hindi galing makita ang plate number tila balaban base kon subong hindi na naguro magbiyahe kay nag-viral
8: na daan. Siyempre, mga usually, ang mga pinta, ang design sang jeep, bisan tawag na wala ka nakakita sang driver, mapamilyar mo, taga-dira na nga barangay, amo ring design sang
30: laban-laban jeep.
8: Laban-laban
30: gano. Abi, comment ka mo, abi, sa aton mga kautura na sa mga tagpalamati, taba si kakita, kung sinibla, viral ni mong... Basi, tupad bala nyo na eh. Comment nyo kung sino tagiyan eh, sino driver eh. Comment nyo sa amon video.

0: 25 John mo. Kita mo, kung kaisa ka, gapamasol pa sila nga ako na may checkpoint diri, may checkpoint dito. Kung kaisa, makitaan mo bala nga may checkpoint to sa unhan, balaan mong kulang sa papeles, kulang sa rehistro. Tungod nga tinagauntat sila, kung nabing kumakal siyang gi. Tulod-tulod. Tulod-tulod ka kay 5 John. Asang motor, mamalay, diri lang ko. Sir, hindi ka man kalabay sa checkpoint, hindi ka man nila malagas, o kung hindi ka man nila makantuan mo.
1: Oh, ti madulog, anay na, tapos mga pulupundo, changi, inuminom soup drinks, kuno abi.
0: Nakon ako nakita.
1: Turutambay. Tapos, ginahulat gali, nga maglumbos ko kung maghalin ng taga-LTO.
0: Oh.
1: Kay kon mintras nga ara ang taga-LTO, ati, kuna na ya, medyo chat, anay kon message, ama late ko da abot kay may checkpoint.
0: Oh, kunti nga
1: may taga LTO.
0: Kunti nga naka gulpe bala lumiko liwat pabalik kay 5 John. Ano na?
1: Kalabanan na mga motor. Mm. May kalabanan niya mun nga nga wayo ginaparistro mga motor nyo, brato gilang blayra na. Oy, iba na hindi rehistrado ilang mga motor. Ang iba na ga drive way isang way isang driver driver's license. Ang iba na kulang sa mga aparatos katulad abi sa mga helmet o kun ano nga sistema. Ti kun once nga mag checkpoint ang taga LTO, ti ano imoon mo din siyempre dulog ka gid lang kay dako-dako multa mo.
0: Sa so, wala rehistro mga 12,000 daan.
1: Tama kun muna. So nag inang 12,000 na kung ga trabaho ka nga minimum wage ka earner ka
0: isa ka bulan man
1: oy isa ka bulan
0: isa ka bulan
1: ka kaon
0: di may ara iban ya kay 5 John ga rason niya tiambal nila mahal at siyempre sako man sila pero ti hatagan mo gid sang
1: tagi ni kina chimpo gahatagan ni ko chimpo nga ako oh nga ako sako man ko gahatagan ni ko chimpo para magparistro sa lakyan ko
0: oh kay for example madisgrasya sila wala man gina pangayo kay 5 John why ka gawala gson kun hindi kaya kompleto sa papel ka kay 5 John no ti wala ka rehistro kun mabungguan ka dira or ikaw makabunggo ti sa ulihi ikaw gyapon perde.
1: Yes. Okay. So sa ilo kita sa iban pang mga balita no kay gamay lang oras taki 5 back him no alas 8:53 now.
0: So by the way no nag eligad nga semana or sang Friday nag walk out dito no ang proponent sang ining data or AI data center sa may banwasang Oton.
1: Anong ngalan ka?
0: Si Daniel Robertson.
1: Hindi, I mean anong ngalan ka AI data center ngalan niya? Why pa?
0: Ang kumpanya nga nag-propose, Norway Green Energy.
1: Norway Green Energy.
0: Yes.
1: Oh, so, matukod sila dira sa banwas ang Uton.
0: Yes, kaki 5, John. Ang amo nang i-propose nila, mga pulo man ka hektarya. Ang sakop, Bilay Sur, Barangay Lambuyaw, Barangay Kagbang, kag-porsyon man niya sa Barangay Pulo, Maestra Vita. So medyo malapad-lapad, kalabanan mga kaumahan or mga farmlands.
1: Namitani eh, kaya tinako ang negosyo na.
0: Yes.
1: Kag wala labot sinati, may posibilidad nga maka-gain kita dira sang trabaho.
0: Employment. And tax. Kag 5 John revenue. Mga development o galing tingin na kabalakan diri sa mga pumuluyo kay sa mga iba nya mga pungsod nga tinakapatuman na ni naka-construct na si Kag 5 John. Hakog ni siya sa may kuryente. According man gani diri sa tawag na no sa kay Robertson. Which is amun siya ang proponent kaya nagpagkailala nga from Norway Green Energy nga 50 megawatts ang kinahanglanan niya nga kuryente per day kaki 5 John.
1: Madako-dako
0: it could tawag na no pwede yan makasupply sang kuryente sa bilog kumbaga na nga Uton or
1: bilog
0: sobra pa
1: nila
0: o bilog na nga banwa at makon mo kay dakadako na sabi mo kag damo sa balas ang need isupply kag sa tubig naman kaki 5 John dako-dako man niya amount sang tubig ang kinahanglan nun
1: kot-kot sila kuan eh kot-kot sila bubun eh damo
0: galing tiyan mo na no makaapekto man niya sa water source sa palibot. Kailangan mo dira mga pamalay mo, mga farmers. May ara mo niya, mga farmers na hindi man nila pagbaligya.
1: Mga uma nila da?
0: Mga kaumahan nila. Kaya dito na sa iba niya mga kapungsuran na mag-reklamo nga naghigko do unsafe na bala, no? Ang ilangat nga tubig, nag-itom-itom. Kaya dako-dako ni, no? Nga volume sang tubig ang kinanglan niya. Kaki-5, John.
1: Anong produkto yung sinahaw?
0: Mga in terms of technologies naton for example mga gastor siya sa mga datas kumbaga there are times
1: AI,
0: nga ang ining mga application just like Google sa mga ChatGPT

0: mga Amazon, garanta na sila sa mga AI data centers. Kaya doon gina-process mula ng ilang mga applications para mag-dasig mala kumbaga ang paghaboy from the data center going sa mga receivers or sa mga users ka K5 June. Pero amo na, no, may mga nagapamatok diri pero may ara man niya sa mga pila ka mga pros ka K5 June. Pero amo na, ang kalabanan na bisang concern nga may kang tana no, sa palibot o kon environment. Abaga ni man diri sa pila ka mga pumuluyo nga wala sila nagakontra sa development especially in terms of technology. Pero dapat nga ti wala lang ya sang maapektuhan. Hindi ba long term ang epekto
1: ya. So kinahanglanon gina nila nga dapat i-explain sa aton nga mga pumuluyo.
0: Kaya isa pa lang ka pamangkot nang give up na siya.
1: Ano anong pamangkot gitong nga nag-give up siya? How?
0: Parte sa tubig actually. Kay di ba balya it will tawag na require huge amount of water ambaga ni Danino sa sang abogada nga TSB member man to sang uton amo ni siyang first nga nagpamangkot no kag according to sa iya information dako nga volume sang tubig ang kinahanglan noon. Pero tamo na dong sa Batman ni Robertson nga ti may mga himuon man sila nga mapamaagi agad ma-address na yung concern kag actually no evaporation process ang ilang proseso nga pagahimuon. For example, one time lang yang ma-produce abias ang tubig kag for example no pila abi ka tawag na no mga metric tons dira ka K5 John or ano kun ano dakada ko nga volume tapos i-recycle siya nga i-recycle through evaporation process. Dapat din ni Attorney Paro ani Rose Paro nga ti kun evaporation kon liwat-iwaton mo siya ka K5 John, the tendency is hindi na siya bala kon ano na siya kadamo nagligad amo man siya sa sunod kay tigakabuhinan siya nga nagakabuhinan do didto na siya nga ti nagambal diri si Robertson nga ti kagi ka ubra sa data center ha amo na ambal sa SB member ka K5 John amo to no ya nga ti do something like that do ikaw pa nakabalo amo na
1: oh, ang pangsabat siya abi do inarugante na daw arugante na siya. So, ti, way ki imok balo yung ating, ha? Ikaw rin yung maalam, di haw? Hindi mo ni malutsan yung mga Pilipino, di? Kabalo ganit mga awat Pilipino. sila ni mga Pilipino pa. Puro na di alam ang mga Pilipino, ha? Tanan-tanan mga amuna, hindi ka kalusot na, di? Ti, nag-walk out sa dayon.
0: Yes.
1: Ti, dumati ko, do, deklara sa kuning persona nun grata to. Nano ko matuod, ni?
0: Gina petition ka K5 June or ginapanawagan sa mga nagkalainain niya mga organization sa mga pumuluyo nga ti i-declare siya nga persona non grata sa ginpakita ya ka nga kumbaga do pag binastos sa mga pumuluyo kasi syempre nag-usik kita sa last yung chapter mo para lang maka-attend dito isa pa lang kapamangkot gwa na siya ti kung ga-propose ka do ka pangaluyag ka lang man
1: gani man
0: may times nga pwede ka ma-reject pero balik liwat agresibo kag gyapon
1: ba balik liwat to dala bulak tapos dala bibingka. Galing, ang parte sa energy lang, ang parte sa kwan, sa inang elektrisidad. Base pwede man nila mabutangan na niya sang kwan, sang solar.
0: Ang balya diri kay K5 John, nga ti mahimo sila sang power plant no nga further supply ka K5 John. Pero ti may iban pag idra nga mga palamangkutanon ka K5 John, nga ti wala ya man direkta masabat no ang ining mga concerns. Nga ti hambalit dito nga ti if kun feeling nyo makapalain ni sa inyo, then let's stop the discussion right now.
1: Kamuna da, lakat ko.
0: Andara mo lobo, gitna ako sa hiligay mo.
1: Kamuna ba yan, kung magamo naman lang na nga, daw hindi ka mo, tapos magkapalain sa inyo, tika muna, lakat ko.
0: Lobo, ginamali. Bye!
1: Matinak-anon, sagali, magamo na, hindi sa pwede maging spokesperson, hindi sa maging pwede nga maging
0: representative.
1: Magamo na kayo matinak-anon kay mo yan.
0: Pati amo na nga ako ang imo nga ginapropose, ikaw lang kaya isa yung ma-present.
1: Ano kay imo yaman, dapat may upod ka da, kag dapat tanan nga mga eksperto, arada, mamangkot parte sa enerhiya, may masabat, may mangkot ang mga parte sa tubig, may masabat, na mangkot sa tanan-tanan, may masabat, parang at least kumplito, bla, kay ikaw ng imo isa, ito yawan ka gini.
0: Parang kainit ulo mo, pwede ka kapalagyo sa gwa, sila lang tayo ma-explain
1: na. Nabi, kamuda ako, kay malakat ko ah! Kuda po. Anyway, ito chimpo, K5 ba, Kim?
0: Sige, na-follow up na natin dugang kung ano ni, kung naka-reach out na siya, liwat, no, ka K5 ba, John. Report, gikan sa atong saringa, pag-pangaragad sa paglibot-libot sa patrol, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K-Live News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Buasa, para wigan tani buasa. Kaya lang alam, chimpo tabi. Ang oras na ito, mga ka-K5, alas 9 punto na. Ining oras, builong inadulong sa inyo sa Kaluan sang Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
1: Mga ka-K5, buhayin kita, Chimpo. Wow, may mga balita pa tani ito. Parte sa uton nga job hire to. Galing lang alam, Chimpo ito. Hindi makalipata sa mga mahiling magkafe. Inom sa Klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa ang healthy nga coffee. Kag extend food supplement for men sa mga lalaki nga gapaluya perming lawas. Mahina ang lawas, mahina ang tukturaok sa manok mo. Para nga mamalo perming manok mo kada kaagahon. Inom sang extend for supplement for men para mairog bato ka sa kay misis. Wait a chimpo dre sa to sini nga pag pangalagad. Kita kita buwas alas 9 alas 7 imidya to alas 9 imidya buwas sa adlaw. Hasta sa Webes. Pagka Domingo mga kakay 5 7 o'clock to 9 o'clock in the evening. Sa ngala sa bilong apwersa sang K5 News FM Iloilo, ako namin ka K5 June Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganyan carots.
6: Hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nolo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ka mabalaan ni Mang Flowers nga damong probiotic.
4: Pastor, pastor. Ano na yung interval?
2: Maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kaya dira sigurado manamit gidang kaon nyo, magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
8: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
7: siyam ka mga babay.
8: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit.
9: Dinibibi.
8: Siling din sila nga pangga lang na. Inabala nga wala na ka, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi bensindihan.
9: Bati lang sunlog, no?
8: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
9: Alabuton.
8: Alabuton ka. Haratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sa hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lami na kung kulang ka antioxidant sa lawas. Ang babay pag kulang antioxidant, mas heighten ang epekto sini sa mga babay. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
9: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nagaapekto sa serotonin levels.
8: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, may TC or pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
9: Ano nga mga health na conditions Dr. Ramil ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
8: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system kaangay sa gituag endometriosis kag polycystic ovary syndrome ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
9: E anong bulong sa PMS, Doc?
8: May mga over the counter nga medication Sir GP, no? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agod ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Melty, kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag may TC, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag may TC or pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
10: TX500.
11: Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
10: DTX 500.
9: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing ka kaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
8: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay nun, throw orange.
9: Gusto? Skyflakes?
8: Sa lagali, dapat tuntun gin nga orange. May antioxidant na mo.
9: Gusto?
8: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
9: Dasun nga pala nakit lawas mo.
8: Pala nakit lawas mo, ano-ano lang batsagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gid ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
9: Abaw! Plakit, plamanog lawas mo.
8: Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
12: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas juda, no, tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men ga fasting for me. Layo sa masakit lawig ang kabuhi so brushin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good friend me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon, friend me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
8: Hindi pwede 30, sir boy.
12: Pwede,
8: ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon, cakes palakaon, tamis, no? Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung katabo nga may problema sa gito administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gin inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
12: Wow!
8: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
9: Ay, kung ano.
8: Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian. Wala sang sakit nga mabatsagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man. No? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
9: So, kung gusto nyo.
8: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Jinra ba? Gawa panago-nago lang na siya.
13: Ano sikreto niya?
9: Milig siya taguay.
8: Once siya panago si Jinra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
9: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19,
12: ha? Kampiyon ni
8: Magpiti. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo kadlaw-adlaw, no?
9: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagkapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagkapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500!
13: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
14: Sugod lang nag-inom ka DTX
13: 500.
14: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
13: Almost 3 months na.
14: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times hindi.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Advise ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
10: DTX 500! DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
9: Gusto ko man, gusto tamantanan,
8: oh,
9: nga hamot kamo.
8: Wala sing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
16: Klinika huh? Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
8: Ang gapadog nos na ba kamo nos
12: na napaka swipe na kamo
16: swipe kamo da
8: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
12: mang swipe na kamo
8: swipe sa ilok
12: para ang klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence nami ninyo nga apply ka obra mumut ka, no? Namin niya gahag
8: kasi... kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
12: Oh, correct.
8: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
12: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ang imong metabolismo, gapainit-init kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo, sa imong selula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
8: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
16: Oh, may diabetes ka.
8: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
12: Correct.
8: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
12: Wala in yan, timplada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
9: Ay.
12: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just as Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Sige, ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially sa imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga, bali nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, puwaman siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay dugo ko na ito gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
8: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
9: Oo.
8: Gin-blindfold kami.
9: Ay oo no.
8: May sa tubang na mo may gin ano?
9: Gina Saywardo.
8: Saywar, oh, that's time. Oo. Galain ko mo.
9: Di ba kasi linggitan? Gagay.
8: Yung daw ma daw ma walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
12: That is called brain conditioning, no?
8: Yes.
12: Amo nang epekto sang amo naka powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Min?
8: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang kana. D3 Bio lang na.
16: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
17: Correct.
16: No? Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So nami ya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
12: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipatron ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min, nga ginambal naman ni Doc Sam. Basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Ki gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
8: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
12: Oh, grabe mo, kabalumang
8: so, itabulig. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa gitwag Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kag ga-turn niya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
12: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, dito'y bayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinloan niya sa imo brain.
8: Hmm? Wala na glucose, sir.
12: Wala na glucose.
8: Bahuway na siya.
12: Bahuway na siya, no?
8: So, wala naman sa imo, on. Mm-hmm. Pangkakuno na lang niya ang matupad niya ng mga guba nga, no? Ng mga brain cells. Pangtinloan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom dito'y bayo, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom galit dito'y bayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ni Nolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Ayun ang panimisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka! D3 Bio!
19: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka! UC! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Kalisi si Masa, ang Gimara. Ang bali ng doktor, sakit ko, kidney. Diyon may blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
18: UC! Kag-Santhon Plus! Epektibo! UC! Vitamin C!
15: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
9: Para sa dugang benefits ng D3 Bio?
8: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gituag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
16: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa singin na ito ang MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
12: Unta tatakaon.
16: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
12: Buigin ang kutsara.
16: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini i-compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
8: Matambok halin sa kan?
16: Oo, sa karni. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ko kadadlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
9: Okay. Mm. No? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
8: Yes.
9: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sa ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid. Gaara sa D3Bio, kagwala sa plain D3.
12: Mm. Kung ikaw, ga D3Bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yagin tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
9: All right. So kumpletohon ang atong mga
8: D3Bio gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
9: Kulang na.
8: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang na. Dapat D3Bio. BCO. D3Bio.
9: Lain gid jam nga kumpleto.
8: Amo ni D3Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tanan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema, gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag-hamis ka nagputi gid akon nga panin.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio. With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
6: Ang D3.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Gapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
3: Mabagal!
4: Ano baklon?
3: May dulce ka mo?
4: Wala.
3: May soft drink?
4: Wala.
3: May tinapay?
4: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo oh! Ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
3: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano baklon ko!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang TTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
9: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag MITC.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
8: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masalikas.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
11: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, galik, galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage ang kan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
10: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
12: Juices. Justo. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag Mighty C. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
13: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga ulo.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauhan.
13: Kasi may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
16: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio.
17: Ang D3, nga may Visio.
15: Ang Visio,
17: nga may D3.
15: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
15: Nga may Visio.
17: Ang Visio.
15: Yung may D3.
17: Sa mga butika.
13: Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo nga tayo.
15: Happy kanunay.
13: DTX 500.
15: Masaligan.
13: Epektibo.
15: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
15: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
15: amo naman
13: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
15: DTX 500.
13: Masalika
15: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
17: Pamasa,
13: nagaburon nga mga mata, nagamuta,
17: nagapula kaga,
13: nagakatol,
17: mag-eye care gold.
13: Ang kapsula
17: nga himo para sa mga mata.
13: May yara ini sang superior antioxidant
17: para sa mga mata.
13: Kaangay sang lutein,
17: vitamin A,
13: vitamin E,
17: vitamin C,
13: zinc,
17: kag bilberry berry extract.
13: Eye care gold.
17: Ang mas ginpabasko nga kapsula
13: para sa mga mata.
17: Eye care gold.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tambag nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
24: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
24: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro kapulkatol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasin!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: yan ang kapanupo
11: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
12: ang D3 Bio
11: yung may BCO.
12: Ang BCO
11: yung may D3
12: mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio
12: ang D3 Bio
11: yung may BCO.
12: Ang BCO
11: yung may D3
12: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat, magabuti ka.
7: My family history, bala kamuusong diabetes.
4: Mag-DDX 500 ka.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: Mag-DDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
7: Yan ang panubo
4: sang imo blood sugar.
7: DDX 500.
4: Garantisado
7: Epektibo
4: Aramis
7: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
10: nagapula kag nagakatol.
9: Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata.
10: Mayara ini sang superior antioxidants
9: para sa mga mata.
10: Kaangay sang lutein,
9: vitamin A,
10: vitamin E,
9: vitamin C,
10: zinc
9: kag bilberry berry extract.
10: Eye Care Gold
9: ang mas ginpabasko nga kapsula
10: para sa mga mata.
9: Eye Care Gold
10: para sa epektibo nga kombinasyon.
9: Magtumar sang Eye Care Gold
10: kag patuluan
9: ang mga mata sang Eye Care Drops.
10: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Eye Care Gold
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
4: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tender Sara French. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for men. Mahigro bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
17: Masami ka bala gina allergy?
19: DTX 500.
17: Ang DTX 500
19: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
19: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
19: DTX 500.
17: Masalika DTX 500.
19: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
19: Yung may D3. Mabagat
17: sa mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero may bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K5 Galingawan Time.
0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
4: Hoy manang, ano man ang inyo nga kalduman? Mailangaw ba niyo?
2: Ay ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
9: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
10: May mga barikada pa na.
9: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
6: D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mabakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
10: Oh.
9: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
10: Daw import gali ni Dok.
9: Oh, import siya.
10: Yeah. Import kaya.
9: Your second immune system.
12: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
9: mga trained gipang train
12: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kaga kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
9: Ang D3 Bio import immune system.
12: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
9: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
12: Oo. So labi na gid si Muno Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
8: Ang B-cells kag T-cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
12: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
9: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
12: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
9: kagaw. Paborito, dapat labi na akong plakaong katamis.
12: So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
9: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Takardan Baraba.
13: Ko si Joshua Darin Villavion.
14: Ini si Kirby John Panes Agravan.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Sir, mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Halika ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang
6: may powerful compounds. Yan ang panubo kag kontrolar sa imo blood sugar.
11: DTX 500
6: sa Liga
11: Epic.
6: DTX 500
11: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ina akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3
11: yung may BCO.
6: Ang BCO
11: yung may D3.
6: E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time. Tawo na, tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na sa lugar.
2: Hindi, hindi.
1: Bagay na sa bagay.
2: Oo,
1: Gagamit siya sa silog balay.
2: Oo.
1: Gamit siya kusina, kusina.
2: Oo.
1: Matalong, matalong.
2: Oo.
1: Kinagamit pang iwas ang sibuyas, kagliya.
2: Oo. Dali, dali, dali. Dali, dali, dali.
1: Pass. Hey, hi, Kalingawan Time.
0: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold, kag patuloy ang mataas ang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabakal mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Gagabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang lapani.
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatindo sa imo atay.
20: Basta tindo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
20: Yung may VCO!
19: Ang VCO!
20: Yung may D3!
19: Mabagat sa mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
23: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
10: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na iya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema gid ako sa akon body odor.
10: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
9: kag
10: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX
7: Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang
2: kaga panupo, kaga kontrolar sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalwikan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: E3 Bio. With BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM yung ilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tay DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan
10: ang
11: gapanupo.
10: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalika.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mapakats, mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
0: Makakats, mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue lights. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Dali ka mga langaw! Kami na ang paborito nato niya, ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Prid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti bugid.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamig ka bala ang gina-energy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
11: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
11: Yung may D3.
12: E3 Bio.
11: With BCO.
22: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow! My puso!
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Bakal sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa

0: 101.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
8: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
10: ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
10: ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako galis si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンネストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM

K5 News FM Angkampyon Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabagat, sumangabuti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio. My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kablayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
11: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. Yes.
10: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bali na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya, sa tanan naton ng mga suki, sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Kag sa tanan man nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kabay pa nga sige hapon, ang aton permi nga pangabay nga kamuyara sa kayong lawas, kayong panglawas, kag subong man sa pagtuo, kay sa aton permi nga balik-balik diri, amuni ang pinaka-importante diri sa kalibutan. Kay sa tunan na nahangpan, bisan si practical na lang naton, hindi ka malipayon kung wala kay kayong lawas, bisan may kwarta ka. Nga man, kay may problema ka. Mangita ka na dayon doktor, mangita ka na dayon bulong, or mangita ka na dayon kung mabakal ka na lang dayon sa mga food supplements. Kay basi kulang ang mga suplemento sa lawas ang hindi ananglan, kay man, wala ang kayong lawas, hindi mayong pamatiyag. Mangutom mo, ano, kumusta nga, ano tabo? Lain matiyag. Hindi malipayon ang tao kung may ara siya, isang gamay na lang alain ang pamatiyag. Ano na nga, aton ginapirmidumdumon. Kay ang aton puhunan or kapital diri sa kalibutan sa aton nga mga bulhaton, bisan estudyante ka man, trabahante ka man, bisan ano imo obra bilang empleyado in general, kay empleyado man kita halin sa manager pagkatos dalum, empleyado man natanan. Bisan ano ang imo posisyon sa gobyerno, halin sa presidente, pagkato sa pinakanubo nga posisyon sa bali leader sa purok. Kung wala lain, kundi maayong pamatiyag, naglain ang pamatiyag sa lawas, ang matabo magotoran. Ang balayon, o diin si po, kuan president sa purok? Ay lain pamatiyag niya, nagpahuway-huway. Adi, wala na. O, lain na yun ang, daw imo batiyagan na yun ang kalain. Daw last ay. Amo na nga, sa ato na ginabalik-balik diri, importante katama. Pero ang labaw sa tanan gid nga pinaka-importante amo ang aton espiritual nga pagtubo o uswag. Espiritual nga kahimtangan, agod nga, maminimize kung anuman ang ara sa kalibutan subong nga mga kagamu, anuman ang problema subong sa publiko, o problema man sa pamilya, maminimize na siya, madyutayan na siya, hasta nga madula, basta nga si Kristo ara na sa tunga. Kung si Kristo aras sa pagpusoon, si Kristo aras sa tunga sa pamilya, si Kristo ang aras sa tunga sa publiko sa siyudad, sa siyudad, sa katilingban ba na? Kung si Kristo ang aras sa tanan nga na dumala sa gobyerno, labi na kung istoryahan ta ang politika, madula yun siya kaaman. Kaysa subong, bangod sa wala si Kristo, amo na ang kabangdanan nga, grabe korupsyon, amo na nga hindi kita matingala. Andi kita matingala kay kun Biblia ang basihan, ato naman istoryahan sa nagligad, nangliniga na ito ng pagtuon nga wala pa gani ang anaw, wala pa ang flood before the flood in the time of Noah. The earth, the world was already corrupt. Suno sa ito mabasa sa Genesis, basahan ninyo Genesis Kapitulo 6, versikulo 11 kag 12. The earth or the world was corrupt. Bakit o nga ah? Bangod kay ang mga pumuluyo daw, they corrupted themselves. Amo nang idikit na matangalas korupsyon. Mayo na lang kung may mga mapili subong mga pipila ka mga tao na against sila sa korupsyon. Ginpangitaan nila solusyon ang korupsyon. Mayo na siya. Nga man. Kay posible nga gin-guidan siya sa balaan ng Espiritu, kaya mo manang obra sa balaan ng Espiritu, gin-guidan siya, agod nga, solusyonan ang mga korupsyon. Pero, amo na nga, hindi kaagwanta ang mga tao nga gusto sa korupsyon, di kaagwanta, di siya matingala nga kontraho nila, di man sila kaagwanta, kaya gusto man nilang korupsyon. Amo nang gusto nila, ang magpungko man ang korupt, para nga makorupt na tanan. Kaya natabo na sa una, panahon ni Elias. Sa panahon ni Elias nga ang hari sang Israel sa una napustasya ang Israel, napustasya ang hari, halos si Elias na lang ang isahanon nga nakipagbato sa hari. Pero mayon na lang nasolusyonan, kag medyo na-revive ang ginharian panahon ni King Ahab. Amo na nga sa atong subong, ato na ning ginaistoryahan, bisan sa aton palambang introduction kay importante katama ang espiritual nga kahimtang sa mga pumluyo sa kalibutan sa aton man sa Pilipinas or ilabi na sa simbahan. Bisan ang simbahan, Katoliko ka man ng simbahan, sa Batista ng simbahan, Protestanteng simbahan, tanan, kay kung ara ang Ginoo, walay korupsyon. O wala. Muna nga, dire sa aton nga programa, dapat aton siya tandaan nga makabulig ni siya sa improvement sa aton nga lawas, ikayong lawas, sa aton mga espiritual, nga man, kaya mo gini ang pinaka-importante sa tanong diskalibutan. Ang aton espiritual kag ang aton physical. Nga man, kaya kung ang espiritual na maayo, ang aton mental maayo, ang aton physical maayo, ginalungan na maayo. Kay bulig na lang na sa Ginoo ng iya proteksyon, bulig lang sa Ginoo ng tanang pagkamaayo ng pinansyal. Tama na nga makaturan, tandaan-tana siya. Samtang hindi pa kita padayon gin sa pagtuon sa punong sa Ginoo, sa gihapon, pangabayon ko kamo, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y dumululog sa inyong banal na lawlukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At kami po'y nagpapasalamat sa inyong kaganahang loob. Pinagkalooban kami ng pagkataon na makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man na ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at pamilya, gayon din mga kawani. Patuloy nawa ang aming magandang ugnayan sa inyo. At nawa kami po inyong gabayan upang kami magrapat-tapat sa inyo. At maraming salamat po sa mga papala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. At yun din sa lahat na may kinig sa bilang ko ito, nawa unawaan namin ang inyong salita na aming pinag-aralan sa bawat sandali. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Karon sa aton nga padayon nga pagtuon maguturan, padayon nung tatok nga man nga part 2 na siya. Part 2. So, part 1 tong nagligad, dayon part 2 na siya. Nga ang importante katama nga maghalong kita sa aton nga lawas. Kay nga agali nga gintawag nga Seventh Day Adventist. Kay ang Seventh Day Adventist nga matuod-tuod nga nagsunod, nagtuman sa mga prinsipyo nga nakapahimo nga Seventh Day Adventist. Kay may ginhambal ang mabasa ta suno sa ginpatihan nga pagpamatuod, panghimatuod ni Jesus, amo ang Espiritu Stagna, tuno sa isa. Basa ta sa Apokalipsis or Bugna, 19 Psychologies, nga the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kag sa Seventh Adventist subong, may ginpatihan nga aklat or libro nga Seventh Adventist nga libro, ginkabig nga Seventh Adventist nga libro, kaya amo ang nag-print nga gintawag nga Testimonies for the Church, aran siya. Then in general, gintawag siya nga Spirit of Prophecy. Nga ginpatihan nga, alin kay Jesus, dayon ginpasulat sa isa ka babae nga ginkabigman nga propetisa. Karon, ang ginhambal dito nga no line of truth that has made that Seventh Adventist people what they are to a weekend. We have the old landmark of truth, experience and duty and we are to stand firmly in defense of our principles in full view of the world. So sunod dito, nga mabasa ta, nga walay mga linya sa kamatuuran nga nakapahimok kanat sa aton nga Seventh Day Adventist nga aton siya nga paluyahon or aton padyutayan. Muna, may ara kita old landmarks of truth, mga karaan nga muhun sang kamatuuran, nga mga experience kag experience and duty kag kinahanglan nga tindugan ta nga may pagka bakod sa aton pagtuo na tinuganda siya sa bugos nga panglantaw sa mga taga-kalibutan. Ibig sabihin, ambalon kay, siyempre, may mga tao nga nag-observe. Nag-observe sila. Ano ginaayhan bala ang mga 70s? Hindi gali magluto sa adlaw ng inukuhay ang tuod-tuod nga sabarista. Suno sa ilang nga basihan. Kaya may ara sila libro. May ara sila ginambal dito nga hindi daw magluto. Kagtuod man, mabasa man siya. Sa Biblia, ginklaro nga may ara day of preparation o preparation day, which is the sixth day or ginatawag natin sa subong nga Friday is a day of preparation. Suno sa Lucas 14 or 15 versikulo 42. Kay si Kristo ginlansang nila sa day or preparation day sa ika-anom nga adlaw. So sa atong subong, ang ika-anom nga adlaw gintawag ta na siya nga Friday. Dayon, may support ang gintawag nga spirit of prophecy nga those who neglect to prepare on the sixth day for the Sabbath and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Ano daw? Ang hindi daw nagapreparar sa adlaw nga Biyernes, kundi nagluto sa ilang mga pagkaon sa adlaw ng puhay, naglapas sang ika-apat na sugo kag nangin manilapason sa tanan ng kasugan sa Diyos. Tuon man na siya. Kung aton nga basahon ang James 2 verse 10, ang Santiago or Jacobo 2 versikulo 10, klaro ang inahambal ni Apostol Jacobo nga bisan sino daw nga nagatinguha sa pagtuman sang napulo ka mga sugo pero ialapason ng isa, nangin manilapason siya sa tanan nga kasugoan. Di man disgrasya. Amo na nga, sa Seventh-day Adventist Reform Movement, gintinguha na, ginatudlo, kagintinguha, ginkabuhi. Hindi pa magtunod ang adlaw sa adlaw nga Biyernes, tapos na ang tanan nga mga buluhaton, preparasyon para sa adlaw inugpaway. Muna nga, amo na siya. Muna nga, ginklaro ta ni Permidere, kaya importante katama nga, makabalo ang sa side sa mga tagpalamati naton nga sa bisan diin dere sa nalabutan sang aton nga ginapamati perme nga istasyon nga may puso ang K5 News FM Philippines nga Radyo Bandera sang una pero subong K5 News FM na Philippines. Amo na nga makabalo ka mo kung ano ginbala ang doktrina kag prinsipyo sang matuod na 70 Adventist nga ginadala subong sang 70 Adventist Reform Movement. Amo na nga tere, sort of information lang ni siya. Now, sa ato nang nabalaan diri nga, ang importante katama ang Adventist. Kay suno naman sa informasyon sang bisan diin kita karon, bisan katun lang kamo sa Google, ano ang mga side effects sa mga red meat? Lantaw ninyo, akon liwaton. Kadto kamo sa Google, dayon, i-type lang ninyo, the side effects of red meat. Ano ang red meat man na siya? Arang yapon, mabasa ta na siya. Parti kandamo nga nagpamatuod nga mga examiners, gina-examine na siya sa in-charge dira, kung ano ginbala ang epekto sang sagad kaon ka karni. Nga man, kay ginapamatuod na sang mga examiners nga ato mabasa dira, the testimony of examiners is that very few animals are free from disease and that the practice of eating largely of meat is contracting diseases of all kinds. Cancers, tumors, scrofula, tuberculosis, and numbers of other like affections. See? Ano daw? Amo ni ang pagpamatuod sang mga nag-ausisa nga jotay lang gid katama ang mga sapat subo nga hilway sila sang mga balatian. Kag ang aton nga pag-practice nga pagkaon sang laban karne, ano ni laban karne? May araman iban nga subak lang nila. Ha? Utan sila, dayon subak. Oh, dayon. Pero may mga tao, lamin na sa may mga halin sa middle class pagkanto sa may kwarta. Hindi ina pwede nga wala karne kadadlaw. Ang akon bayaw, mga bayaw ko, wala naman sila sa kinabuhi. Ang subang sang akong misis at the age of 69, nagpahuway siya. Nga man, pwerte to siya katambok. Pero ang isa kakilo nga kaning baboy, subaho niya na, siya ra isa magkaon. Sa Bisaya pa po irabuyag. Pero Grabe to. Mana, dayon ang akong ugangan nga babaye. Nakatosya dito sa una sa Malaysia. Barato katama ang mga karne kag isda sa Malaysia. Sagad siya kaon dito pagpulis sa Pilipinas. Nakita pa paman siya. Pero kaluluoy. Nga man, nagbalatian siya siyang cancer kag amog ito ang iagin kamatay. Ana to mangid ang ato mabasa diri. Nga ang pagkaon daw sang karne is contracting diseases of all kinds. Tanan nga klase sang balatian gali ang ginhalinan dira is ang pagkaon gid sang karne. Biskan pa nga may ara man balatian sang halimbawa cancer sa baga bangod sa panigarilyo, cancer sa baga bangod sa sagad inom alak, cancer sang atay bangod sa sagad inom alak mga alcoholic drinks. Kag iban pa nga o kung may TV man halimbawa bangod gyapon sigarilyo, pero permita ang batian dere sa advertisement sila man na si Dr. Ramil kag mga opdanan nga permi nagahambal dere nga ang second hand smoke mas grabe pa kaysa ikaw mismo ang nagapa ni garilyo. Amo na nga gina-recommendar permi ang maayo nga mga prevensyon, ano man na DTX 500 ma may tatlo gina ka mga nag-ulupod permi nga ang maayo nga naman. Kay may ara DTX 500, may ara MITC, may ara man D3Bio. Amo na ang imo tani gyud nga panagang. Pero kung wala man na, delikado ka katama, sige ka kaon karne, sige ka paniregalyo, sige ka inom alak. Amo na. Pero amo na ang ginhambal man ni Kristo nga matabo sa kalibutan samtang hindi pa siya magbalik diri. Naman, kay kaangay daw nga ni sa mga tao nga nagakabuhi sa panahon sa wala pang anaw sa panahon ni Noe. Amo na nga makauturan, tandaan ta na siya maayo. Kay kung hindi ta na mahimo, aw, problema gid nga man. May arayin ginahambal nga, prevention is better than cure. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Nga man, lantaon mo. Ang prevention, mga mahambal ta, mga kapsul-kapsul lang na. O mga kapsul-kapsul. Pero kung bulong na, adelikado, pound na. Ano nang isa ka pound? Mga 454. Lapit siya tunga sa kilo. Lapit tunga sa kilo. Ang kabungaton. Oh, pero ang gamay lang na nga prevensyon, adi mo na ganin nga ang gamay nga prevensyon daw mas nami patani kaysa imo nga pagbulong na. Nga man, amo na nga si Socrates sa iya nga balanon, hambal niya nga, eat your food as medicine. Otherwise, you will eat your medicine as food. Adelikado ka tama, no? No daw? Aton libaton, eat your food as medicine. Kaunon mo ang imo nga pagkaon bilang bulong. Naman, kay kung hindi, ang imo na pagkaon, amo na imo bulong. Halimbawa, o ikaw na, o ako na, malun mo rin, uy, sir, uy, brad, huwag ka magkaon. Ah, ako, uy, magkoproblema, sir, uy, magkoproblema, pagkaon. Naman, kay damo ko maintenance, daw, oh, isa na ni ka pamahaw, isa na ni ka panyaga. Naman, daw, isa na ni ka, oh, damo na katama ni, naman. Kaya ang ginsaligan mo, amo na ang imo bulong. Nga bisan hindi ka makakaon, okay lang. Amo na nga sakto gid Socrates siya nga iyang teorya, siya opinion nga eat your food as medicine. Kaunon mo ang imo pagkaon nga bilang medisina. Mutmalon, magkaon ka nga medisina. So ikaw mismo ka balo medisina, hindi lang magkaon just to enjoy. Kailaban sa aton, kumakain tayo upang maging mabusog, hindi upang maging malusog. Di ba? Nagkaon kita para lang mabusog, hindi para may ara ikayong lawas. Muna nga, nalipay ko sa akon nga partino, ako kadibutin katoliko sa una, way back 1950s to 1960s. Late of 1960s, nabatian ko ni nga mensahe. Nga ang sabatista daw, hindi magkaon karne. Ang sabatista daw, hindi magkaon muna ng mga pagkaon nga, hindi makaayo sa lawas. Uy, nami na eh. Amuto nga, akon siyang inpamatian, nagpatudlo ko sa ila. Kagwaygid ko magpati nga sa subong ako naman ang magatudlo. Nagalibot-libot kita sa Pilipinas sa dugay na nga mga tinion. Amo na makaturan, yan pasalamatan ko gid ang Ginoo. Amo na nga, kabangdanan o ginungdan nga ginisir namon dir sa inyo. Umatingala ka nga ang tag-iya sa sini nga istasyon sa ilang programa permigina. Kada adlaw ginabalik-balik para si kayo informasyon, si kayong lawas. Nga man, kasi no bala ang di maayo, di maka... Amo na, di makasaho sa ikayong lawas. Mas hindi kita makasaho kung wala kita ikayong lawas, di ba? Amo na nga, nabalaan natong diri nga ang pagkaon sang karne, oh, people are continually eating flesh that is filled with tuberculosis and cancerous germs. Tuberculosis, cancer, and other vital diseases are thus communicated. Amo na nga, ang doktrina kag matuod-tuod nga prinsipyo sang Seventh-day Adventist, amo ni ang hindi pagkaon kita ni karne. Kay ang laban nga rason, ara man Levitico 11, kung kisa maghambal pang si Kristo gani, nagpakaon man sang 5,000, walabot mga babae kag mga bata, sang isda. Sino to? Si Kristo. San o? Ika, ang 7th Adventist bang ihatagan? Hindi. Sinong ginhatagan? Ang nagapamati kay Kristo sa isa katiyon nga dito sila sa Bukit sang Olibo samtang nagawali si Kristo bilog adlaw. Di ano ang kalabutan dito sa SDA? Now, ano ang kalabutan dito? Nga mahambal ko ni SDA. Kay kami gani, kami diri sa Isdarm, SDA manigyapon. Mamuna gani ang Isdarm. Kung pwede ka mo magkatos Google, agad pa matudan, i-type lang ninyo ang SDARM period, dayon ORG, organization, abbreviation sa organization. Magwa dayon ang dito. Dayon, magwa dito. Lantaw ninyo ang belief na ara dito. This is what we believe. Ara dito, ang ano-ano mong ginpatihan. Makita ninyo na. Parte ka-transparent ni. Kadto lang kamo sa Google, kadto kamo sa website. Dayon, mausisan niyo tanan ano ang basic nga helikoton, basic nga doktrina sang Seventh-day Adventist Reform Movement. Amo na nga, balik kita diri. Amo ni ang kabangdanan nga pasalamat ko kag ang Ginoo nagagamit man sang K5 News FM, mga istasyonan kay nagalibot naman kini sa Bilog Pilipinas ang K5. Luzon, Visayas, Mindanao. Nagapasalamat ko nga aman bangod kay ang akon ginpatihan sang una nga doktrina ginatudlo na subong sa ikayong lawas kay importante katama gid ang ikayong lawas. Ginaliwat-liwatan ni siya. Kay kung hindi tani maintindihan, maghambal kita ah. Mag-enjoy ta sa aton kabuhi. Ano man ang ano ning kalibutan kung mapatay na kita. Gani, pero paano ka mag-enjoy sa kabuhi mo? Ang matuntuon nga pag-enjoy sa kabuhi, iginhalungan mo ang imo nga kabuhi, ginhalungan mo ang imo ikayong lawas. Halimbawa, napatay 30 sobra. Paano mo na-enjoy ang kabuhi mo? You cannot enjoy your life with abusing it. Hindi ka maka-enjoy sa imo ikayong lawas kung imo nagyabusaran. Abusan sigarilyo, kaon bisan ano, ay di ang matabo kung mapatay temprano, diin ka naka-enjoy. Pero kung tumanon mo ang tanan nga likawan ang tanan nga makahalit lamang sa hindi maayong lawas. Halimbawa, sa mga kabalitian. Ah, hindi, mag-enjoy ka. Maglawig ay may edad. Mapatay man kita tanan. Yes, mapatay man kita. Pero tani, mapatay man kita nga hindi sa grabe nga mga balitian. Tapos hindi timprano mamatay. O hindi timprano mamatay nga aman. Kay nakabalo na kita ang mga cancer na siyang inasilingta, mga tumor. Dayon tanan nga mga balatian nga nagalinapta sa kalibutan, naglinapta sa karadaman, nagtuga sina, ginatuga na siya sang pagkaon sang karni. Muna nga, kung nagpati kita sini, nga ang nagahatagali sang balatian, bangun sa pagkaon karni, di i-minimize ta. Dayon, patihan ta ang Ginoo. Kaya ang problema lang naton, ang doktor ang maghambal nga di ka na magkaon karni, masugot kita, pati kita, wala di bati. Pero kung diri na gali, pastor na gani maghambal or leader o nagapangwali na sa publiko o sa radyo man siya o diin sa TV, kung maghambal na gani makaunkarni, ang problema na kay iman kong rahon, iman di batihon. Pero nga ang kung doktor na maghambal, magpati ka man dayon kay gusto ka maayos yung mabalatihan. Amo na ang pinaka-problema, magutulad. Amo na nga, ang pamangkot diri, ang pangkaon sang karni, amo niya ang isa kaseryoso nga pamangkot. Mabuhi, magkabuhi bala ang tao sa unod sang patay ng mga sapat? Magkabuhi bala kita sa mga patay ng mga sapat? Kangay lang labi na subong. May mga gina-freezer ng mga karne para ma-preserve, aras freezer. Pero ano matabo? Kung wala na sa freezer, within 24 hours, hindi ka naganahan manimaho, hindi ka naganahan nga maglantaw. Kay baho na siya katama after 24 hours. Bisan ang tao, kung hindi mabalsamar ang patay, after 24 hours nga naga tulo na ang iyang tambok, nagatulo na, perti ka baho-baho na siya, huwag na magpalapit, bisan ano pa na kagwapo, ano kagwapa. O welcome katama sa una, incoming kayo, kay tungod bangod sa kagwapa, ah, damo ang kagusto na kagusto. Nakanalo yang sila kay guapa, guapo. Pero sang napatay na, wala ginbal sa mar, ano na tabo? Wow, pasensya na kung may kabatid na rin nga nagakaon. Amo na ang kamatuuran. Amo na nga. Mayon lang, nagpasalamat kami sa amon nga side. Kay nakabasa kami nga ang sabat gali gikan sa kapawa ang ginhatag sang Dios. Patod gid ang sabat, hindi patod nga hindi. Kung baga no, decidedly no. Kaya nga man, tell the people, amo man ni ang pamangkot diri. May pamangkot man diri nga ang katawhan ba nga nagakaon sang unod. Amo man ni ang pamangkot. The meat diet is the serious question. Shall human beings live on the flesh of dead animals?

panahon kay sa tiun ka mo magkaon mapatay gid ka mo nga totoo. Bao, nagpati man sang kaaway ang aton unang ginikanan. Siyadan kag-iba. Kay tuso man kaayo si Tanas. Amo nang susubong kung may mga tuso man kaayo nga maghamal sa aton kaon ah. Mapatay mo lang yapon, kaon ka patay, hindi mo kaon patay, parehas lang mapatay. Mayo pa nga patay, si babaw sang kalamay. Pero ano matabo, kung ang Ginoo, amo na ang magasukmat sa aton. Ano aton sabat? Ano ang sabat ni Adan kag-iba? Dito, nag-justify sila kagulingon. Aman, kaya nang self-justification, amo na ang para mabawas-bawasan ang imo nga salabton, ang imo sala, mabawas-bawasan. Amo na ang importante katama. Amo na nga, ang aton nga lawas na may mga hinamon na siya kung ano ang aton ginakaon. Our bodies are composed of what we eat. Na. Ang aton lawas kung ano man ang aton ginakaon, amo na kita. But when suffering a disease come upon us, it is considered an affliction of providence. Amo dahil na matabok para harasun ta. Kung labi na kung magbalatian, dahil gidala sa hospital, gidala sa doktor, imbes nga maghinulsol, imbes sa usisahon kung ano ka bang gandanan, hindi sa hospital. Dayon, huwag gin maayo, bisan paggastusan, paggastos pa milyon, patay lang yapon. Kung kaysa mahinulsol kita, maayo pa walang ito, ginala sa hospital, mapatay man lang yapon. Maayo pa walang ginala. Nasave pa natin ito milyon. Pero, kung kaysa mahabal mata, di, okay na lang to. Para nga hindi man siya magbasol, di kita niya basulon. Pero, wala lang kabalo nga ang kabangdanan sa tuwa mo ang iya lifestyle. So, magkuturan, lifestyle ang tulitirahan diri pero may dako nga ang tanan gali nga ang Adventist nga ang nagahulat kita sa Ginoo. Kaya ang aton gali nga tani nga importante ka gid katama mabalanta nga ang kita gintawag nga 70 Adventist. Tama na nga may ara statement nga sila nga among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Di mo na nga ang pulong dito nga war waiting or Adventist, amo na siya nga ang kintawag nga 70 Adventist. Kay, waiting gali. Dayon, ang karnitani ang kalanon, dapat untaton na siya. Ay, kung dam na untaton, kay ang hiling-siling sa uban, untat man akong mapatay na, untat man akong parahon na sang kagamo, hindi na ang amo ang tuyo sang Ginoo, hindi na amoy ang iyang plano. Pero wala naman kita sa iyong tempo at untaposon sa nabuong nga pangamoyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalitong ito, kami po'y numerolog sa banal na luplukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkatao na pinagkaroon sa amin. At maraming salamat po sa inyong mga salita na aming napakinggan. Nawa ito mga katulong sa paglago namin paglingkod sa inyo. At pagpalain mo ginagamit ng pilan, kay 5 News FM Philippines, ang Siuro Camilo Oy at pamilya, ganoon din ang mga kawani, patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapot ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
4: Damok, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganyan carrots.
4: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali ka na babalaan yung mga flowers na damok probiotic. Ano tayong
0: maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay or foods best for your liver? Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Mil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
5: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kay ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
5: Avocado subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man na,
2: no?
5: Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Syrup Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang makapapahawa yun man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
5: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kung damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
5: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
5: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
5: Rustan, palahubog.
2: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
5: Mm-hmm.
2: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
5: Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka, sa ang gitawag holistic approach, sa ang health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
6: Ano sekreto niya?
2: Milik siya tago ay.
5: Wa siya panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi siya pila edad sir boy.
6: This is kuno this 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
9: Ah kampyon ni
5: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasags ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
9: Oh, maligo. Basic gina yan.
5: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
2: Amo na!
9: Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar. So,
2: wow.
10: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
10: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa ato nga lawas.
0: DTX 500!
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
5: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para ay, may pares sina, may pares.
5: Di siyempre, klinika diyo.
9: Klinika diyo. Mm-hmm.
5: Damo yung ano, hindi ka sa iban nga deodorant. Try nyo klinika diyo.
9: Oh. Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pektoy deodorant nyo, ammonia. Mm-hmm. Ang makapipekto sinyo nga aki kay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si malat nang ka. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
5: Oh, of course. Ito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka ho kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
12: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
9: Pwede diabetison.
12: Kapito na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaanta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
9: Mm-hmm.
12: May oh, gatamis kay tamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
12: may
9: ka pa.
12: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
5: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
5: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
9: Napamati sa aton.
5: Ang cytosol, Sir Boy, amo din siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy, ara na. Ara na, glutathione na.
5: Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
9: may ga-repair man
5: ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
13: Uy, kampiyon. Mm-hmm.
5: So, sano kaya man ditribayo ya? Mm. Nga, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
13: Kulang na.
5: Mm. Kulang na kung ditribayo. Mm-hmm. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
12: Mm. So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
13: Correct.
12: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
5: Oh, pero may natumpatihan sa una, no? Kaon mani.
12: Kaon mani. Oh.
5: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani. Oh. Di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
13: Oh. Layo lang. Mm.
5: Layo gidya. Yeah. 100 times.
2: Isa mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro. Mm. Oh. Hindi ko umakuha ang the same effects ng oh, D3 bio.
12: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Mm-hmm. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy,
13: nerve cells, no,
12: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
13: No? Amo nagnatag sa D3
12: bio. Para hindi mag kuan hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo man na ang aton nga
5: try nyo ba lang mga wire nga live i wala putos. Oo. Di ba gasiga-siga.
12: Kurente ka, uh-huh. No? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
13: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang iya mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, mm-hmm, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagot may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon siya na? Kung gadito bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imosilula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
5: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
13: Uh-huh.
5: Tay kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi naman ang balik-balik, monolaurin,
13: monocaprin,
5: monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sa D3bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
5: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala
9: it's all natural.
5: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3bio, hindi lang protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag
14: cancer.
5: So meaning pa maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
15: D3bio with Vizio.
16: Ako si Ana, before problema ko gid nga ako regular nga regla, is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3bio, ang D3bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga buti ka. D3bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3bio.
15: D3bio. Ang D3bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tuwan sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3bio kadadlaw, Dr. Mil?
5: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo nimo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob. Inom ka na, tumar ka na D3bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
9: virus,
5: no? Kinanglan inom D3bio.
2: Abisan dinggi, ganing inom ko.
5: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
14: Patay sila.
5: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
14: Bacteria.
5: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3bio.
2: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D-train na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta. Subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: Epektibo.
6: Ara mismo.
5: DTX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Garantisado.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:34 sa agang. Oras ginadulong sa atas kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
16: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton sa inyong pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo kinaandan ako ang inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay!
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Manayanayang aton sining lakat sa panahon sa buong Lunes, August 17, 2026 mga ka-K5. Petsa 17 kita sa karon sa aton sining pagpangalagad sa tuig 2026 sa bulan sang Agosto. Kamusta kamutanan? Kamusta ang aton sining mga kulturan? Ang iban sa aton nagaplastar na. Nagapamati na samtang nagapangapeso ang klinika DTX Coffee Mix sa Balitang K5 sa Umaga. Ang iba nagapangimos na sang mga kinanglanon sang ila mga estudyante sa pag-eskwela subong adlaw sang Lunes. As of 2 a.m. today, mga ka-K5, August 17, 2026, may ara sang low pressure area, mga ka-K5, nga nagwa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang may isa naman ka low pressure area ang yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nga may medium chance nga mag-develop bilang isa ka tropical depression sa sulod sang 24 oras mga ka-K5. So, expectaron naton nga may pag-ulan-ulan naman kita nga ma-experiensyahan subong nga adlaw sang Lunes. Initungod mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga taga-palabati nga ti ginapa-enhance sang sining mga low pressure area ang aton sining hanging habagat. Rason mga ka-K5, no? Nga ti nagaka-experience sa kita sang lapta-lapta nga pag-uran sa aton sining mga ka-K5 kag ti nagaresulta sang hindi manami nga lakat sang panahon. Kay gani dapat protektado kita perme. Dalas ang panagang sa lawas naton, dalas ang kalo, payong, jacket, no? Pangprotekta sa aton sining lawas. Pero ang payong, kalo kag jacket sa aton sining mga ka-K5, primary protection mo lang ni nga para hindi ikaw ma-hassle sa imo sining mga ginakadtuan, ilabi na gid sa imo sining trabaho. Kay di ko mabasa kaw sa aton sining mga ka-K5, mailis-ilis ka pa. Pero kung ikaayong lawas kag health tang imo sining concern sa aton sining mga ka-K5, ang payong kaputi kag kalo secondary lang ni nga makaprotekta sa imo batok sa mga balatian. Kay ang primary gid nga makaprotekta kag makapapag-on sang imo immune system amo ang aton sining Mighty C, ang alkaline vitamin C sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Parisan mo siyang Clinica di Tribayo. Amo ni dapat ang mga kampiyon nga mga proteksyon sa aton sining lawas mga ka-K5. Mabakal ina sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga malapit na mga butika sa inyong mga lugar. Alas 4:43 mga ka-K5 oras sa aton sining pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa Umaga. Lunes ka Lunes kadamo kita sa mga labing talalupang don sining mga balita nga ginapreparar sang aton sining mga unit field reporters. Istoryahan tani karon sa aton sining barwa nga pagpangalaga ang pila ka mga nagapangunang nga mga balita sa aton sining mga kuturan. Good morning, good sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sining mga KSS K5 Iloilo solid supporters sa mga mobile taxi patrollers sa aton sining mga ka-K5 nga mga suki nga mga overseas Filipino workers abroad, OFW. Nakatuto ka nga pamati na sa atong sining pagpangalagad. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo. May man ka mga bahin sa kalibutan kagsang pungsod Pilipinas. Basta may internet connection mga kakipay, bula puna o gilang inyo sining pagpamati. I-like, i-follow, i-share lang ang aton sining pagpangalagad para mas madamo pagid ng mga K5 natin around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Alas 4.44 na ang oras ginadulong sa aton sa Klinika DTX Coffee Mix. Good morning, Ged. Una sa tanan, ginapasalamatan nato ng aton sinimahal na makakako, makaako for giving us another day. Another life, mga ka-K5, no? Every gising is a blessing. Ma'am Teresa Alconada Redunda, good morning, ka-K5 Ray Umalay, kay Ma'am Remia Panes, Ma'am Helen Pagaypay, Ramel Cordoba, Ma'am Ning Ilumba, Heavenly Father, thank you for the gift of life. This morning, Lord, I'm very grateful because waking us up is a reminder for us of your unending love and protection. Thank you for being our shield and our strong defense. Please surround us with your presence so that no weapon formed against us shall prosper. May evil has no right to enter our home. Lord, please cover our families by the presence of your holy blood. I pray that no curse can enter our home. Please enter our homes. Please guard every steps we take and keep us away from the shadows of fear and confusion. May our lives be a testimony of your grace and power. A blessed Monday morning sa imo ka-K5 Bray Umalay, kag sa tanan nga mga ka-K5 ginagapamati subongaga. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba for sharing the word of God. Giuseppe Florindo Diaz, good morning. Lastar na mga ka-K5 sa mga mainit nga mga balita nga aton sinipag-diskusyonan subongaga. Diri sa balitang K5 sa umaga, yari ng aton sini nga mga pangulong dinalan, headlines ang ginadulong sa atong kalawan sa Klinika DTX sa 500. Sa mga nagapanguna naton sini nga mga balita, mga ka-K5 istoryahan ta karon ang natabo kagabi dira mga ka-K5 sa barangay Kalumpang Mulo. May binunanay mga ka-K5. Ibaloon ta na karon ang update sa patrol. Kay tungod ni sa solterito nga nabunahan kadungan sang piyesta sa barangay Kalumpang Mulo kagabi mga ka-K5. Sa dugang mga balita, fetos na kasulod sa garapon nga nakalubong sa lupa na sa puan sa Banwasang, New Lucena. Ay sino naman ni nga ginikanan Iloy ang nag-ubra sini. Sa anon sa aton sini nga mga kakipay. Okay malang tani kung natawag ba ng hindi hungod. No? Kaganahulugan pero ining kung mga ginahungod bala sa mga Iloy, hindi na ni manami mga kakipay. No? Unwanted pregnancy. Tapos ang masaper ang bata. Sa aton sini nga mga ka-K5, pila na ni kabisis kaya report nato ng mga kasubong sini nga mga balita nga ginapang abort ang ining mga kabataan. No, sa aton sini nga mga ka-K5, ginatawag nato sini nga mga little angel. No, mga walang kamuwang-muwang, no, sa sala kag sa ginobra sang ila mga ginikanan. Tapos sila ang nagakapiktuhan kag sa affair. Isa ka overseas Filipino workers nga asawa luyag kunta ni makipagbulaga rason nga gintiro inis ang iabana sa Banwa San Carles. Abaw. Ngayon kung kaisa ng problema sa aton sa mga ka-K5 na mahalin ka na tani sa problema, gusto mo na makipagbulag ay hindi ka na, no, sa aton sa mga ka-K5 tapos ang lain pa, no, patyon ka pa sa aton sa mga kuturan. No, muning overseas Filipino worker nga babayi naluyag na kung tanig nga makipagbulag sa iya sini nga bana. Ah, gintiro sa mga ka-K5 patay din. Suryahan tani karo sa report ni ka-K5 Reggie Di Mayo. Kag-areho ang pinaka-latest nga balita mga kabyanan. Naging balabantayan ginato ni isang italikdan to nga mga inadlaw. Live kita rin mga ka-K5 nga una kita ka naka-interview sa kay Vice Mayor Neil Oliveros. Sang Banwasang Uton, Iloilo. ini matapos mga ka-K-5 nga nakabaton kita sang information nga mayara sang pagatigayunon mga ka-K-5 noong public hearing dito sa may barangay Abilay Oton Iloilo mga ka-K-5 ining matapos nga ti sa aton sining mga kuturan no sa mga pinalangga naton nga mga taga palabati no nga bay ginaproposar dito nga ipatukoron nga pulo ka hektarya mga ka-K-5 no nga data center AI data center nangin mainit-init ni mga ka-K-5 no initungod mga kabiyanan nga kadamo sa mga pumuluyo ang nag-aagent ang nagapamalabag sa sining AI data center mga ka-K-5 nga pagatukoron no particular na mga ka-K-5 sa barangay Bilay Sur Oton Iloilo sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati no kang ang natabo to sa gitalikdan nga kung hindi kita magsala no August 14 that was a Friday sa aton sini nga mga ka-K-5 ang natabo dito is already a public hearing no but siringon may series of meetings na nga ginhiwat ang komitiba sang sining sangguniang bayan sa Banwa sang Oton before pa man maglabot sa public hearing. But silingon mga ka-K-5 sa committee level pa lang, no, nakita na nila gin na may ara na sila nga mga certain consideration nga ipalabot ini sa public hearing. But silingon na no sa committee meeting pa lang king kay sigtuna na sang mga tawag ni sa mga sangguniang bayan members nga tito may ara sang manami ni nga ano ni nga proposal do kapas do okay ni tipa pagit sa public hearing pero babalaan ta ang mga sentimento sa mga pumuluyo o galing ining proponent sang AI data center ining si Mr. Robert no? Sa aton sining mga ka-K-5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati no? Do may ara sa yang ining Northern government may ara siya sang gusto mga ka-K-5 nga matabo ning si Daniel Stefan Robert Steen no sa aton sining mga ka-K-5 ining project ma ining agrepayag ka proponent no under sa Norway Green Energy igo murahon mga ka-K-5 gin search ang tanan amon sining mga researcher ining amon sining mga news team king research si ka-K-5 alira apin sa aton sining mga ka-K-5 waay gid sa may nakita nga kumpanya nga naga-affiliate no sa kay Daniel Stephen Robertson no para kasubong sang Norway Green Energy sa aton sini nga mga ka-K-5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati Norway Green Energy and wala sa mga related areas sila o related companies nga nagagmay gintukod nga daan sa iban nga lugar so kumatabo mga ka-K-5 first time sang sining Norway Green Energy nga ni kung initood kag insakto kag legitimate nga klase sang kumpanya ni nga makapatukod sila sa may Oton Iloilo particular na sa barangay Abilay Oton Sur no sa aton sining mga ka-K-5 sang ila sini ginatawag nga AI data center o galing mga ka-K-5 no una pa lang ang pamangkot mga ka-K-5 sang pumuluyo dito sa may public hearing. Napiko na ni nga slo nga puriner nga ni. Ining si Daniel Stephen Robertson. Ang balon mo yung mga buyayawon mo yung katapo sa media. Ang balon mo yung mga pumuluyo nga you don't have brain. Nga ano kagi daw? Ha? Ano ginigiskulahan mong klase ka tao kao? Ha, Daniel Stephen Robertson? Sa aton siya nga mga kakipa, biskan gamay kag ilisipon na ng English na mong mabato kami si mo. Ha? Sa aton sini nga mga pinangga ka mga tagpalamati kung ara tus ka K-5 balirapin ang balon ka ni ka K-5 balirapin we don't care we don't care RRR sa aton sini nga mga ka K-5 ang balon ka ni ka K-5 balirapin we don't care RRR dumduman niyo to sa una. Ang we don't care to nga nag-viral to blasong unahaw. Sa aton sini nga mga ka-K-5, nga tingulang to blasong ay napatay to sa kigiging tiro sa nga pulis to. Naging kabae siya. Sa aton sini nga mga ka-K-5, bisan gamay lang yung English ng Pilipino, Bisan nagkiririwi lang nga mon sining English. No? Bisan daw tomato English lang ang balo na mon. Huh? Why kaya sang karapatan? No nga buyayawon kag malit maliton mo ang ikaalam sang mga Pinoy. Ilabi na gid sa mga Ilonggo na hindi ya mag tuwag na hindi ya mag baton sa inyo sini nga ginaproposal nga proyekto dira sa may banwa sang uton sa aton sini nga mga kakipay. Amo na gid ni kagamay ang punulukan sa mga foreigners sa aton. That is why ang China ang punulukan nila sa aton, no? Sa aton sini nga mga kakipay daw pong it lang kita kagamay sila sa aton sini nga mga kakipay. No? Sa tutuod lang amo ni si Daniel Stephen Roberceno amo man ipunulukan niya sa aton. Nakita itong video sa China to. Naging ilog-ilog mga kabyanan ang itsura sa amo. Nga doon ko nabi, kunodugi na kaptan kini mo kita nga papit sa Amerika kag sa Japan. Oh, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Oh. Di mo ni punulukan ni

research kag nagatuon man, balana mon ko nung epekto sang sining data center. No? Ano ang mga pros and cons ini? Kag kung maayo ining investor, instead nga una nga question nag walk out ang haslo sa aton sining mga kakipaib, kung tani gin-explain ya, gin-explain niya mga kakipaib kung ano ang ila sining proyekto, ano ang mga pros and cons ini, paano ya mga kakipaib masolusyonan ang mga disadvantages, ang mga concern sa mga taga-uton, sa mga barangay Abilay Sur, no? Kay hindi ya gusto nga mapalawig pa. Gusto ya instant na yun. Gusto ya sa aton sining mga kakipay, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, ang mga Pinoy, do mga ilang tuon nga mauoo na lang sa iya proposal. Basi balaging pasoksokan ng isang Amerikana. Kaya nagsoksok na isang stock nga itom, kagsang sapatos nga itom, tapos doon sa piho na nga doon sa kuno abi, kuno do, project manager or tag-iya mga kakipay, isang Norway Green Energy. Pwe! Kung malayas ka, layas! Subong na kadaan! Huligan ka pa naman himo sa mga gamit mo! Sa kadamo-damo, kakadako-dako sa Pilipinas, klaboti mo rin sa ilo? Sa ito sining mga kakipay? Klaboti mo sa uton? Dito ka to sa ibang lugar? Sa ito sining mga kakipay? Hindi ka niya magkadto-kadto sa Iloilo. Kung magpakita ka sa batasan mo, no, ikaw pay mo, kroya tumando, krona. Pasalamat ka kay mga mamabuot ng mga taga-barangay Abilay Sur. Pasalamat ka kay mga mamabuot ng mga Ilonggo. Kay bisan akig do ano gyapon, no? Do malulo gyapon magambal. Kung tabuan mo sa mga lugar ka nga may na, wala pa gani kami kapagwa sa Barakol namon? Wala pa kami kapagwa sa mga dos por dos namon? Oh. Ang balon mo, way utok? Way utok ang mga media? Way utok ang mga pumuluyo? Oh. Ang balya, kung hindi nyo gusto, why na damo-damo istoryahan na? Tapuson, tanining diskasyon, makumunay mo, ikaw yung may investor? Kami madyasay mo? Kami mabibibibi sa imo? Ikaw nagakinanglan sa mon? Ay, katunto ka nga din, Stephen Robertson, kakaroon na. Tuyo sang banwas ang uton nga ideklarar bilang persona non grata, no, sa ton sining nga mga ka-K5 ang ining si Daniel Stephen Robertson dito sa Banwasang Uton. Kung ako mga ka-K5 sa, di ba damo na kita sa mga ginpahalin tungod sa pagbastos sa mga Pilipino, ng mga vlogger, ng mga foreigner, dumduman nyo to sa una, sa time ni, sa sinilang recently, ni Rimulya, no? Ginpang deport, no? Sa aton sining mga ka-K5 sa pungsod Pilipinas, ang pila ka mga foreigner, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati tungod mga ka K5 sa pag hambal sang hindi manami mga ka K5 nga mga tinaga sa sining security guard nga ginbuli sang isa ka foreign blogger, kag ang isa ka foreign blogger nga nagpost mga ka K5, no, sa sining iya sining TikTok, no, sa aton sining mga ka-K5, kung sa diin or sa Instagram or sa iya to nga social media platform nga iban nga mapalapta sa kunosang balatian nga HIV. Oh, tapos may ara man to nga gig vlogger sa BGC sa Global City, Bonifacio Global City, nga ginabully ang gwardiya. Sa aton sining mga ka-K5, ang atong Russian vlogger nga si Vitaly Zdorovetsky, no, sa aton sining mga ka-K5, ging pa-deport sang Department of Interior and Local Government, no, sa aton sining mga ka-K5 through sa aton sining Department of Foreign Affairs, mga kuturan, no, ni Secretary John Vic Rimulya sa tong January mga ka-K5, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, si Jodvorsky
Vitaly Jaworski. Isa

0: ka-Russian vlogger sa aton sini nga mga kakipay sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Ini tungod mga kabyanan sa pag-alipusta, pagpangbuli kag hindi manami nga mga tinaga nga ginbuy-an sini mga kabyanan sa isa ka security guard, no, sa may BGC. So ining natabo mga kakipay sa banwasang uton, kung ako sa kay Secretary John Bicrimulya kag makalabot ni siya, nami ini paimbestigaran. Paimbestigaran kung lehitimo ang iya kumpanya. Paimbestigaran kung ano ni siya ang background ni Daniel Stefan Robertson, no? Ano ang background niya sini? Kay ba si modus ning iya sini nga ginobradery sa may uton, no? Sa ton sini nga mga kakipay, kiti nga hindi ni siya normal reaction sang isa ka investor. Ang isa ka investor ginawayan na iya ka please, ginawayan na ka ulo-ulo ang tawo para mag-agree kag mag-okay siya kag matigayon ang iya sini nga ginaproposar nga a proyekto sa isa ka lugar. Pero ning haslo nga ni sa ton sini nga mga kakipay, no? Do siya tikalon, kag do siya piho mga kabyanan, ngano panulukan niya sa mga Pinoy, kag panulukan niya sa mga taga-uton dito, no? Mga wala pulos sa aton sini nga mga kakipay. Kay gusto yaya, mag-agree ka lang kag mag-oo-oo sa iya, nga do kasubong ka sang iban man nga mga tawo nga nagahulat sang padya alin sa iya. Di na ko magambal kung sinuna, di na ko magambal kung ano na sila. Oh. Tingnan na kalabot na sa public hearing, oh. Sa aton sini nga mga kakipay, di ba? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kulturan. Oh, abi nila ya, easy to get ang mga Pinoy. Hoy! May batasan man kami nga chusi, noy. Hindi man kami dali, dali nga ma ano mo? Makuha mo. Oh. Magi ka na isbuo sang ano? Agi ka na sa buho sang tawag ni krayom. Antes mo makuha, gusto mo noy. Oh. Explicar na to na karon, dugangan ta ng mga kabyanan, no? Explicar na to sino ko sa inyo kung ano nang ginatawag ng data center. Kag nga ado hindi giniya kuon nga dapat instantly. Desisyonan sa pumuluyo kag sang aton sini nga mga local public official. Diri mga kakipay sa may Iloilo. Nga akin ang lan mag-agi sa proseso, sa public consultation, sa public hearing, mga kakipay. Actually, AI data center, kung ikaw, lang taon na ito sa iba nga mga lugar, nag-exist na rin. Especially sa pungsod, Estados Unidos, Amerika. No, ang AI data center, mga kakipay, sa lipot nyo lang ang pag-intindi. Ang ginagamit nyo tanan-tanan, mga kakipay, sa inyong internet, sa social media nyo, mag-search ka mo sa mga informations, magamit ka mo sa ChatGPT, Gemini, Google Ask, sa aton sini nga mga kakipaybe, mga tanan nga mga applications, no, even Facebook sa aton sini nga mga kultura, no, ang tanan nga mga data nagasulod na dira sa AI data center, ginakolek kay na mga kakipaybe, then after ya collect sina sa aton sini nga mga kultura, no, libro bla nga tap, di ba libro kung magbasa ka libro, hambalong ka sa maestra mo, go to page number 55, no, our lesson for today is blah, blah, blah, blah, and you can see it on the page 55. So, open your book on page 55. So, kung gagamit ka libro, isa-isahon mo gito ang libro mo hasta makalabot ka sa page 55. Subong niya kay technology na kita subong, very advanced ang aton sini nga mga teknolohiya, no? I-search mo na lang inasa ang imo nga gusto pangitaon. Kag i-provide na sa imo sang artificial intelligence sang mga different platforms ang imo sini nga ginapangita, and ang ina nga mga informations nga imo ging search kag ginhatag sa imo, gin provide sa imo, ang tanan-tanan ina nga informations halin ina mga kakipay sa ginatawag naton nga AI data center sa ton sini nga mga kauturan. Sa pagbalik naton karon sa ton sini nga mga kakipay, dugangan tani, mabuya lang kita, short commercial break. No, ipabati naton sa inyo atong aktual mga kabyanan nga pagpamuyayaw kag paghambal sang sining Norwegian na proponent or investor nga nagalipusta mga kakipay sa mga kauturan naton dito sa may barangay Abilay Sur Uton Iloilo kag sa mga katapo naton sang media nga nagharas, no, ang ini nga pinamatasan dapat hindi ini mga kakipay masulit So that is why ginapanawagan naton in the Office of the Department of Interior and Local Government through Secretary June B. Cremulla nga tani matagaan inisang atensyon kag mapadeport ning haslo ngani nga si Daniel Stephen Robertson mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ang oras, alas 5 sa is sa aga. Good morning, good. Hindi ka mo maghalin. Standby ka mo. Dugangan naton ang pilanaton sinik ka mga nagpanguna nga mga balita. Magabalik ang Balitang K5 sa umaga.
1: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Delavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Oras mga ka-K5 sa K5 News FM, Iloilo 88.7, alas 5.12 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atas karawan sa Klinika D3Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3Bio. Ang Klinika D3Bio, nga saragid makaburig sa atong sininga ikayong lawas, makahatag sang healthy, kagpaproteksyonan kita mga kakipay batok sa mga viral kagbacterial infections. Ang mga viral infections kaya makuha naton sa aton sininga palibot, sarang naton mahaklo mga kakipay sa hangin, mahaklo naton mga kakipay nga may dalanga balatian. Kaya ganit sa mga kultura naton likawan, kag ipapaguno ng aton sininga kiulawas gamit ang Klinika D3Bio. Ang Klinika D3Bio may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa nga saranggid makabulig sa aton sininga mga kauturan. Ano pang ginawrat mag-inom sang Klinika D3Bio sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati kag parisan nini sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Basta gani vitamin C, i Mighty C munay yan.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
8: Ma'am Rimia Panes, good morning, Winifreda Sarmiento, Ma'am M. Jane Dimit, correct gid ka kay Fibre Umalay. Basi investor Chris Cores lang to, sir. Dawen Bolivar, Kerokela, mayong aga, Michael Icalar, Agosto 5, good morning, idol. Live kami, nga napamati si Modri sa Kuwait. Cherry Lapatic Branya, Brian Carl, Diondo, nagapamati gid kay Tita Gila, Andy Hagulingay, isang barangay baga kay Pototan, Iloilo, nagapamati gid ang balya pag-greet nang ako ka K5 Ray SB Ray, pag-greet ako kanda sa akon mga apo subong nga si King, 3 years old sa Barangay Barasan Putotan. King, good morning. Alin sa kay Lola Jela Andia Hagulingay. Francisco Mampula, Sir Alex Asabo, Mambet Idar Lilia, good morning. Alas 5:15 mga ka-K5, ipabati ito ba na ning pamuyayaw to ho? Una, totong kawakal-wakal na sa sunod siyang chapel. Ito ba lang nagambal sa nga kung why na kamudamo, kung hindi ka mo gusto sang sining nga proyekto, why na ta dapat diskusyonan pa? Tapos na yun, walk out nga daw pang Miss Universe mga ka-K5 ang tirada sang sining si Daniel Stephen Robertson. No? Ganuda, gani ko rin siya mga ka-K5 eh. Sa itong sining mga kuturan eh. Ka-K5 alirapin. Oh? Basi do si Daniela Mondragon isa. Hindi si Daniela Stephen Robertson. Si Daniela Mondragon Robertson. Ari ang porsyon mga ka-K5 sang public hearing to nga gin patigayon dito sa Barangay Abilay Zor Oton Iloilo sa sulod mismo sang chapel dito to nila ginbutang tungod nga ang area dito mo to ang do mostly maapektado sang sining pagpatukod kun tani sang AI data center kagang ila gym sang barangay may nag-occupy may ara sang klase during the time no. That is why nga ti para hindi magahod kiti public hearing may ginaexpektar nga may mga may mga baisay nga matabo dira sa aton sini nga mga ka-K5. So dito nila gimbutang sa sulod sang chapel no sa aton sini nga mga ka-K5. Yari ang porsyon sang pagpatigayon sang public hearing sa gintalikdan nga Biyernes upod ining Norway Green Energy nga nagapropunar sang sining AI data center dito sa may Banwas ang Oton, Iloilo.
2: Your house is evaporation, is it not? Outside is evaporation, is it not? By the way, if you think, did you ever hear of what in the data center? Yes, no? Did you?
8: Kami lantawon no nga naka hindi ta kinanglan bla magagamit sa kung nanuman no papikonon ta lang sila ga walk out sila mabato kay mo sa Pinoy ang bato kay mo sa mga Ilunggo sang Trastokanay sang pilosopohanay sa tun sining mga ka-K5 pagkambal nga if you don't want it no I don't want it neither. Then, let's stop this discussion. Bao dayon palakpak mga ka-K5 sa mga pumuloyo sa Barangay Abilay. Sir, pagpalakpak sa mga pumuloyo, kag nagkinadlaw sila mga kabyana, napiko ni nga sino nga si Daniel Stephen Robertson. Oh, kag nag-walk out mga ka-K5, mabaya, I have so many project in different countries like Europe, like Russia. No, if you will act like this, I don't need your profit. Nando, so you need to decide. If you don't want this project, I don't want it either. So let's stop the discussion. Ba, pumalakpak ka nagkinadlaw ang mga taga-barangay Abilay Sur. Oh? Do, totoy nga makaluluoy tsura ni Daniel Stephen Robertson. Daw, totoy nga makaluluoy ang itsura ya.
4: Ang hindi pagid manami diri mga ka-K-5, pagwa dito, natural na yung alagsyon ka sa media. Natural na yung may media nga makuha sa emotion eh. Nga side kagbahin, kung nga nag-walk out ka, kag hindi mo na gusto nga padayunon pa ang diskusyon, Mr. Daniel Stephen Robertson, no? Sa tun sini nga mga ka-K-5, sa tun sini nga mga pilangga nga mga tagpalmati, sugang natabo sini pagwayag insundan sa mga katapos ang media. No, para kung tani nga kuhaan sa sang side, kuhaan sa sang bahin, mga ka-K-5, pero instead nga mag-entertain sa media, ginharas niya pa ang mga katapo sang media dire sa may Iloilo. Yari ang aktual nga video, mga ka-K-5 nga kuha ni ka-K-5 Kim Kaluyo. May lapit para dang video kag i-pipe mall. Tama na klayo imo video. Oh, kadamo tada sang video da nga close up da, no? Ara da kay ka K5 bali rapen da. Oh. Preparada la layo nang imo ya ni tambatian na ya pagpakyo-pakyo sang aslo na nga si Daniel Stephen Robertson kung magamo nang video mo da. Oh. Ang pinakalapit mo da nga video. Oh, sa ton sini nga mga ka K5, ha? Sige.
9: Custom.
10: Yes, yes. If you look.
11: Just go. Don't say fuck to us.
4: Wala na. Para.
12: Sakit ang tigil ko
4: bala. Na okay, pangitaa da. Ka K5 balira back up panay. Aras ka K5 balira da. K5 balirapin, baka pianay din partner mo din sa technical o pangitaa tong video tong tawag ni. Ang malapit, kibla din nag-video-video siya, nagpakyo-pakyo siya ng aslo, yan.

0: Oras mga kakipe, 5.22 sa aga sa to, sining pagpangalagad. Basta nga tabo to, ginaharas itong mga katapos ng media, ginpang hampak ito ang mga kamera. Tapos sa sagi sa to kambal, kayo doon to, the privacy law of the Philippines. Sambalya, you don't have brains. Sambalya, fuck you! Ito nga kambal, siyang haslo nga kano to. Sa to, sining mga ka-K5, di kito kano, magambal kanabi kano doon na generic term na ni basta gani puti ang foreigner mambal ka kano pero ti Norwegian na national ato siya mga ka K-5 no from Norway ato siyang si Daniel Stephen Robertson sa aton sini nga mga ka K-5 nga nagproposar nagpropose ang sining sa aton sini nga mga ka K-5 sang sining data AI data center no sa aton sini nga mga ka K-5 ano pala ning AI data center. May pakita ko sa inyo nga video sa aton sini nga mga ka K5 no. I-play da ka K5 poll. Oh, samtang ginapangita mo da ang video ni Robert Sten to nga nagapamuyayaw to. Oh, ari ang AI ang short explanation kuno ning AI data center nga ni sa aton sini nga mga ka K5.
1: This is where AI happens. Everything you type on AI happens here. This is where you'll get all the answers. It's called data centers, and it's the hottest thing in the world right now. This is the new gold.
2: There are only 10,000 data centers globally, and soon we will have 100,000.
1: But do you hear this? Energy. Data centers use a lot of energy.
2: As much energy as a whole country.
1: Guys, this gets so hot that the ground is the air conditioner. This is it.
2: That's why we need so much more energy today. Without it, we can't have AI.
1: So 100 people came to Abu Dhabi to come up with a solution.
2: Half of them make AI, like chips and data centers, and the other half make energy, like gas, renewables, and even nuclear. This is the most important meeting happening today.
1: It's called ENACT, Energy in Action. And it's the third time ADNOC have done this meeting.
3: The Minister of Energy of Uzbekistan is here.
1: CEO of Total Energies is here.
3: And the Secretary of the U.S. Department of the Interior is here.
2: They're going to make more energy to build more data centers so we get more AI. This is really important. In a few years, these AI data centers may find a cure for cancer. They will help us go to Mars and discover new physics.
1: All of this will happen here, inside these data centers.
2: Built around the world, in Abu Dhabi, near volcanoes, wind farms, solar farms, or even nuclear plants.
1: Wow, this is huge. This is 300 petabytes of data. We need the energy to build the brain of humanity.
0: All right, that is a short video presentation from the NAS Daily, no? Sa aton sini nga mga ka K5, and he explained very shortly sa aton sini nga mga ka K5 in that video presentation kung ano ang ara sa sulod sang isa ka artificial intelligence data center, no? Sa lipot ka pulong mga kabiyanan, kung ang tawo nagapanumdom sang iya ihambal kag nagahulag, no, sa aton sini nga mga ka K5, no, that is through our brain. Sa aton sini nga mga ka K5 ang ginadikta, ginaprocess ang aton utok kung anong aton panumdumon, anong aton ihambal, o tanan-tanan ara sa utok ta, ibuklaton ta matata, paulagon ta kamuta, no, amo nang function sang aton nga brain sa aton sini nga mga ka K5. However, ang AI data center, this will serve as the brain, mga ka-K5, sang all informations nga makita naton sa aton nga mga social media and other social media platforms sa aton sini nga mga ka-K5. So amo na ang lipot nga perspective, no, sang sining AI data center. But then, that is why nga dapat mag-agi ini sa mga this series of discussions, even though nga globally, more or less, may ara na sang kapin 10,000 ka mga AI data center sa iban nga mga nasyon, sa iban nga mga lugar, sa aton sining nga mga ka-K5. And if you will try to review once again the video presentation sa aton sining nga mga ka-K5, ginhambal kay na nga ang isa ka AI data center requires a lot of energy, mga ka-K5. Ang isa ka AI data center requires a lot of either ang aton sining nga renewable energy sa aton sining mga ka-K5, ang aton sining electricidad, and at the same time sa aton sining mga kuturan sang madamo nga supply sang tubig. Because ang ini nga AI data center, anong hambal ni sang last daily sa video presentation niya, this is one of the hottest place in the world. But silingon mga ka-K5, no, sa sila sa sunod sang AI data center nga na sa aton sining mga kuturan, tama na da kainit, kung wala na da aircon, kung wala na dira sang pa-cold, ma-cooler sa aton sining mga ka-K5 sa sulod sang facility, magkalasunog na day ang mga kabyanan because kuryente nang imo ginagamit, no? That's why nga ang iban nga mga nagaplano nga mag-put up sang AI data center, no, may ara dapat sila nga alternative source of energy. Hindi dapat sila ya magsalig lang sa energy nga gina-provide mga ka-K5 sa pila naton sini ka mga panimalay. Parehas ang aton sini nga Visayas grid nga hindi gani kita kagwanta sa mga schedule brownouts and blackouts, no, sa aton sini nga mga ka-K5 diri sa may Western Visayas, no? Sa isa ka semana di gid may mo nga wala sang blackout, di ba? Oh, kung isalig tang aton sini nga AI data center sa mga supply sang aton sini nga mga distributor sa mga kuryente naton, hindi ina kasarang mga ka-K5. Kaya ang isa ka AI center, data center, kagang iban nga mga AI data center sa iban nga nasyon, sa mismo nga lugar nila, may ara sila sang alternative nga mga renewable energy. But silingon sa isa ka AI data center, sa palibot na may mga solar panel. Nga, amo ang nagabulig mga ka-K5 sa pag-contribute sang dugang energy, mga ka-K5, sa isa ka AI data center. Ang iban sa mga windmills, ang iban sa mga lapit sa mga nuclear plants, mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. There are advantages and disadvantages on this kind of project sa aton sini nga mga ka-K5. Number one, kung may isa ka AI data center diri sa aton sini nga nasyon or particular na diri sa Iloilo, no? In terms of economical status, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, revenue sa aton sini nga mga kuturan, madugang ini, no? Ang income sa aton sini nga probinsya, particular na sa Banwa nga may isa ka AI data center. Ikatdua, sa aton sini nga mga ka-K5, maka-generate ini sang damo nga local employment sa aton sini nga mga kuturan, no? Maka dugang ini mga ka-K5 sang mga trabahante sang trabaho sa pila naton sini ka mga pumuluyo. Ikatatlo, sa aton sini nga mga ka-K5, no, gina-project nila nga ang isa ka AI data center sa Plakadlaw will help us to navigate, no, sa aton sini nga mga ka-K5 and to discover, no, sang mga bagay nga makabulig pagid sa aton sini nga nasyon or sa aton sini nga kalibutan, especially ang pagdiscover kung ano nga klase sang bulong ang makakure sa mga balatian kasubong sang cancer, no, sa aton sini nga mga ka-K5 do mabulig sa formulate because of all the datas nga ginggather sang sining AI data center mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga kuturan. Kumbaga before mga ka-K5 kinanglan pa sang isa ka scientist nga mag-agi sa kadamo-damo nga pagtuon, research and everything iniya in one single type mga ka-K5, no, sa information nga gusto mo mabalaan sa aton sini nga mga ka-K5, i-provide na sang AI data center. And in terms of accuracy, sa aton sini nga mga ka-K5 based on the study na pamatud-an nila nga 90 to 99% ang data or information nga gina-provide sa isa ka AI data center o sa isa ka application nga nagagamit sa isa ka AI data center is accurate sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? So that is the purpose. But ang disadvantages sini, number one, wala gina-highlight ang possible diseases sa aton sini nga mga ka-K5 nga ma-acquire sa mga pumuluyo nearby sa isa ka AI data center. Because when we use energy, mga ka-K5, hindi na manigar nga there is a radiation, no? And radiation can cause so many diseases sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga ikaayong lawas, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, pwede ka kakuha balati anda. So what are the possible remedies, no? Ano ang makontribute sa mga AI company nga ni AI data center company? Sila masolder sa mga galastoson pananglitan nga magdamo ang mga balatian pertaining to lung diseases, kung ano pa dira ang mga balatian nga ma-acquire mga ka-K5 sa ginatawag nga radiation. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5, so dapat amo nang ipresentar to sa ngaslo nga si Daniel Stephen Robertson sa mga pamungkutanon sa mga pumuluyo. Oh, when in terms of local employment, paano sila makabulig? No? Sa aton sini nga mga kuturan. Oh, kung nagpresentar to sa isang benepisyo nga makuha sa mga pumuluyo pananglitan nga mapatukod ang AI data center, siguro why pa to naglabot sa punto nga nag-walk out sa mga ka-K5? O galing kayo sa Tikalon, ma'am? Tama dan siya mag-explicar. Gusto niya mauo lang yang mga taga-barangay Abilay Soroton. Sa aton sini nga mga ka-K5, ti si Vice Mayor to ga palang lain to gani. Ambalya ti it means na at the moment ka nag-walk out, sabot silingon gini-withdraw yan ang iya sini nga proposal eh. Sa aton sini nga mga ka-K5, mayo magani na vice ah. Hindi tataton kinanglan sa mga investor nga mga Tikalon ka mga bugalon. No, nga do sila pa yung magari-hari, di? No. Do pa matsaganda, do kiga kinanglan kita sa nga kwartada. Sa aton sini nga mga ka-K5, no. Nga kinanglan ka di? Nga kinanglan man, no? Pero hindi to the point ka do tapak-tapako nyo na yung mga dignidad na mundi ng mga Pilipino kag mga Ilonggo. Pabati ta tong pag-arasto ni Daniel Robertson to sa pila na to sa mga katapo sa media?
4: You don't have brain, just fuck go away. Hey! You are not do you know Filipino? Do you know Filipino privacy law? You are not allowed to take pictures of me. If you do that, I will take you in the court of the jurors.
5: Tell him nicely.
4: No.
5: You're so mad. Tell her nicely.
6: Jan.
7: Go. Don't say fuck words.
0: Nagalagwa man ang mga English ang mga point sa media. Pati sa kit sa TL to na dalapa to.
5: Sa paiso sa to?
0: Na. Kita nyo to? Kulang na lang, ma'am. Basta dumugaya, dumugaya! Mayawan kaya sa Ilonggo, oh. Oh, sagi kay mo ka pamuyayaw ka English-English, aga sakit pa ng TL to ni Sinoto. Nagwa man mga balon ng English ang mga upod ng media. Binyo ka, ikaw lang ka balo mag-English-English, aw! Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinanangga naton nga mga tagpalamati. Naka-standby na da si ka-K5 Karen. Pa-standby yan ang adaan kay pa-reporton tas ang update to sa may bunanay ito. May ara pa ta 4 ka minuto santis na magsulod sa K5 kamustahan. Sa aton sini nga mga ka-K5. Dugangan ta ni Corona, bantayan yung karon dugang update ni with the ka-K5 Enrico Sorita. Nami ni digis nami panitani panamitan ning diskusyon eh. Baling kay ang aton sini oras di sa balitang K5 so magari gyud lagas lang. Karon sa Foro de los Pueblos, bantayan nyo kay ka-K5 Enrico Sorita Jr. ang dugang ng mga information sa mga kabiyanan. Naka-standby sa linya ang patrol si ka-K5 Karen Badilla sa sining natabo nga binunanay dito kagabi sa barangay Kalumpang Mulo. Ka-K5 Karen, sa report, go ahead.
7: K5 Ray, sa subong hindi pa matumod no sang Police Station 4 kung ano ni ang rason sa nagluntad gid nga kinagamo nga nagresulta sa pagpangbuno kadungan sang fiesta sa Barangay Kalumpang Molo. Kung mahibaluan K5 Ray, pasado ini alas 8 o kung mga 8:52 ini K5 Ray kagapi natabo Agosto 16 kag sa initial diri nga invest nga information nga nakuha naton K5 Ray sa Police Station 4, sinilang gidya nga aga, may pila sila ka mga persona, K5 Ray, nga ginpangdala sa Police Station nila kagabi, nga yara ang presensya, no, sa natabo ni ang kinagamo, pero suno ya sa aton nga kapulisan, ang ining mga persona, nga ginpangdala nila K5 Ray, nagatinudloan ay K5 Ray, no, kung sino diri ang involved sa kinagamo, kung sino ato ang nang buno, kag wala sa may makuha nga insakto nga sabat ang kapulisan tabi bisan ang mga barangay officials nila K5 Ray sa ining mga nakit-an nga ara sa lugar sa natabo ini ang insidente or upod man sang victim nga nabunaan K5 Ray. Kung mahibaluan ang ining biktima, amo ining si alias Will ginabanta 21 anyos ang edad K5 Ray kag pagdala niya sa o kung pagdala ni sa iya sa ospital, may pilas ini siya sa nawala nga agtang kamot kag dughan K5 Ray, pero sa subong hindi pa matumod sang aton nga kapulisan kung ano gid ni ang ginusar nga patalom kay wala dito sa may na-recover sa area K5 Ray kag wala man sa
0: dinang buno ya ka K5 Karen
7: sa nawala nga agtang kamot kag dughan.
0: Oh, pero stable man ang iya kondisyon way makon nga patalgid.
7: Yes, K5 Ray.
0: Pilang edad siyang soltero nga ni?
7: Ginabanta 21 K5 Ray.
0: 21 years old.
7: Yes.
0: Taga Barangay Kalumpang Molo gid og pangayaw.
7: Taga Kalumpang gid ni sila tanan K5 Ray.
0: Okay. Why gid may nakakita ko sino nagbuno siya?
7: Wala gid K5 Ray no kay tika hapon kung may baluan fiesta sa Kalumpang.
0: Diskuhan eh. Sa sulo diskuhan eh natabo.
7: Hindi, ang sa higadalan ng K5 Ray.
0: Ah, tigi sa
7: kinuminom sila.
0: Kili dalan wagid may nakakita na no grupo yung man nag-tripping siya, nagbuno siya o kung na mga palibot lang ang mga nag-inuminuman.
7: Oh, amo nang hindi pagid matumod kung bala grupo o kung ang mga ara man sa kilid nila K5 Ray nga nagainom-inom no according diri sa kapulisan ta kay tamaan kadamo kagabi
0: sa ining ano si alias Will nga ni wagid niya na ma-identify kay ti siyang ginbuno mo wagid makita or
7: yes.
0: makita makilala ya sa tsura pero hindi siya nga way sa kilala pangalan ano.
7: Yes, K5 Ray.
0: Okay. Sige, so din nasubong ang victim?
7: Ang nagapabilin sa Gyapon sa ospital diri sa syudad sang Iloilo, K5 Ray.
0: Ang kutsilyo nga ginggamit, wala man na-recover?
7: Yes, wala na-recover.
0: Sige. Salamat kid, K5 Karen Badilla.
7: Ang ining balita, ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upot sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Nabatihan ang report ni K5 Karen Badilla, update sa nagluntad nga binunanay dito sa may barangay Kalumpang Molo. Kagabi, alas 8 mga ka-K5 ganungan sa nga ila sining kapistahan. Ayara na nga ton sining K5 kamustahan o pura nga ton sining K5 anchors sa bilog nga Western Visayas kag Gregos Island Region para sa ton sining K5 kamustahan. Ang K5 kamustahan gidulungin sa ton sa Kalwan sa Klinika DTX 500 sa may mga hypertension, diabetes, mag-inom sa Klinika DTX 500. Imo sa ampalaya kag sugar cane extract ngalin sa panit sang tubo nga sa nagin makabulig sa ton sini kayong lawas mga ka-K5. Ang tamis gingakas ang pait kipabilin kay napamatunan sa mga eksperto naton nga ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 ang isa ka superior antioxidants nga sa sarang maka-renew kag makakayo sa mga guba nga selula sa lawas naton nga nagahatag sa nanari-sari nga mga balatian. Naka-standby na nga ton sini nga K5 kamustahan.
8: Nakapuro pangapi rin kami sa kang DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon ng signal, balik kaninyo Bacolod.
9: Salamat gid Sir Melmar sa antike mga ka-K5 kadto ang tanang aton sininga kapis sa Sir Jobert Lago kapis.
10: Good morning Sir Babes, Sir Robert, kasi tanan naman kaopdanan nga gapon sa aton sing pagpangalagaan ang sitwasyon sa probinsya sang kapis sa Sunod Rojas. pakanay-kanay, kag mabugnaw nga mun kagahon matapos ng ulan kahapon. Aga pa naka DTX Coffee Mix na ang grupo. Back to you, Negros and KK5 Babe.
9: Salamat gid Antike, ako na kapis Sir Jobert Lago, kadto ang tanang kalibo mga KK5 Sir Michael Celorio Kalibo.
11: Morning, kay Febisor Visayas, Negros Island Region, Sir ABP. Good morning, Antike, Rojas, Kagbakulod. Kampiyon ng signal, manayanayang Chimpo de Samon. Naka-DTX Coffee Mix na kita, kag naka-Ditribayo. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Daddy Babe, Sir Robert.
9: Salamat, gada, Sir Michael Celorio, mga KK5 sa Kalibo. Kadto ang tanang aton Iloilo, ang Iloilo, Sir Ray SP, Haumalay, Iloilo.
0: A pleasant morning, everyone, and we would like to greet you a blessed Monday morning. We are okay here in Iloilo City, and we're just done drinking our DTX coffee mix. Back to you, Mr. Babes Gantalaw.
9: Oh, yun. Ayan! Sige. Arreglado, salamat, gida, Sir Espia Umalay, mga Kaki 5. Una-una to ng Antike. Sa pila mga mga balita din sa Antike, Sir Milmar and Sir Nestor.
12: Our latest news and event here in Antique are the following.
11: Sa mga talagang dunamon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K-5 Western Visayas and Negros Island Region, bao nag-viral ang sangka barangay kapitan dyan sa may barangay Udyong sa may Sibalem. Matapos kinbidyuhan nga nagabit-bit kag ginapahayag ng hanaknok binangon sa highway sa mga sukit at kag pinalangga nga mga kasimanwa o garing sa Batnikap ginapamahog na lang jakay bangod nga tuman kagahod ang mga naga racing drag racing sa highway alas 11 pasado ron kang kagabihon pero ga pinaburhot pasanda kang motor diya sa may area kang Sibalem, Bilison, kag San Jose nga highway. Ginguaan ni Kap kaging hunusan kang atalibong gahining-hining. Nagkuron tatman sanda ka racing sa atin ng mga kauturan kag mga kasimati. Ang bal ni Kap, sigihan nyo pa, istorbo ang obra nyo sa mga tawo kag sa akin ng mga pumuluyo.
13: Kun sa Sibalem, si Kapitan Iscares may talibang sa Hamtik, may isara ka bata, ginbuno na ang anang kaugalingang amay kang nagligad niya Sabado kang gabi sa may barangay Mapatag, Hamtik. Ang amay nagaidad kang 56 anyos samtang ang suspect 29 anyos. Sa taladura pa mamanaan ang rason kunandot gin buno kang batang anang amay samtang dyan nga naga pahalay-halay na igo ang dyan amay sa anang nawala nga alima kag sa tulad padayon nga ginabulong sa ospital.
11: Amora, so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antike. Back to you, Daddy Babes.
9: Salamat kayo, Antike. Tambalang Nismar, mga Kaki 5. Gatuan na ito na ang Kapis, Sir Jobert Lago, Kapis.
10: Good morning once again kay ABP. Aton mga nagapangon ng mga balita kag impormasyon diri sa probinsya sang Kapis mga KK5 duha kasi parado yagin patigayon nga operasyon sang aton mga katapos sang kapulisan kalakip man ang regional mobile group mga KK5 sa amon sa probinsya sang Kapis sang tinilik ng adlaw masobra 3 milyones nga balor sang droga na recover sang aton mga katapos sang kapulisan sa banwa sang Panitan at the same time sa banwa sang Mambusaw. Ini ang ginhimo magkatuhay nga oras sang operasyon sa aton mga katapos sang kapulisan wherein nakakuha sila sang nagkalain-lain nga armas, granada kag kalakip man ining worth 3 million nga druga mga KK5. Inasambit nga duha ka mga persona ang aras sa listahan sang aton sa mga tapos sang kapulisan regional level na ni ang ila sining record mga KK5 nga gina monitor sang aton sa mga tapos sang kapulisan. Wala madakpan ang suspitsado nga aras sa search warrant mga KK5 diri sa banwa sang Panitan Parintin ni nablos ang isang kakapitan diri sa barangay Bahit, Panitan Kapis. Samtang dugang pa mga balita mga KK5, bag-o nga pasilidad para sa aton sini nga mga PDLs diri sa Kapis, ginaumpisahan na hindi matapos ang problema namon diri sa probinsya sang Capiz, nga ara sa Capiz Rehabilitation Center, nga kadamuon sa amon priso, isaylo na ini sa management mga ka-K5 sang aton sining nga Bureau of Jail Management and Penology. Padungtuman nga ang amon sining nga probinsya hindi kaya na oh nga mag baton sa kanamuon nga mga priso mga ka-K5 magsiwas diri matapos nga talupang danman sang provincial government nga ang druga ara mismo sa CRC or Capiz Rehabilitation Center. Ibutang ining mga nasambit ka mga PDLs dito na sa bahin sang Banwa sang Dumalag Capiz mga ka-K5. Amo na mga nagapangunang balita diri sa amon sa Capiz sa siyudad sang Rojas. Back to you, Bacolod.
9: Madamagay nga salamat ka-K5, Jobert Lago, Sir Jobert sa Capiz, mga ka-K5, kadona-dona ng Iloilo, Sir Ray Espia Malay, Iloilo.
0: If you don't have brain, just fuck go away. Do you know the Filipino privacy law? You are not allowed to take pictures of me. If you do that, I will take you to the court of judge. Mm. You don't want neither, I don't want also. Then let's stop the discussion. Nag-walk out ang has nga Norwegian investor matapos mag-ili English sa public hearing. Kagagin tawag nga wala sa mga utok ang mga pumuluyo. Kagag mga katapos sa media nga nag-atento sa public hearing sa ipatukod kuntani nga AI data center sa may Banwasang Uton, Iloilo, mga kakipay. No? Muna nga hindi ka mong matingala, kinanag English-English ko na naubos ang balon kong gamay ng English sa discussion ko ni Kainaho sa atong sining mga kakipay. Oh? Matapos mag-walk out mga kakipay, ginlagas ang katapos ang media ining si Daniel Stephen Robertson. No? Sa atong sining mga kakipay, parintin ni Guru ni kakipay Robert Pacardo kay Robertson ang iya sining apelido. No? Taga Norway, ang investor sang Norway Green Energy. Kung madumduman nyo ang Faxilica, isa ina ka AI data center nga gina gusto nga matabo ni President Marcos nga ipatukod dito sa may Tarlac. Di karon for the first time tani nga may AI data center diri sa may Iloilo, particular na sa may Banwasang Uton. O galing pa public hearing na pikon ining investor nga si Daniel Stephen Robertson sa una pa lang pamangkot sa mga pumuluyo. Amo nang ambalya ka kung hindi nyo gusto. Hindi ko man gusto eh. Di yung tatong tanong diskasyon. Oh. In English, if you don't want, I don't want either. So let's stop this discussion. So karon plano sang sanggurang bayan nga ideklara nga persona non grata ining si Robert Pacardo Robertson no? Sa aton sini nga mga kakipaib. So amo na mga balita na mo dere sa siyudad kay probinsya sa Iloilo. Back to you, my friend.
9: Madamong ikasalamat kay K5, bre. Ayo, sige. Katuan na to ng Kalibo, mga K5, Sir Michael Celorio, Kalibo.
14: Good morning, ladies and gentlemen. My English is only good for 3 minutes. Kasuspek sa pag-bomb threat diri sa Banwa sang Kalibo kag probinsya Aklan, nadakpa na sang kapulisan. O ang isa ni ang 16 anyos ni, hambal niya tripping lang. Amo ni siya ang suspect sa Pook Integrated School, nadakpan siya paagi sa pag-trace ang aton na mga kapulisan mga ka-K5 kag ang isa, agin pa panaogan man sang warrant of arrest ang 27 anyos nga si Van Alduin. Pamangkot siya kung anong rason niya sa bomb threat, tripping man gihapon. Amo ni makasulubo kay kadako sang perwisyo ginhatag nila sa mga eskwelahan niya gin bomb threat nila kag susubong nagapangatubang sila sang kaso mga ka-K5. Isa man ka masubo nga balita di kay nagligan niya adlaw may isa ka turista linda sa Bacolod da di Babe si Robert nampatay din na lumos di sa isla sang Boracay. Ang victim si Jan de taga Bacolod City ni siya gagin na CPR man isang mga taga Emdera Rimo pero gindeklara ini nga DOA mga ka-K5 no sa hospital. Kaga nagpadayon pasubong ang investigasyon sang ato na kapulisan in connection sa nasabitan nga droning incident. Isa man kabalay nasunog di ang tawo 86 anyos nga tigulang, ginbuligan lang siya nga makagwa man sa iya balay nga nasunog, ang sunog naghalin sa ila kusina. Ang naka, bago naka-report sa Bureau of Fire alas 4 no sang hapon kay ang sunog natabo sa kuan mga alas 12, sipot gid ang balay eh. Amo na mga balita di sa imo. That's all Fox, balik sa imo Bacolod.
9: Salamat gid Sir Michael Silorio, mga kakifab diri sa amon ang mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod eh. Ining isa ka lalaki o pilason matapos maaksidente mga kakifab diri sa siyudad sa Bacolod. Ining biktima ang nagasakay sa yasin nga motorsiklo kag na disgrasya sa bahin sa may barangay Granada kag Alangilan Road sa entrance kaya mismo diri sa may Charito Heights mga kakifaid sa may barangay Granada siyudad sa Bacolod mga kakifaid. Kinkilala ang biktima kay alias sa Aiko 31 anyos kung sirin back rider sini amo si alias Alberto mga kakibay. Base sa investigasyon, nadulaan sang control ang driver nga na-overshoot sa gutter kag biktima kag nakaangkon sang mga samad sa iya sining kalawasan mga kakibay. Galayon naman nini nga gindala sa ospital ang pilason nga biktima para sa nagakaigo nga pagbulong.
10: Tapya kabahin, most wanted person amon, ika number 4, diri sa Negros Island Region, na dakpan dito sa Bukidnon. Kagini siya ang may kaso nga rebellion. Nadakpan ini siya sa Malaybalay, Bukidnon, sa itong Agosto 14, ining 57 anyos na si alias Gwen, nga may kaso nga rebellion o kon insurrection sa ilalim sang Article 134 sang revised sa Penal Code. Kagini siya ang nakigbahin sa nagluntad nga engkwentro sang Communist New People's Army Terrorist Group kay mga otoridad sa Manhuyod Negros Oriental sang 2019.
9: Aha, muna mga balita lamang diri sa siyudad sa Bacolod. Di ko na pagibalik sa inyo, mga leader, mga gentlemen.
0: See you tomorrow!
15: K5, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Oras alas 5:54 mga ka-K5 sa ito sa inyong mga pinarangga naton ng mga tagpalamati sa Balitang K5 sa Umaga. Wait, oras kag-tiyempo sa ito sa inyong mga kuturan. Salamat kayo sa inyo sa inyong pag-upod. Sa mga wife pa makabangon, na may pangurago, tira na may pangtulog, na may pangligid. Hoy! Pagbalarangon, nung kamo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyan! Gapanima horon tinyo! Bugtaw! Bugtaw ron! Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na! Kita na makita buwas, same time, same station, diri lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM, Iloilo. Ako naman si K5 Reyes, Pea Umalay, nga nagpabili sa mga tinagang nagsiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga K5.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic

0: kag nagkinis ang akon butis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mabagal sa mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
11: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Gadragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
21: Tigasi!
22: Tigalapa!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend! Food supplement for men!
22: May maca!
21: At lavawaska!
22: Na nagpapataw!

0: Plus ng energy at stamina para sa team. Kasing performance. Extend food supplement for men para sa matinong na dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan. Epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalika epektibo. DTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mabagats, mga butika.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:03 sa aga.
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Lunes ngadlaw, Agosto 17, 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa Tuscalwan, sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may Ampalaya Leaves. Kag ni sugar cane extract, kasaragin makabulig, batok sa baratian nga diabetes, kag hypertension. Mag-inom sa Klinika DTX 500, di superior antioxidants. Diretso na kita mga ka-K5 sa pila naton sini ka mga labing talarong pangdon nga mga balita. Sa mga nagapanguna na nga mga balita, diretso kita sa top story of the day. Ang top story of the day, mga ka-K5, ang House Majority Leader nga si Sandro Marcos pabor nga ipaiway ang barangay kag SK election. Samtang sa balita lokal, proponents ang AI Data Center sa Banwas ng Uton ginapetisyon nga ideklarar nga persona non grata.
1: OFW nga asawa, luyag kunta ni makibulag, rason nga gintiro inisang iyabana sa Banwas, San Carles.
0: 16 anyos ka responsable sa bomb joke sa Kalibo, yara na sa kustudiya, San Kalibo PNP.
1: Para sa K5 Network News, masobra 100 ka barangay sa Bulacan, nagapabilin nga lumos sa tubig baha.
0: Sa mga balita nasyonal, PBBM ginkondinar ang pag-ambush kay BARM Interim Chief Minister Makakua.
1: Death toll sa naglabay ng mga kalamidad naglabot na sa 23 suno sa OCD.
0: Sa balita sa luwas ng pungsod, US President Donald Trump igadeklarar ng teritoryo sang US ang Strait of Hormuz.
1: Sukot sa kuryente sa bulan sang Agosto, ginalauman nga magasaka bangon sa pagtaas sa transmission rate.
0: Sa patag sang sports, Alex Ayala yara na sa number 17 sang WTA World Ranking.
1: Para naman sa balitang entertainment, ex-PBB housemate nga si Ralph Malibunas nakalampos ang ulo matapos gulpi nagtindog pagkabugtaw.
0: Sa balita sa extra special, pila ka mga eskulahan sa South Korea nagpang-enroll sa mga tigulang nga wala makatapos ang pagtuon bangod wala na sang mga kabataan nga i-enroll. Diretso kita mga ka-K5 sa pila na ka mga detalye sang aton sini nga mga balita.
2: Top story of the day. Top story of the day.
0: Sa top story of the day, pabor si Ilocos Norte Representative kag House Majority Leader Sandro Marcos nga ipaiway ang barangay kag SK election sa mabot nga Nobyembre 2026. Suno kay Marcos nga makakinot ang gobyerno sang 25 to 30 billion pesos kung ipostpone ang barangay kag SK election. Dugang pa ni Marcos nga mas maayo nga gamiton anay ang pondo sa pagbulig sa mga pumuluyo ilabi na nga yara sa krisis sa ekonomiya ang pungsod sa tungasang tensyon sa Middle East. Suno pa sa iya nga mahimo pa man nga makaulat-ulat gamay para sa isa pa ka eleksyon para sa mga barangay kag SK officials. Madumduman nga nagfile sang hagna si Senator Francis Escudero nga nagaduso sa pagpaiway sang BSK election sa mabot nga Nobyembre 2 subong nga tuig kag isaylo sa November 2028. Lakip man ang pagpalawig sang termino sa mga barangay officials halin sa 4 ka tuig padulong sa 5 ka tuig. Yari ang pahayag ni Congressman Sandro Marcos.
3: My personal stance, suportado ako doon. So if you look sa tingin mo ang sitwasyon ng bansa ngayon, at sa laki ng ititipid ng gobyerno kung ipopospon natin ang BSKE, I think aabot ng 25 to 30 billion. So just imagine, ang pondo na yun pwedeng gamitin para makatulong sa ating mga kababayan. I think with what's happening now, nasa gitna tayo ng krisis ng ekonomiya, ng energy, I really think every penny needs to be spent on the Filipino and on the Filipino people. So for me personally, I think pwede naman tayo maghintay ng konti para magkaroon ng isa pang eleksyon.
0: Alas 6, Jess, sa aga, nagapanawagan si Attorney Rodel Taton, Dean ng Graduate School of Law sa San Sebastian College, nga deklarar bilang persona non grata ng probinsya sa Iloilo kag local government unit sa Oton, si Daniel Stephen Robertstein. Si Robertstein ang proponent sang Hyperscale Artificial Intelligence Data Center sa Oton nga nag-book out sa tunga sang public consultation sang Biyernes ngadlaw, Agosto 14. Dugang pa niya, dapat ini nga i-classify bilang undesirable alien sang Bureau of Immigration. Sunod kay Taton, balido ang mga palamangkutanon sang mga ogtanganon angot sa concern sa posible epekto sa palibot sang proyekto. Payag pa sang abogado, dapat mango si saon ang background kag kredibilidad sang proponent amo man ang kumpanya nga ginarepresentar sini.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Dudutan.
1: Sa pihak nga bahin, Congresswoman Jamjam Baronda nagpasalig nga padayo ng iya suporta sa mga infrastructure projects sa PRO6. Karen Badilla sa report.
2: Ang DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
4: Mga kaka-K5, nagpabutyag kag nagpasalig sang iya nga suporta si Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda sa tanan nga mga priority infrastructure projects sang Police Regional Office 6 o kon PRO6.
5: Sa pagbisita sang mamalidha sa PRO6 headquarters sa Fort San Pedro, Iloilo, ginabi-abi ini ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa dinggin checker ni Baronda ang ICT Command Center. Nadiskusyonan man ang current status, nabilin nga requirement kag completion sang among proyekto. Lakip sa ginchecker ni Baronda ang Integrated Command and Control Center o kon IC3 kag PCO condominium, agud ma-assess man ang estado kag dugang nga kinahanglanon sang among building. Samtang nag-request man si Baronda sa PRO6 nga mag-submit sa priority requirements para sa appropriate consideration kag possible funding assistance.
4: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Naglabot na sang probinsya sang Iloilo ang alert threshold sa kaso sang dengue. Sino sa Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO? Sa datos sang IPHO morbidity week 31 humalin sang Enero tumtob Agosto 8 nagka-record ang probinsya sang 1,827 ka mga kaso kag 293 ka mga kaso kag 7 na ang napatay. Suno kay Dr. Maria Socorro Quinion nga kon madagpadayon ang pagsaka sang kaso sang dengue, posible nga malabot sang probinsyang epidemic threshold. Sa report sang IPHO, may 43 ka banwa ang may record sang dengue. Lakip na ang syudad sang Pasig City sa diin banwa sang Kalinog ang nagapanguna sa may pinakamadamo nga kaso nga naglabot sa 153. Ginsundan sang Kabatuan nga may 140 ka kaso, Istansya nga may 123 kag duha ang napatay. Ang syudad naman sang Pasig may arasang 88 ka kaso sang dengue kag banwa sang Ahoy nga may 86 nga kaso kag isa ang napatay. Nagapahanumdum naman si Quinion sa tanan nga hindi pagulaton ang pagtaas o kung magtaas ang kaso sang dengue sa probinsya kag dapat sundon ang paglimpyo sang ogsaran ilabi nang posible itlogan sa mga lamok subong man ang pagpractice sang 4S strategy batok sa dengue.
1: Sa duga nga balitang lokal, naka-record ang probinsya sang Iloilo. 10 ka napatay bangod sa leptospirosis humalin sang Enero, tubtubsubong nga Agosto base sa report sang Iloilo Provincial Health Office o kon PHO. Suno kay Dr. Maria Socorro Quinion, head sang IPHO, nga ang 10 ka napatay bangod sa leptospirosis ang halin sa banwa sang Dumangas, banwa sang Dingle, Uton, Barotac Nuevo, Dueñas, Saraga, San Dionisio kag Concepcion. Nagapangunang banwa sang Tigbawan nga may pinakamadamo nga kaso sang leptospirosis nga nagdangat sa anom. Ginasundan sang banwa sang Dumangas nga may 4 kag isa ang napatay, banwa sang Haniway kag Tubungan nga may taglima ka kaso, kag Pasig City nga mayara sang 4 ka kaso. Dugang pa sa natungdan nga sa 84 ka kaso sang leptospirosis sa probinsya, 32 ang agricultural related o kung nakuha nila ang balatian paagi sa pagpanguma. Nagapanugyan man si Quinion sa mga mangunguma o kung sa mga nakaubog o kung nagaubog sa baha, ilabi na kung mayara sang pila sa tiil nga magpadulong sa health centers kag magpangayo sang prophylaxis para sa leptospirosis agun malikawan nga matapikan sang balatian.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa dugang balita lokal, isa ka overseas Filipino worker nga asawa luyag kontani nga makipagbulag na sa iya sini nga bana apang gintiro ini patay sa banwa San Carlos. May report si K5 Reggie Di Mayo.
3: Patay ang 45-anyos nga asawa nga isa ka overseas Filipino worker o kun OFW sa Dubai matapos gintiro sang iyabana sa Barangay Bangkal, Carlos, Iloilo pasado las 11 sang aga Domingo, Agosto 16. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Major Carl Jerome Tingala, hepe sang Carlos Municipal Police Station, ginpahayag sini nga Agosto 11 sang nagpauli ang biktima nga si alias Rosila sa ila lugar sa sitio Cambaratong, Barangay Bangkal, Carlos, Iloilo, gikan sa Dubai sa diin magasaulog kuntani isang birthday sang ila bata nga babayi Domingo nga adlaw Agosto 16. Samtang sang Sabado Agosto 15 sang nagpadulo ang suspek nga si Jeffrey Labos Pacardo ukon mas kilala nga si alias Ati, isa ka mangunguma kag residente sang sitio Kabasan, Barangay San Andres San Rafael, Iloilo sa banwa sang Carlos para sa kaadlawan sang ila anak. Sandig sa imbestigasyon sang kapulisan sang nagapadayon ang ila pagluto sang handa para sa ila anak, nagistoryahanay ang mag-asawa sa idalom sang puno sang kahoy sang mangga apang may natabo nga hindi pagintindihanay hasta nga naginitay sila nga duha. Ginpahayag pa ni Tingala nga nakigistorya ang biktima sa bana sini nga luyag niya kuntani nga makigbulag apang hindi mabaton sang sospek. Rason nga gulpi naghunos inisang caliber 45 pistol sa iyasling bag kagintiro sang makapila ka beses ang biktima nga gintunaan sang iyak kamatayon. May igo ang biktima sa iyaliog likod sang lawas kag sa iyak kamot. Ginhingagaw pa inidala sang Carles MDRRMO sa Jesus M. Colmenares District Hospital sa Banwa sang Balasan apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Nahibaluan nga ikaduha na ini nga banas ang biktima kun sa diin kasado ang mga ini kag maisa sila kabata. Samtang wala naman na recover sang kapulisan ang pusil nga gingamit sa krimen. Sa karon nagapakigangot naman ang Carles Municipal Police Station sa pila ka mga istasyon sa kaiping nga kabanwahanan para sa hot pursuit operation sa suspect na nakapalagyo.
4: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FAC.
1: Sa pihak nga bahin, lakip ang balay ni Kapitan Estelia de Vinagracia Lenga sa mga nasunog sa sitio Karsada, Barangay P.D. Monfort, Dumangas, Iloilo. Ginabanta alas 10 ang aga, Agosto 16, 2026. Sunok kay Lenga, halin ini sa simbahan, kagsang iya pagpauli magapreparar ini kuntani sang ila palanyagahon. Sang hinali lang nga may nag-ibwal nga kalayo sa kilid sang ila nga pader. Nahibaluan nga ang kilid sang iya balay, amo ang Kaichi Chicken Store. Base sa inisyal ng investigasyon, nag-awas ang mantika sa ginapritohan sang manok kag nag-ibwal ang kalayo nga ginaaligar nagtugas sang sunog. Ginabanta naman 5 tub-tub-anong kabalay ang naapektuhan. Padayo naman ang investigasyon sa karon sang Dumangas Fire Station. Yari ang kabahin sang interview kay Kapitan Estelia Lenga.
5: Kaya ko tanin ang ako niya pa ni Malay Ubus Kit. Kaya pag-abot ko rin sa simbahan, 9:45, nag-katula ako sa ako niya kusina nga magluto tani sa amon nga preparar ako sa panyaga na. Nakita ko nga nag-ibwal ang kalayo. Nagambal ako nga sunog, maluoy ka mo Lord, hindi man pagpadugaya. Natap na aman ang sunog. Ang ambal sang nagaluto din sa fried chicken, may sunog, singko dali tuto. Sa angkuan ang sunog, yung panawag ako sa fire, dali lang. Ayo man, ara man ang fire sang Dumangas. Nagkapasalamat din ako nga wala man kami ginpabayaan nga wala magtugas ang madamong halit sa among barangay.
0: Nagbilin sang masobra 800,000 nga kalitan ang sunog nga nagluntad sa Barangay P.D. Monfort sa Banwa sang Dumangas. Base sa inisyal nga investigasyon sa Dumangas Fire Station, nagalin ang sunog sa isa kabaligyaan sang manok nga napatiyan ginapanagiyahan ni Mark Anthony. Sa rin posible nagumpisa sa ginalutuan sang manok ang kalayo. Dugang pa, naglaptang kalayo sa kaiping sining establishmento nga isa ka sari-sari store nga ginapagiyahan naman ni Alvin Bilo. Kag barbershop nga pinagiyahan ni John G. Miranda na ulamid man ang balay ni Kapitan Estela Lenga sang P.D. Monfort sang ini ang masunog. Ginabanta nga yara sa apat ka mga panimalay ang totally damage kag sa karon nagapadayon sa gihapon ang investigasyon sang BFP Dumangas para sa natabo nga insidente.
1: Sa duga nga balitang lokal, na-recover ang isa ka ginapahayag fetus nga nasulod sa isa ka garapon kag nalubong sa duta sa Barangay Pasil, New Lucena, Iloilo. Sunog kay Police Lieutenant John Ray Laruan, hepe sang New Lucena Municipal Police Station, nakita sang isa ka tagbalay nga may nagaulhot sa duta nga isa ka brown nga takop sa sulod sang ila kudal. Ini matapos ang pagulan-ulan kag pagbaha kun sa diin nag-usmod ang duta. Dugang pa sang natungdan, ginusisa sang tagbalay ang nagaulhot nga takop kag ginlimpyo Yuhan kag digto nakita ang isa ka grapon nga may ginapahayag nga fetus. Pahayag pa sang pulis, posible green preserver ang mga fetus bangod mayara ini sang formalin kag intakta ang lawas. Ginabanta naman nga yara sa 4-5 na katuig nga nakalubong ang amo nga fetus. Hindi naman matumod sang tagbalay kung sino ang posible iloy sang fetus bangod wala man sila sa may nakita nga nagabusong sa ilang himata. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa New Lucena Municipal Police Station. Agun makilala ang Iloy sang fetus kag nag-coordinate na sa Rural Health Unit. Agun mahatagan sang blessing antis ilubong ini.
0: Arestado sa ginpatigayon nga drug buyback operation si alias Mall, 24 anyos, barasang barangay Santo Niño Norte, Arevalo, alas 3:30 kaina sang okon kahapon, Agosto 17, 2026. Sunod kay Police Major Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Iloilo City Police Station, nabaklan si Mall sa isa ka plastic sachet sa Ginapatian, Cebu, gamit ang 2,000 pesos nga buyback money. Na-recover dugang pa ang 4 ka mga plastic sachet sang illegal nga droga nga nagbugat sang 3 ka gramo kagyara pa sa 20,400 ang market value. Samtang gintumod sang anay na dakpan sa drug buyback operation nga si Mall ang ginakuan sang Cebu. May ginmensyonar nga pangalan ng subject kung sariin na nagakuha ini sang supply apang ginabalidate pa sa mga kapulisan. Yara na si karon sa kustodiya sang ICPS-6 ang nasambitan nga subject ka.
1: Sa duga nga police report, hindi pa sa karon matumod sa Police Station 4 kung ano ang rason sa nagluntad nga kinagamo nga nagresulta sa pagpangbuno kadungan sang fiesta sa barangay Kalumpang, Molo. Natabo ang insidente pasado alas 8 sang gabi, Agosto 16, 2026. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo sa kapulisan, may pila ka persona sila nga gindala sa police station nga yara sang natabo ang kinagamo. Apang suno sa mga otoridad, nagatinudloan ay ang mga ini kag wala sang may makuha nga insakto nga sabat. Nahibaluan nga nabunan si alias Will, 22 anyos, sa diin nakaangkon ini sang pila sa nawala nga agtang, kamot kag dughan. Hindi pa man matumod kung ano ang patalom ang gingamit kag kung sino ang suspect. Nagapabili naman nga sa ospital ang biktima kag padayon nga ginalubong. Samtang padayon naman ang investigasyon sang Police Station 4 sa natabo nga insidente.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa detalye na sa mga balita regional, ginadulong sa Toscal 1 sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 himo sa Ampalaya kag ni Sugar Cane na sa ragin makabulig sa to sini nga ikaayong lawas.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.

0: Para sa balitang regional, 16 anyos nga responsable sa bomb joke sa Kalibo. Yara na sa kustodiya sa Kalibo, PNP. Leonard Viray sa report.
1: In kustodiya sa mga otoridad ang isa ka 16 anyos nga child in conflict with the law o kon CICL nga sa likod sa nga Facebook account nga Kalibo Spotted nga nagpost ng bomb threat kontra sa Pook Integrated School. Sa bulig sang Regional Anti-Cybercrime Unit o kon RACO, nakilala kag na-trace ang minor de edad matapos ang ginpaligay ng investigasyon sa nasambit nga post. Matandaan, bangod sa bomb threat, ginsuspende ang klase sa nga nasambit nga eskwelahan matapos ganang lapta online ang post nga magadala ini sa nga bomba sa campus. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Kalibo PNP ang CICL para sa nagkakaigo nga disposisyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Ang oras ginadulong sa Tuscalawan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Karira sang motor sa barangay Udyong, madugay na nga problema. Pagbitbit ni Kapitan sang Talibong, isa lamang kapamahog. Sa report ni ka K5 Island Rose, magbanwas ang K5 News FM Antique.
3: Ginklaro ni punong barangay Mario Escares kang Odjong Sibalem nga isa ra lamang kapamahog ang pagbitbit na kang Talibong sa pagsaway sa mga motorista agad nga maghalin ang mga nagakarera sa dalanan nga anang ginasakupan kang Biyernes te gabi Agosto 14, 2026. Sa interview kang K5 News FM kay punong barangay Escares, anaging payag nga permeren lang dyan nga problema kang barangay bangod maduro ka mga pumuluyo ang nagareklamo nga distorbo sa andang katurgon ang mga magahod nga motor nga nagakarera sa National Highway sa nasambit nga barangay. Sunod sa opisyal nga pasado las 9 sa gabi kang nasambit nga petsa, anang nakitaan nga liwat nagatumpok ang mga motor rason nga nagtawag dyan sa Sibalem Municipal Police Station agad magresponde kag pag-abot kang pulis nagharalin man ang mga dyan. Apang kang nakalumbos ang patrol, liwat nga nagbalik sa karsada ang mga motor. Dugang na panga kang nagulitana sa andang balay, maduro ka mga text kagtawag o kung reklamo ang anang nabaton, bangod may mga nag-test drive sa crossing aldea paato sa eskwelahan. Sa aligasyon naman nga nakain ng mga opisyal kang nagsaway sa mga motorista kag may bitbit nga Talibong, ginpahayag na nga pamatudan anay kang nagbaal kang video sa diin, ana dya ginainganyo nga mag-addo sa anang opisina agad maklaruhan ang natabo. Makita man sa video suno ka na, nga regyan sa idalam ang Talibong kag wara tanat intensyon nga manglabo. Naman ang nga naghalin sa nagkalainlain nga barangay kag banwa ang mga nagakarera. Sa diin na ginaaligar nga nagumpisa sa barangay Concepcion Bilison kag nagtapos sa parte kang irigasyon sa barangay Udyong. Matandaan nga katong Enero 28, may ginpanglagas ang opisyalis kang barangay Udyong imawang Sibalem MPS na angat sa 8 ka mga motorsiklo nga nagakarera sa nasambit nga lugar. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Alas 6:30 sa aga mga ka K5 oras sa DTX 500 Morning Newscast. Diretso na kita sa mga detalye sa balita sa K5 Network News.

0: Sa K5 Network News, masobra 100 ka mga barangay sa Bulacan nagapabilin nga lumos sa tubig baha. Bangod sa high tide, back flood, kagbabaskog kapagulan. May report si ka K5 Island Cuevas Sanchez sa K5 News FM Olongapo.
1: Nananatiling lubog sa baha ang 122 barangay sa Bulacan dahil sa high tide, back flood at malakas na pagulan. Ayon kay Manuel Lucban Jr., Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Bulacan, umaabot sa 1 hanggang 6 na talampakan ang taas ng tubig at pinakamalalim sa barangay Maysulao sa Kalumpit. Dahil dito, idineklara ang Kalumpit sa state of calamity. Pinakamaraming apektadong barangay ay nasa Malolos City na 32, sinusundan ng Kalumpit na 28, Hagonoy na 25 at Paumbong na 14. Umabot naman sa 3,507 pamilya, mahigit 1,000 individual ang inilikas sa 162 evacuation centers. Aabot din sa 1,531 magsasaka ng palay, 351 high value crop farmers at 443 fish pond farmers ang apektado ng baha. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operations para sa mga individual na tinangay ng malakas na agos ng ilog sa San Jose del Monte City. Samantala, gumuho na rin ang ilang river wall sa Pulilan at Marilao. Nag-aalok din ang Bulacan Police ng libreng sakay para sa mga commuter na na-stranded sa mga binabahang lugar. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, pribadong ospital sa Brooks Point, Palawan, ginreklamo bangon sa pagkapatay sa 4 katuig nga pasyente. K5 Grace Belostrino sa K5 News FM, Palawan, sa report.
3: Nananawagan ng patas at independent na investigasyon at hustisya ang pamilya ng 4-year-old na batang nasawi matapos ma-admit sa isang pribadong ospital sa Brooks Point, Palawan. Sa isang social media post, isinalaysay ng pamilya ang sunod-sunod na pangyayari bago pumanaw ang bata at kinwestiyon ang umano'y naging monitoring at pagtugon ng ospital sa lumalalang kondisyon nito. Dahil dito kinwestiyon ng pamilya ang sapat at maayos bang na-monitor ang hydration ng bata, kung sapat ba ang fluid na naibigay sa kanya at kung agad na natukoy at na-action ng problema sa dextrose. Panawagan nila ang transparency, accountability at fair and independent investigation at sinabing handa nilang tanggapin ang resulta kung mapapatunayang walang naging pagkukulang. Kung mapatunayan namang may negligence, nais nilang makamit ang hustisya para sa bata.
4: Ako si ka K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Alas 6:33 sa aga. Diretso na kita sa mga detalye sa Balita Nasyonal.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Ginkondinar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-ambush kay BARM Interim Chief Minister Al Abdul Larawp Macacoa. Kag mga kaupod sini sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sunok kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpanawagan ng presidente nga magpabilin nga kalmado, tag-ipaluntad ang respeto sa tawhanon nga kinamatarong ilabi na sa kabuhi sang tagsa ka mga Pilipino. Ginmando ni Marcos sa mga natungdan nga ahensya sa gobyerno nga pabaskugon ang seguridad sa mga komunidad sa bangsa Moro Region, kag magpatigayon sang mas madalom nga investigasyon agud matumod kag mapasabat ang mga yara sa likod sang pag-atake. Sa piyak sini, gingpatod sang presidente nga hindi ini makapugong sa tuyo sang gobyerno nga magduso sang masulhay nga pagsaylo padulong sa demokratiko nga panggobyerno sa bangsa Moro. Naka-alerto karon ang mga militar sa Maguindanao kasunod sang pagpang-ambus kay Macacoa.
2: Sa dugang balitang nasyonal, ginakusaran sang Chinese Embassy si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sang pagdistort sang kamatuoran, may kaangtanan sa pag-aresto sa mga Chinese workers sa isa ka steel plant sa Misamis Oriental sang Mayo. Sunod sa embassy, wala sang basihan ang mga aligasyon ni Chodoro batok sa mga Chinese workers kag sa Chinese Embassy. Nangusisa man ang embahada. Kung nga ang mga Chinese workers lamang ang ginaresto, samtang ginpagwagilayon ang mga Filipino workers sa planta. Gin-question man sini, kung nga agindala ang mga Chinese workers sa Manila para dito i-detain paagi sa military aircraft. Kag wala ginhatagan sang consular notification ng China o kung gintugutan ang consular visits. Samtang ginpahayag naman ni Chudoro sang Mayo nga ang raid sa industrial estate ang yara sa idalom sa supervision sa Department of National Defense, may kaangtanan sa national security.
0: Naglabot na sa 23 ka mga tao ang napatay bangod sa epekto sang southwest monsoon o kon hanging habagat nga naglabay. Katsubong sa mga bagyo nga si Luis kag Maymay suno sa Office of the Civil Defense sa OCD. Base sa datos sang ahensya, 15 ka mga napatay ang nagikan sa Benguet samtang tagtatlo naman sa Rizal, Batangas kag isa sa Quezon Province. Kalakip sa mga kabangdanan sa kamatayan sa mga biktima mo ang landslide, pagkalumos, rock slide, pagkatumba sa mga puno sang kahoy, kag pagkakuryente. Samtang 17 naman ka mga taong napilasan sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal, kag Cavite. Tatlo naman ang nagapabilin nga missing alunsay naggikan sa Batangas.
2: Sa ulihi nga balitang nasyonal, ginhanda na sa Philippine Crop Insurance Corporation o kung PCIC ang 36 million nga insurance payout para sa 5,005 ka mga mangunguma nga nahalitan sa mga nga nahalitan ng pananom bangod sa bagyo Luis kag Maymay kag sang southwest monsoon o kun habagat humalin sang Agosto 1 tubtub 11/2026. Suno sa Department of Agriculture o kun DA yara sa 35.67 million ang initial nga estimate sang insured damages sa anom ka rehiyon. Ang pinakamadamo nga apektado nga mangunguma ang nalista sa Region 3 o kun Central Luzon nga mayara sang 1,836. Ginsundan ini sang Region 1 nga mayara sang 1,118 kag Region 4B nga mayara sang 836. Ginpahayag sang DA nga ginmobilize na sang PCIC ang mga regional office ni para sa validation sang kalitan kag pagpadasig sang processing sang mga insurance claims.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ang mga detalye sa balita nasyonal ang nadulong sa Taskal 1 sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral kag antibacterial specialist nga saragin makabulig sa tusiling nga ikayong lawas. Para sa ilan at ubot rang kaso sipon, maginom sa Klinika D3 Bio. May extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa. Mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy kag sa malapit ka mga butika sa inyong mga lugar. Diretso kita sa detalye na sang balita sa luwas sang pungsod. Balitang International.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sa detalye sang balita international, nagpaandam si US President Donald Trump nga ideklarar niya bilang teritoryo sang Amerika ang Strait of Hormuz matapos makumpleto ang pagluto sa Iran. Ginkompermar ni Trump sa isa ka political rally sa isa ka police academy sa New York State. Madumduman nga magkaupod nga ginlunsar sang US kag Israel ang giyera kontra sa Iran sang Pebrero 28 sa tuyo nga tapuson ang controversial nga nuclear program sini nga nagtuga sa malapnagon nga kinagamo sa Middle East. Apang nagbalo sang Iran pinaagi sa pagdeklarar sang de facto control sa Strait of Hormuz nga isa ka importante nga lagyan sang dako nga bulto sang langis sa bilog nga kalibutan kag iban pa nga commodity shipping sa bugos nga nasyon. Oras mga ka K5 alas 6:39 sa aga.
2: Sa dugang nga balitang internasyonal, ginpanindugan sang Iran nga magapabilin sa ila kontrol ang Strait of Hormuz sa pihak sang pahayag ni US President Donald Trump nga mahimo ini nga ideklarar nga teritoryo sang Estados Unidos. Suno kay Iran